0: oras sa Pilipinas, alas 8.24.
1: Handos Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita.
0: Tenemos sunod nga balitang showbiz gandos ka na ito sa Ayus Sabon Beauty Shop. Abang sabon nga pampagwapa skin friendly organically blended. Ayus Sabon Beauty Shop pampagwapa nga dilis og sa panit. Magkabaputi, magkabahaw mo ako, magkabami sa panit. Ano na bukido oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, obano trains nga mo ipaputi og mapahamis mong kutis naturally. Dere sa tayasan mapalit kinis sa Gyori Pharmacy og IX Pharmacy. Sa iyo mo mapalit kinis sa Butika Gel og Loren Drug Store. Ever Motors simalalo nagbalik sa mga barato og pulido sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HG o Yamaha. Karon aduna sa labing kabagong klase sa mga motorsiklo nga mong Kimco, Hero Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya usab sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Ever Motors Himalalod naimutang diha sa Main National Highway Barangay Mambaid Himalalod dulo sa crossing Balaas gipa nag-iog gidumala ila ni Per Garapel og Gina Garapel. Oban sila nga nakasidoy-doy sa pares nini nga si Bing. Samtang ila mga maayo og banggitan nga mga mekaniko mao sila si Jan Jimmy Loel Tope, Virgil og Bert. Alang sa barato pulido nga mga motorsiklo Ever Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandus.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.26.
1: Handos Balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa itong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: Okay, my goodness. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta ma itong morning karon mga bayg, mga kahandos? Aon sa ban, magulanon, malipayon? Okay, doon ay tawag mga bayg, kahandos, kay Bapil ng Showbiz, mga bayg, kahandos, si Handos, Handos, Dindo Abensilio Vlog. Okay, itong hatag at pagtawag, pagtawag naman, pagtawag, pagtawag lagi, pagtagad, kay pagtawag, pagtagad.
1: Hello, good morning everyone, good morning, good morning at all. Okay. Ang Sesta Radio Tayasan Kabulutan may ato ang pinakamabungahong mabalambuon na barangay captain. Good morning usap sa tuwang taga barangay diri sa tuwang Sosirital. Kumusta naman na tuwang mayor, si mayor o ang ISP member may muntan na itong tanan. At kung usap niya suka paboritong angkorman Byron Ibay may muntang yung muria.
0: Okay, Handos, Dens, sa usah ito ang kasiyobis karon. Ito nga pa, si Biso di kasi
1: hindi ka. Okay, mga dugang paypalo dito sa may syudad sa Tanhay City na nagmagno gayon ang atuang food and authority. Nung diligon mo palit o karning baboy nga gihan sa mga langaing lugar, kundili agitugutan o rakini sa tuang pinalagang batanong mayor na City Mayor o CTP Orlino sa syudad sa Tanhay City nga pwedeng muluto o karning nga gikan kung sila ang slaughterhouse. Sa walay gawas nga karning dili gunila dawaton dito sa syudad sa Tanhay, kundili adura yung gikan lang slaughterhouse. Matupas sa tuang mga namumuno dito sa tuang

0: ang lugar. Kundili adto ra sulod sa ilahang siyudad sa Tanay o 24 ka barangay nagikan gayon silang slaughterhouse. Mao ganang atoang handos balita garong gabuntaga, dugang balita gikan sa Tanay City na nukad ta garong diri ang isang pinakagwapong vlogger Tindo Abensilio Vlog. May buntag ka natong tanan. Sa tawag po na ikiriya kay Digoy Herodias, yung kanunay ito nagpaminaw sa isa radio, matag-adlaw ginihantod sa gabi. No, at sa tulumanon sa tuang paborito ng Bayroni Bay, ang iyang kanibitong kagahapon. O, kanang iyang matag-adlaw sa gabi. Lamang loob sa baboy. So, ipanakit na yun ako nga kaya. Pero, matod pa nimo ang gurman na Bayroni Bay, kitong ingon mo tambal ang palito na wala. Good guy, nagawang artefi. Salamat tayo, no?
1: Oh, basta kayo magkaas na sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Inan ang gormang Dils o Tita Dils o ati Carla ng Tayasan ni Diyos. Murampa kayo, adahan ka ay do kayo. Nga, oi, maipitutani pa. Salamat kayo sa pagdawas ang tawag, Abaya Idol Rodibay. Dagang salamat sa Star Radio, basta Star Radio, tinuro niya number one, diri sa lungsod sa Tayasan, the overall of Negros Oriental ang Star Radio. Salamat!
2: Okay, salamat ni Bus Dindo Abensilio Vlog. Oh, yang amit mi pa ambit sa mga bay nga dito kuno sa Tanhay kuno. Dito sa Tanhay nga kinahanglan nga agil nga baboy dito. Dito sa Slaughter House di hawon. Dili pwede di hawon kasagingan. Asige, niya pasalamat punta kay samtang tawag si Bus Dindo Abensilio Vlog. Okay, nanawag nato si Sir Chris Kalumba, amaptikon nga HRM uto o office manager diha sa ayungon nga giimbitar ta ni Mayor Dennis man siyo kinahalas nyo bieto na ta dito matong talikon na turin eh. Dari itong program ha kay adunay pag-invite si Mayor Dennis man siyo dito nga patong ta kinahalas nyo bieto na ta. Sige, manikamot ta. Okay, atong talikon ni ha mga bag maghandos. Ina kining report, gikan ni Matupa sa detalye sa mga uluhan siyang report. Taylor Swift sentro sa mga espekulasyon sa gibalitang kasal taliwala sa masiglang panahon sa New York. Alang sa kompletong detalye at tunawat ng report ni Hando 78 Jessica Mikalio ikan sa lawag pagdanan sa Star Radio Tayasan. Handos Jessica May, halos sige Handos Uglabiyog sa mga balitang showbiz.
3: Handos Balita Live Report Live Report.
4: Daghang salamat ang Bus 78 sa mga suking tigpaminaw. Nagpadayon ng kainis sa mga hitabo sa New York ning panahuna. Gawa sa kasadya nga dala sa mga dula sa New York Knicks o sa umaabot ng FIFA World Cup. Usa sa labing higisutan nga balita maong nga gibalitang kasal sa sikat nga pop superstar nga si Taylor Swift. Sumala sa mga report, nagpadayon ng mga espekulasyon bahin sa posibleng niyang kasal. Bisan pa niini, wala pa opisyal nga kumpirmasyon gikan kang Taylor Swift o sa iyang kampo. Tungod niini, daghang fans o media ang naghula sa opisyal nga pahayag aron masayran o tinuod ba ang mga nagtaw nga balita. Gikan sa lawak, balitaan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sibianan nga may titupdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o gunya. Kini si Andos Santay Ocho, Handos Jess reporting.
3: Andos Balita Live Report Live Report.
2: Daghang salamat Handos Santay Ocho, Jessica Mikalio sa mga nga balitang showbiz.
3: Andos Balita, Andos Balita.
2: Okay mga bay, kining lang balitang showbiz. Unya lang na eh, saludin sa lang ta. Musumpay mga bay, ito kayo doon importante. Ang tawag gikan sa lungsod sa yungon mga bay, nanawag nga ito, mabtikon diha ito, nga HRM Uto, Office Manager, nga mapoy PIO, sa lungsod sa yungon nga si Sir Chris Kalumba, nga patuntang Mayor Dennis, saman siya dito napita mga bay o mga kahandos ha. Saludin sa lang ha, kina ito nga mga tignol-tignol sa itong balitang showbiz. Okay, una tayo pa rin sa nahan ha. Maminaw kita mahibalo, kung nga, maminaw ganun nga pahibalo, gikan sa MB More.

0: Okay, makandos, katong balitan siya, bes gandos ka na ito sa bus, abloy, bulk na sing siya, mabulkit sa ligid, o mualayan siya ta sinong nga mga motorsiklo, na imutang diha sa National Highway, Barangay Matug, Tayasan, at Bangsa Crossing sa Matug Elementary School. Bus abloy, bulk na sing siya, gipan na giyo, ginumala, yala ni Jose Edison Apatan, alias bus abloy, o Bray Luisa Apatan.
1: Handos balita, handos balita.
0: Kini mga tulumanong handos balita, dungan kini nga inyong nadunggan sa tulog ka mga sibianan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, o Bago Farm School Star Radio. Iwan na man's usab sa Battle Radio Canlaon City. Makita og nadunggan usab kita sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita, handos balita.
0: Okay, mga bay, pasinja kayo ha. Ito mga greetings dire, mga public announcement o ban pa diha. Di nasa na mabasa mga bay, kaya magdalita. Kaya doon na tayo importante ang pagkatuon dito sa Ayungon. Mga bay, tungod kayo sa lay launching sa kalahin na gihulatan dito sa itong mabtikong amahan diha sa Ayungon. Nga mao si Mayor Tinis Amancio. Oras sa Pilipinas, alas 8:37.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-an pulsa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Haniel Hato. Oban sa itong technician nga usa-usab kaditre nga si Bayre Sorenyo. Daghang salamat sinampag kami nagbimbuntag usab kanatong tanan at ang ikay musunod na ang tulumanon ni Ducramel Oy nga kasayuran sa mga panglawas sa gumaniana karong alas 9 media. Musunod si Madam Maria Bungangir sa Morning Pasada.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oban sa tumabtikon nga mga reporter nga gipangluhan ni Handos 38 Buyags, Labiu Karinal, kini ang inyong tigbalita. Handos 98 Byron ni Bail Librado, magbilin sa sukapanultion nga nagkinayon. Nangag Handos bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado,
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita, handos balita.
2: Balita.
1: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Handos balita, handos balita.
1: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karunog unya.
2: Handos balita,
1: handos balita,
2: handos balita.
3: The latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
5: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 8:39.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extra at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.
8: programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas, mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo, kasayuran sa maayong panglawas.
9: Now up in a car, run up in a cup of book, cause I got my DTX coding is
10: finna. Mga ka-DTX, mga ga-Didri Bayo, hello, hello, hello. Hi! Oh, sa gamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, mga higala. Hello ha, sa itong mga nag-ihigala garoon nga nag-tune in sa itong programa sa inilahan mga paborito ng mga simian. And of course, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Of course, ang itong mga higala dari sa Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Mga solid na ito nga mga ka-DTX o mga ka-D3 bio. Hopefully nga na amo kanunay skahimsog kabaskog sa panglawas. Layo ang lawas sa sakit o balanian. And digyod pagkalimtan kanunay ang tatak Klinika DTX 500. Kung mahimo, adlaw-adlaw na ito, himoo na ito nga vitamina. Suplemento. So, vitamina, suplemento, kada adlaw ang pag-inom sa DTX 500. Mighty C o D3 Bio. Anyway, bulahan po, kita ramang yapoy maka-benefit sana. Kay every now and then nga ginasuplayan na to ang atong lawas sa antioxidants, sa nutrition, sa mga vitamina nga makuha na to sa pag-inom sa DTX 500 o D3 Bio o Mighty C, mga higala. Eh, ang atong lawas, mga higala, bulahan na ay daghan nga benepisyo nga makuha. Ah, diba? So, di yun pagalimtan kada adlaw, himuan na nga habit ang pag-inom sa Mighty C, D3 Bio o DTX 500. Pwede ka duha sa usa ka adlaw, pwede ka tulo sa usa ka adlaw, ha? Depende sa mga cases. Ang uban, once a day, pwede. Oh. Kung nakita na ito nga medyo may igong kabugaton ang ato ang gidala-dala nga balatian, eh mas maayo nga megadose. Umay-umayo na ito ang pag-inom, no? 3 times a day or twice a day. Ay galimot ang ato ang mga products, mga produkto, mga higala available niya sa mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
8: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
10: Anyway, sana ay mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas. Yoko Sen, mga higala. Basahon na to, ha? Onya, later on, mga higala, inyong mga concern. Sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Anyway, let's talk about, mga higala, mahitungod aning kaninga to ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya'y nindot nga benepisyo sa brain na to, sa itong utok. So kung kada adlaw ta gainom sa DTX 500, ginapa-healthy na to, ginatabangan na to ang ato ang brain, mga higala, sa gitawag na to nga mga oxidative stress. Yan. So, atong tukion ron sa unsang pamaagi. na makatabang ning ato ang DTX 500. Actually, mga higala, ang atong utok, usa ni siya sa pinakabisi nga organo. Kaling ato ang brain. Ang atong utok, mga higala, muna siya command center sa atong human nervous system. Onya, naa sa 100 billion ka mga nerves ang communicate in trillions of connection nga ginitawag mga higalag synapses dira sa atong brain. Ang atong utok kuani siya bato ni siya mga signal gikan sa mga sensory organs sa atong lawas. Muna maka filter kabalota unsa ato ang gihikap no. Tungod na mga higalas communication sa mga sensory organs pagpaingon sa ato ang utok no. Gasend sa information ngadto sa ato mga muscles yan. Ang atong utok mga higala naa sa gimbana-bana naa sa 1.4 kilo 2% sa total body weight nato. Ingana ka, ingana ka dako, o ingana ang iyahang timbang sa tung utok. Onya, sa mga lalaki, mas dako o brain daw ni, brain size ang lalaki. 10% larger ikumpara sa mga babae. So, kita mga lalaki kay mas dako mag-size ang atong utok, mas musabot yun das mga babae, ha? mas kuan. Munay rason nga nung ang mga lalaki mas musabot sa mga babae. Kaya ang mga lalaki mas dako og size ang ilahang brain kaysa babae. O, agree ba ko mga babae? Mga girls, mga mamis, agree ba mo? Nang mga lalaki no dapat yun mo sabot. Mas adjustable lang ato ang pagsabot. Yan, ang brain nato mga higala nasa 86 billion nerve cells pertindagana no. So nga gitawag ni siya mga neurons or gray matter. Dili parehas ang kadaganon ani na ay gitawag nga white matter or gitawag ni siya non-neuronal cells. Niya naapoy gitawag nga oligodendrocytes nga mao ang nag-isolate sa mga neural axon paingon sa tuang or nga naa sa tuang myelin sheath. Sobra kadako ang demand mga higala sa oxygen sa tuang brain. Kaya nga naman, tungod kay billions ang mga cellula nga nagagamit og oxygen sa atong brain. Ha? Imagine, perting daghana na. Daghan kay na nga mga cellula. Billions good. Trillions pag yun, no? Kanang individual, matag-usa sa itong mga cellula, kanang trillion nga mga cellula, billions nga cellula, nga naa sa itong brain, gagamit nag-oxygen para mabuhi sila. Ang volume sa oxygen nga kuan nga atong ginaginahawa mga higala, actually 20% sa atong oxygen nga ginahawa paingon na paadto na sa ato ang brain. Ingana kanaghan mga higala nga ato ang brain cells nga nagkinahanglan og oxygen. Onya tungod kay daghan sila o nagkinahanglan sila og kanang gitawag nga oxygen, pwede mga higala nga taas pug kaayo mga higala ang demand mga higala sa gitawag nga pagsaka sa free radicals sa ato ang gitawag nga brain. Kay grabe ang gikinahanglan nga oxygen sa ato ang gitawag nga brain. Muna nga kung kusog siya or kusog siya mukaon og oxygen, taas ang oxidative stress nga makuha nato. Oh, plus na pagay pollution, biases, stress pagyuta mga unhealthy diet. Kining tanan mga higala ga promote ni siya oxidative stress sa tung brain. No. Wala nga ang oxidative stress muna ni. Garisul sa kini sa musunod nga mga balatian sa tuang brain. Number one, kaning gitawag Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, or other seizures disorder, mga higala, mental disorder, Parkinson's diseases, and other movement disorder, even stroke and transient ischemic attack, mga higala. Even stroke, mga higala. Pwede kini mag, pwede kini nga ma, mabato na nato. Tungod aning oxidative stress nga hilabihan kadaghan sa ato ang brain. So, unsay role nga mahatag sa DTX 500? Gas supply kini og daghan nga antioxidants sa atong lawas, even sa atong brain. So, umpingan nato ning atong utok kay magkaedad ta, mausab na magyuta, nganong gausab ang brain kung magkaedad. It because of the accumulation. Tungod ka na sa oxidative stress nga naipon sa tuang brain sa pagdagan sa panahon. Nag-edad tagsay sinta na, na. Makalimot na si nanay, si tatay. Oh. Pati ngalan, dili na mahibanan. Mga apo di nakaila, mga anak dili nakaila. Dili na makabalo kung unsay iyang ginabuhat. No? Muna yung mahitab. It because of the oxidative stress. Mga daot ang atong mga selula sa brain. So kinahanglan tagantay oxidants. Every now and then, ayaw hulata nga, maabot sa punto nga, mahimo na ka nga sana mahimo na kang atimanon ka ayo kay murag matod pa murag si mama ibalik na sa pagkabata. Actually nganong naingana na it because of the oxidative stress nga napundo sa brain sukad pas iyang pagkabata. So kinahanglan nag antioxidants para nga mawa, makulang-kulangan ng oxidative stress nga possible nga mag-lead sa problema or kadautan sa brain nato kung magkaedad ta. So, ampingan nato ning atong utok. Karon ang panahon. Karon ang panahon. Ay, ulata nga magkaedad pa ka. Karon ang panahon nga kinahanglan nato tagaan ng ato ang brain ang atong lawas sa abunda nga antioxidants. Mag DTX 500 kada adlaw. Mag Mighty C kada adlaw. Tungod kay taas kining antioxidant unit nga makatabang og dako kaayo sa pag-neutralize. Sa pagtanggal, sa pagkuha sa mga free radicals sa atong brain. Para sa brain health, mag-DTX 700 na mag-MITC ta everyday. The same with D3 Biome. Diba? Ang usaw-usab sa benepisyo nga makuha na to sa pag-inom sa D3 Biome. Muna nga, kaning tulo na to ka produkto, kaya nga to ang DTX 500, D3 Bio o MyTC. Puro kini nga mga suplemento nga gahatag o protection sa tuang brain against anang mga possible nga balatian kung magkaedad na ta. So ayaw hulatang nga ayaw hulatang nga magkaango-ango ka. So karon palandaan tagai nag supplements ang lawas, tagai nag antioxidants. Okay, sagi kaingon na to bulahan puhon kining tanan nga mga gipasulod na to sa tong lawas. Whether you like it or not, mga higala, healthy man na or unhealthy, kita ragihapoy mag-suffer or kita ragihapoy makakuan, makapahimulos later on mga higala. Kung healthy, healthy ta. Pero kung unhealthy, mag-suffer yun tas balatian. Supplements, DTX 500, check mga higala. Check na check. Vitamina, supplements, D3 Bio Mighty C DTX 500. Check na check mga higala. Most recommended. Most recommended every day. Available ha. Ato aninyo mga higala sa pinakaduol nga butika o mga pharmacy sa inyo mga lugar. Available ng ato mga products. Anyway, standby higala. Mubalik tas pipila ka mga pagpahinomdom ha. Ato sa ning paminaw ning pipila na to ka mga consumers nga natabangan na o naayo sa pag-inom sa to mga produkto nga naa sa mga butika sa inyong mga lugar.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
13: DTX 500
12: epektibo
13: sa pagpamugo sa blood sugar levels.
12: DTX 500
13: ibo sa disugard sugar cane extract
12: ang anti-diabetic property.
13: Kikan sa palaya.
12: DTX 500
13: garantisado.
12: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
12: Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
13: DTX 500.
14: May buntag ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan ma'am?
15: Ako si Lorna Corante.
14: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai ma'am?
15: Ay ako nagagamit ko sa una pa kining DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangwa man akong ginagamit gyud sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyan ug may akong inumon. Kana amang koy kanang rheuma, lawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag parang ara murag pamilya kay mugaan man ang akong paglakaw.
12: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
17: Ako si Nita Gandalaw na ay Eblistone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
12: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan ka tampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sa DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tingin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
22: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Uro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTX Bio, DTX, kung may TC. Itisting ko pag-inom. Pag-tisting na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTX Bio o Mighty C o DTX. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
12: DTX 500, mabili sa mga butika.
19: DTX Bio, mabibili sa mga butika.
23: Milagros, orong.
10: Pwede ba ta ka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 bike, DTX 500?
23: Oh,

0: Walay lain dira nga tumbaran dira og district bike detail sa bandit sa membro sa pamilya. Ikaw ra?
1: Ako pa rin po. Mga po akong laban sa iya ah. Murag nadlok na ba ako atong gikan sa hospital? Basi po niya atong tungura ang sa bulan sa kuan dira na hospital siya kay ikalit lang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon mo po nga. Ipa-check up na mo siya. Pagpa-check up na mo diri, kuan, ang iyan doktor nag-ingon nga dapat po na-operahan siya kay naadaw sa bato sa akto.
0: Oo, then?
1: Dayon, opo nga, di pa-admit na mo siya niya. Pagpa-admit ato, na-target na dahil itong nga kuan ka nung naang iyahang opera. Pero na mo sa akong bana, pero daluya man ako siya dito sa hospital. Opo nga, amo na hangin na lang sa doktor. Sa di pa ang target niya nga
0: opera,
1: amo na lang siya di pa gawa.
0: Pag-inom sa D3 Bio sa imong bana, o detect sa bandit, kumusta on sa resulta?
1: Okay siya, ay sir. Daloy sa Ginoo. Naulian siya. O, kuan pa lang. Murag, nag-gawas lang masagigan sa hospital sa Mayo.
0: Then?
1: Dayon ka, hantod ka mga bulan na kaloy sa Ginoo, maayon na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko, yun nga sa nagtik niya, at yun sa niyo yung inyong produkto. Uh-huh. Mga ako siyang gimintinan sa anak, sir. Hantod ka rin, nagpainom niya akong kunya. O, salamat yung gayo, kay murag, nakakuha yun kami, o maayong epekto sa mga produkto ninyo. Nay, akong gipahibalo sa akong mga kauban diri, uh-huh. Na ngayon din silang mainom sa mga produkto. Kay mayo yun, mayo ang epekto. Pero, ingon yun ko nga, mayo po taon, panalangin sa Ginoo, kay unsay mga kanang mga sabi yung pangayoon sa panalangin sa Ginoo at mga ginainom.
0: Yeah.
1: Pero nakaingon ko sa kaugalingon na ang inyong mga produkto puno sa panalangin.
0: Ma'am, ang sa gani, ngalan ni mo, ma'am?
1: Milagros Orong.
2: Extend the food Superman for man.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the food Superman for man. Extend food Superman for man.
4: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, Gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko extend food supplement for men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
2: Extend Food Supplement for Men. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Na ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong

0: Mighty C.
1: Ang alkaline, your vitamin C.
0: Mapanin sa mga puti.
1: Mighty C.
2: Pag Mighty C para aron mo ang...
3: Mag Mighty C. Kada adlaw. Of course, di pagalimtan. Magkaedad na ganita. Naghanat ang ginabatyag. Kusa sa panagang nato. Aron nga dalitang maayo mag mighty sita kada adlaw. Kinahanglan na agyo day enough nga vitamin C. Magkaedad ta. Oo, tinuod na mga higala magkaedad ta. Kinahanglan yun tag vitamin C. Bukog na to, ligon. Huh? At the same time, ligo na nga tong resistensya. Good for the heart. Mais kasing-kasing ang vitamin C. Gani, dakuntabang kinis paglikay sa mga aneurysm. Makalikay ta sa mga plaque, baluning sa itong mga ugat. No? Mag-lead sa gitawag nga stroke or paralyze. Pwedeng mag-lead sa ataki, no? So, kinahanglan tao enough nga vitamin C na sa mga butika. Limaglangay, mag mighty C kada adlaw, ha? Adto ana yon sa mga butika. Anyway, proceed sa unahan, mga higala. Anis atas mga pangutana, no, Doc? Mangutana lang ko kung unsay benefits nga makuha sa DTX Banded sa sakit sa kasing-kasing. Okay. Ang kasing-kasing na to, mga higala, ko anis siya eh. Usa ni siya sa mga vital organs kauban sa brain. Kasing-kasing na ito, pwede itang magkabato ng atherosclerosis. This is the most common nga problema sa kuan sa mga sa itong kasing-kasing. No? Pwede mag-cause kinig ischemic damage or pwede mag-lead sa gitawag ng myocardial infarction or heart attack. Kaling gitawag ng atherosclerosis. Ang pagtuon, nagpakita nga ang oxidative stress may connection aning pagbato ng atherosclerosis gawas sa mga cholesterol deposit nga sobra na kaayo, unhealthy diet. Ang hypertension may lead sa pagbato ng problem sa heart. Gani, kasagaran sa may hypertension magka problemas kasing-kasing. Pwede nga muhubag, mudako ang kasing-kasing kung naatay high blood. Long-standing hypertension may lead to have heart enlargement. Doble manggod ang trabaho sa kasing-kasing kung naatay high blood. Oo. Ang role ni DTX Banded, ang benepisyo niya, ang antioxidants nga naa sa DTX Banded gatabang sa ato ang kasing-kasing para makalikay ta aning gitawag nato nga mga atherosclerosis, hardening of the artery, constriction of the artery, no, amugamay nga giyanan sa dugo. Yan. Ang DTX Banded bangko taas ni siyang antioxidant like polyphenols and flavonoids nga naa sa DSA nga usa sa mga kuan dako kaayo og katabang sa pagprotekta sa itong mga selula including mga higala sa itong kasing-kasing sa mga blood vessels gikan sa kadautan nga dala sa gitawag nga oxidative stress and accumulation sa gitawag nga ROS. So, sa may mga problemas kasing-kasing, gusto nga mapahealthy na itong kasing-kasing, antioxidant gihapon, DTX 500 kadaan lang. And anyway, ang pag-inom na ito sa D3 Bio, you know what, mga higala, karong mga panahon na medyo uso ron ang kuan, mga sakit mga higala nga dala sa panahon. Diba? Na yung mga sakit nga dala sa panahon, mga higala, muna nga, labi na katig ulan, no? Gausa ba nga to ang weather Pwede nga kuan labi nagbugnaw ang panahon. Ga-promote kini mga higala sa mga conducive environment for microorganism sama sa flu, influenza virus, common cold, rhinovirus, nagakos og viral pneumonia sa mga may edad. Mga harmful bacteria, fungi like Streptococcus pneumonia, influenza. Kini sila mga higala nga mga kagaw, considered mga higala. Mga suspect ni sila sa community acquired pneumonia. Ay usa na sila siya sa mga kagaw nga ga-atake mga higala kung bugnaw ang panahon. Remember ha, mag-klinika di Tribayo. Pagting ulan, uso kay na siya nga mga sakit. Mag-klinika di Tribayo. Ga-protekta kini nga tong di Tribayo sa constant exposure mga higala sa mga contaminated air. Ah, labi na yun ng mga kagaw. Oh. As efficient mga higala nga antiviral o antibacteria, antifungal. Na ani say capabilities nga mo-protect sa atuang lawas gikan sa mga viruses, fungi o bacteria nga gadaot sa atuang lawas. Mag-D3 bio kada adlaw. Oh, ha. Oy, kato mga ganahan og sabon na to, ha. Whitening soap, DTX beauty soap. Mga katul-katul dira, mga rashes, lesions, butoy-butoy spanit, gamit mong DTX beauty soap. Then, si Manoy nga galuya. Oo, mag-extend dira, no, para extended ang ligaya, extended ang sayaba. Extend herbal capsule. Sa mga mahiligo ng kape, the best kaayo nga coffee ron. Daghan ang gagamit. Tungod kay daghan ang nakaangay o natabangan. Walay lain mga higala at Tomos Butika. You try it ang paggamit sa DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Maglaming ipangapi ronda. Laming ipangapi. Sige ha, gato mga wala pagkapangapi. Hala sige, pangapi na mo dira. Kung na yung DTX coffee, mas labing maayo. Kung na yung DTX premium coffee, mas labing maayo. Anyway, mo say bye-bye kung mga higala. Gatong oras limitado kayo. Umapon mag-uban-uban gabon to. Programang kasayuran sa maayo nga panglawas. Dog hands sa lima na lang yung nagkauban. It's time to say bye-bye. Salamat guys, salamat. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, kalimti ayaw. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kadalaw. Tara, mga penata!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: kapalit sa mga butika.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Oras sa Star Radio, alas 9, 12.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Salima na po kami nito sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po din ninyo mga suking tigbay manaw. O welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyo hang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic no, ato ang hisgutan karon Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc.
7: And of course, welcome ka Dragon Mel. Welcome sa mga listeners nato sa nagkadaya mga suking sibenan silahang dapit mga suking tigpaminaw. Ka Dragon Mel, bisaya so gamin ninaw. Maing adlaw kaninyong tanan. Maing adlaw usab sa inyong pagsunod sa ato programa ang pagpakabana sa maing panglawas. Welcome. And sa mga soken tigbayo na inyo hang ubos si galag-alagad sa kanginan nga sa kanunay nagahatag og insakto nga pamaagi nagapromote kanunay sa atong produkto alang usab sa ikaayo nato sa panglawas from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nagpahigayon og mga produktong epektibo nagarantisado ang ato usab nga produkto barato nga mapalit ninyo sa nagadayong butika og parma sa Bisaya Soga Mindanao maayong alawas ato usab nga angay ampingan. Angay usab nga makabatunta o makapanagang ta sa nagkadaiyang sakit o balatian. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga soken tigpaminaw nga 650 o 700 milligram like a Dragon Fruit Gold. Mo na higala ang pinakanindot kayo nga dako kayo tabang o dako kayo papel sa nagkadaiyang balatian nga nitakboy sa ato ang panglawas. Sama usab sa panaglitan sa atong mga ingredients nga naan ini. Kompleto na kaayo sa natural nga mga ingredients. Kompleto na sa nagkadaiyang classes vitamin C. Mao kana ang pinakanindot kayo. Abag usab nato mga soken tigpaminaw. Ang ato makaigso nang gibawalan na sa pampublikong kape nga sa pag-inom niini matag takna ni ana ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Kinisya nga kape walang palpitation mga soken tigpaminaw. Dako kay ini siyang tabang o papil kay kang ato usab nga panglawas matabangan niini. Labi na gyud sa makaigso na nato nga dagko na kaayo og buyon, ha di ba? Hala inom mo og Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga iso na to nga wa pag yod makabaton sa insaktong level sa sugar. Kanina yod ang pinakarindot kaayo nga classes eliminon. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga soken tigpaminaw. Hard ang simula, max ang saya mga soken tigpaminaw. With all kinds of ginseng, dako kay nagpapil para kay Mr. Paglabing-labing nga to usab sa iyang misis. Dako kay tamang. Ang ato usab nga Dragon Muscle Solid Chubaki. Niatong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kay siyang papil. Mga pamaol na to mga soken tigpaminaw. Nanay, tatay, gusto magpamasahe. Pilian ninyo ang kahumot nini. Adunay tulong ay inyong mapagpilian. Sama sa sampagita, lavender o ilang-ilang. Naadiha ka, mga kaigsunan ang kahumot. Mga igsunan po nato nga ikapoy na kaayo sa pagpanambal sa ubang mga tambal. Ang ilahang pamanit adunay mga katul-katul, di ba? Minor skin disease sila mga soken tigpaminaw. Nagkabunin, nagka-up-up, mga sugat na ayaw gumaling. Ito na ang pinakamaganda no nga sa klase sabon mao ang Dr. Punji Soap. Gusto pud mo nga muhamis mugwapa pud mo ang inyong panagway like artista ang resulta gamita pud ninyo ang K-Skin Law Power Whitening Soap kotis hamis ang resulta pag ikaw nakagamit sa atong sabon nga mao ang K-Skin Law Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga soken tigpaminaw na itong produkto mapalit sa nagkadayang butika o pormasya, Bisaya, Sugminan, doon sa inyong lugar. Ha? Ay mo kaulong sa pagpungutana, basta produktor, tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado mga soken tigpaminaw ang inyong lawas baguhon mo na nga ang atong lawas mga sokin tig paminaw na kinahanglan sa atong panahon o haom alang sa atong panahon karon o tukma usab sa haom sa mga ingredients no o sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold ha mo ni siya ang pinakahustong formula para doon natay daily nga matumar mao ang Dragon Herbal Capsule para usab dali rang matuldukan ang nagkadaiyang sakit o balatian. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong lawas baguhon.
6: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang lima ka minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na po ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Basta na ka-star, sikat!
8: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
9: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trang kaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kinakag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, dami gidriya. Tistingin na naman nga pamilya, kamu gidriya ang ginainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
11: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
12: Where every guest feels at home.
11: Visit us today.
12: coffee lover ka ba? Suway ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
14: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
15: Yes.
14: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo budi na siya. Abdi ko na inyong lawas.
15: Salamat kayo.
14: Tinood yun na.
13: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mabalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.
16: Okay, may buntas na na itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
17: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
16: Okay, salamat kayo lang.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
19: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay?
18: Sa Em's Flower Shop.
19: Em's Flower Shop.
18: Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
18: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
19: Sayon ra kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
3: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
2: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
3: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
2: Ganun na gumuminom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
6: Donnell Brad.
7: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puso ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule UN food supplement. Kaya ako gasumban na ka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liyan na mo na among ginamintin twice a day. Huwag ka lang non-coffee sa mayo kayo na siya yun kay akong mana sa inom sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yung may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag din na namong tabang, nakong yun din ang tabang ang imong produkto sa non.
8: The Bitwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Atong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
11: Pangalan o kumpletong address?
12: Daday Briones
6: Salakulabang, agunoy dababiso. Ito naging Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
11: Naggamit ka sa Vitron tablet?
6: Oo, Vitron. Kung di ko katik, muinom ko anak.
11: Mm-hmm.
6: Oo. Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaling-kaling kanon. Mga nalang po yung ako ang likuan niya. Mayo good. Kadali ka kang baka inundong magtanong. Umakumang sa kaitang mayimot.
11: Limtanon, keka. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
6: Oo, naulian din ya.
12: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
16: Palit na!
15: Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
16: ENC Mart.
15: Your all-in-one store.
17: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
18: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasig.
19: Hard
18: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
19: Mag-Hard Max. Extreme na.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Ah!

0: Yan, so good morning. Welcome sa programang Morning Pasada. Kaubanin niyo si
1: Maria Bunangera.
0: Singalan sa mga station managers. So ayan na niya lahat sa kinetibugang Porsche sa 98.3 FM sa Radio Taya Shine. Oy, adlaw karon nga Biyernes. Pizza 3 sa bulan sa Hulyo 2, 2026.
2: Sana
0: kumusta mamo diha tanan mga ka-star? Welcome! Ubani ko sa kuwa nga programong Morning Pasada mga ka-star. Taman ta last dosi sa kautuhon ha. Longsod sa Tayasan Lakop 28 ka barangay. Lagap na usab ang mga kasilingan ng mga longsod dagdag bayan. Mga neighborhood ng mga provinces. Mindanao lang siya nag-Visayas. Tibuok Pilipinas. Good morning.
2: Sana
0: all. It's the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight mga ka-star.
2: Sana all.
0: Para sa inyong mga greetings, sa mga kanang shoutouts, of course, inyong mga song requests. Don't hesitate to call on text itong official call on text line. Sa itong smart line, 0969-484-5454. Sa itong globe line, 0956-664-7734. Sa itong website, itap lang ang www. That's the radio, tayasan.webla.com. Para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/ Started Radio, pwede sad mong upadangat og mensahe sa akong personal Facebook account. Dapnot siya kawanangan og live pod ko karon diha. Pwede gid pun mo sa inyo mga request at karang iyo mga requested songs diha. Sa iyo mga greetings or shoutouts, you can do comments at ang comment section, okay? And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kinaapod yan ang mga late mong impormasyon na ang ganin niyo masayran matag karon o gunya, okay? Sige! I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom doon.

0: gaana ako pamatyag sa lawas. O wala na ko yung pamatik sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Magali si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinakasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag Hard Mama. Extreme na.
8: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
1: Mga pena ta!
9: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulong. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan ba ng mga ingredients?
10: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
11: Mga benata!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy.
10: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kung

0: na. Dragon Fruit, go!
1: Minsay pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Atong madama, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
2: Analisa Tolentino, sa laptop payaw, sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is calling kay akong panas. Hangap siya. Mahita po siya, hangap. Naulian.
1: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw, giantos ang iyahang gibating paghangap?
2: Isa kasima na rato, yung giparito na kung Wonder is calling. Mato na, kung ang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder is calling.
3: Wonder is calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: May special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangit. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusang pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Maria Bunangera.

0: Philippine Standard Time, it is now 27 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mong oras kitod ka nato sa Ayos Sabon na Beauty Shop, ang bagong sabon nga pangpagwapang skin-friendly, organically blended, Ayos Sabon na Beauty Shop, ang pagwapang nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, kung makahamit sa panit. Ano na'y avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen, nga maoy mo paputi, umupahamit sa imong kutis naturally. Ayos Sabon na Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Nga sa penyo dugayan diha diri sa Tayasan, available diha sa may Curie Pharmacy ang Ayos Sabon na Beauty Shop. Proven na tested yun na kay date with me, basta mo indoors kung wala na mo na testing niya. Yes, maubitaw nga nilantik-lantik did ko kano karuan no 2 years na akong ginamit o Ayos Sabon Beauty Shop, nilahit na gidang akong panit, inyo nagi kong makitaan. Makita na gid ko nimo. Seryoso bitaw?
1: Sana.
0: Nabitaw first nimong sabon sa Ayos Sabon na Beauty Shop si mong aping. Matingala ka nga, hala nga nang murag niinat akong aping. Good reaction na siya. Dili na siya bad reaction, good reaction. Okay, nag-work out ang sabon. Imong gigamit, okay? Sige. At ining tubagon. Yan, yes, hello, good morning.
2: Hello. Good morning,
0: Titi. Hi, Ma'am Alma. Kumusta man ikaw?
2: Okay lang. Hi. I'm happy because I'm happy birthday.
0: Pag sure diya, birthday ni Moron?
2: Oo, unsa man yung irigalo.
0: Okay ra kag pangginamos?
2: Okay ra?
0: Pangginamos ba? Happy birthday!
2: Okay ra basta kinasing kasi.
0: Hindi tao. Tawagan natin ka unya, ha? Ha? Tawagan tika. Ayag i-off imo cellphone, ha? Basta, ha? Ay, kabalaka. Ay, happy birthday, ha?
2: Yes, salamat.
0: Pareha de mo birthday sa kong mother.
2: Dahit walang handa.
0: Ang importante diha, mag-gwada, Ma'am Alma, kanagyong ito ang panlawas.
2: Happy na ko, basta itaw akong ka-istorya.
0: Happy ka, si Sir Julio di ay.
2: Wala man dirito, si Baba, nag-uma.
0: Isurprise ra ka ato. Isurprise ra ka ato niya. Magdala to siya, bisul. Ay, okay raman na gawin mo, maglitson og bisul.
2: Okay ra, bahala na, basta makaon.
0: Oh, maglitson tagtalong. Isa-usa ra gud atog sukag patis na mira ka ayo, di ba?
2: Ayun. Mga kamig bisol.
0: Oh, kanindot. Ana ra gud. Nindot ra kayo bita nang inigabot sa imong birthday anniversary, kumbaga. Dili man susamang adlaw nga gihimog sa kay example. Ikaw Ma'am Alma, so gihimog sa kag July 3. So, ako kabalog unsang tuiga kag himog so. But anyway, pwede ra man pud i-hide nimo imong age, kay di ra man gid halata. Ay! Alma, mao ni akong pangutan na kanabitang mag-scroll down ta ba? Atong bitaron pa atras ba? Gikan sa tuig 2026, July 3, unsa ka kang adlaw gihimog so sa? Ha? Unsa kang adlaw gihimog so? Sige, comment po diha. Comment ka nang na-access diha sa mga Google. Si Ma'am Alma gihimog so og July 3. Pero, mangko ko kabalo kung saan tuiga. Kung saan tuiga, Ma'am Alma? Kita rabita na kadungo.
2: 1959!
0: Oh my God! Talingan! Talingan mong mother!
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ay, ako'y una, ang gimugso. Ingon po't imong inahantay yung pasakit-sakit naman yung akong hawak. Oy. Ano na ni mo, mama? Dong!
2: Sakit
1: doon. Tara!
2: Dayong ko si On. Ikaw na tayo. Dani!
1: Ako na kayo ngon aning tanan. Gano'n man, oy.
2: Sakit ah.
1: Asa man ang mga panahon? Nagkalimot, romantas, kalibutan ato.

0: ipon mo ina mag dragon fruit coffee. Nindot kayong kanta, no? Stand by.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo.

0: mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tang ang balatian.
3: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
4: Where every guest feels at home.
3: Visit us today.
5: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Kapuy ba sa pagpangumpra? ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
7: Kita yung pangani mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matuong.
7: Pila edad ni mo?
8: 78.
7: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana.
8: Oo.
7: Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di ako nusta kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
7: no sab sa yantil
8: nang hubag jug maayo
7: hubag tanan
8: ni kani inyo hu abot diri hu asta sa abot diri kuan
7: punuan sa paha
8: dapat mi sa radyo nga na aday kalang amigos ko pe siya ni inyo asuna yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya dong hantod garon
7: ya karon okay na yung bata
8: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
7: pa di dadad to
8: kuan 79
7: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
8: okay gamit sila ini kay tambala kay maudyo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon ya ang amigos ko pe mo nakaayo sa iya
7: amigos ko pe ray gino
9: sadaka salamat mga idol.
10: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka na ako.
6: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
11: Si Jane Masugbud sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Nga, gibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Nga, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Nga, gikuha na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon, daulian naman ang ilang lawas na tayo ilang kaon o tulog ningat ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
6: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Maria Bunangera on air.

0: oras sa Pilipinas, just minuto sa dili pa mag alas 11 sa kabuntagon. Katong mga oras kitod ka nato sa Asta Sana. Kung ikaw diha doon na kay sakit sa ulo or sakit sa tulog kasukasuhan, dili ka ihi arthritis ta uric acid ta sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o gubag-gubag, wala una tanan sa Asta Sana. Ang pinakabagong mangostena product nga gipakusgan ka uban ng Asta Sana 10 Organic Seaweed. Mas taas ang xanthan purity, 5 times beta carotene, taas ang vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panlawas tungod ang Asta Sana, barato lang. Ang Asta Sun, mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Dire sa Tayasan, mapalit diya sa May Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa May Ayungon, mapalit sa butika Gil o Lorena Drugstore. And of course, diya sa May Bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinal. Okay?
1: Sana all.
0: Sige. O kini mo nga programa, gitalit usap ka na to sa Herbs Meda Formong. Tigi mo siya nans capsule, nans copy, nans uid, nans liniment, nans uid drops, remain capsule, remain suko, tawa-tawa si Sir Vicar Migaman o Galina Beauty Shop. Pandiin madungog dere sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lonis Hangtod Sabado. Ang programang Sincerely, Ati Arlene, sa May Alauna Media ang takna sa hapon. O pagkahuman mo, sunod ayon ang balong degree. Ayan, and of course... Somewhere Down the Road by Barry Manilo. Kini mong kanta, gidalit ka na to sa Sheba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday ng tambal, sulay og natural nga pamaagi pagpamasahe gamit ang Sheba Essential Oil. Ang Sheba Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggan leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, at tropical antibiotic. Kaya kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahe. Sheba Essential Oil ang haplas nga humot og ipik Tibo, Sheva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Dari sa Tayasan, mapalit din sa May Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Diyan sa May Bago Tayasan, mapalit sa Primalay ni Sir Boyax Labio Carinal. O diyan sa May Malabuyok Cebu, mapalit diyan sa Bet at Sari-Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace. Sige, shout out ito sa itong mga suking tigpaminaw. Kumusta naman mga Hinoo family din sa May... Magtuhaw, Timer na Hinoo, Kawang di Boy, Sir Soy, Mas, Ma'am Gasparita. Shout out sa Vanessa Vera, Mamay Mahinoo, Tibok Family, shout out. Dari sa Magkabulutan, Kapitana Ayan Tirano, sa mga Tosino Girls, Tuhu Girls, shout out tatang Juicy Kui Abra sa iyong nanay diha, Tibok Family, shout out. And of course, ito na mga nagkaraya mga stall owners diha sa May Tayasan Public Market, not only for Tayasan, sa itong mga kasilinganan diha nga, sa May Sugbo, shout out tatang sa May Runda, Barile, diyan sa Badjan, Dumanhog. And of course, sa mga kasilingan ng mga longshot og Dakbayan, of course. Sige, shout out ni Lintog Dang, diyan sa maman si Hibindoy. Hello, Ma'am Lin, langga, kumusta man ikaw? Shout out ka ni Modiha, I do hope okay rapod ka diha. Then, kinsa pa to, tong Soryo, sa may kamban si Ilaya, shout out. And ni Ma'am Alma Iscarpi, and Nanay Erlinda Alijo, Sir Danilo Alijo, Ma'am Nili Alijo Altari, Sir Doming Calomba, Sir Toloy Javier, shout out. And also to Garnita family, de sa may sukep, Tim Maritia Sukset, tibok niya nga family, Renita Vidal, kumusta man o siya nga partner, tibok nga family, shout out sa mga pamilya, Jukinto Tanilon, Saiko Lebrado family, and of course, mga Baldado family, Tuando Martin, and Nisho Calomba, and sa mga pamilya, nga Tanang Idamihoy Bakyal. Sige, Ma'am Jen, Sir Deacon Fabagas, a shout out.
1: Sana
0: all. Ayan, ni Marvin Sorino, niya sa may Santa Cruz. Sige, paramdam mo sa tuwa nga comment section para po ma-acknowledge ta mo. Kay Usay Manggood, mag-abot rata Usay sa kilid-kilid. Ay, DJ! Ato po mga silent listeners, shout out ta ni Madam Susan Beran. Sa Beran New, ba to, Ma'am San? Thank you so much sa kanunay diyang pagpatalinghog sa programang Morning Pasada. Not only for my program, but at the same time sa upang programa pa diri sa Star Radio Tayasan. Okay? Sige, stand by. For now, mamina sa tag, importante nga pahinom domgikan sa Dragon Fruit Station.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:55.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Salima na po kami nito sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po din ninyo mga suking tigbay manaw. Uga, welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyo hang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc.
7: And of course, welcome ka Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners nato sa nakadaya mga suking sibenan silahang dapit mga suking tigpaminaw. Ka Dragon Mel, Bisaya, so gamin na now. Maing adlaw ka ninyong tanan. Maing adlaw usab sa inyong pagsunod sa ato programa ang pagpakabana sa maing panglawas. Welcome. And sa mga suking tigpaminaw, inyohang ubos, igalag-alagad sa kanginan nga sa kanunay. Nagahatag o insakto nga pamaagi, nagapromote kanunay sa atong produkto. Alang usab sa ikaayo nato sa panglawas from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nagpahigayon ng mga produktong epektibo. Nagarantisado ang ato usab nga produkto barato nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o parma sa Bisaya, Soga, Mindanao. Maayong alawas, ato usab nga angay ampingan. Angay usab nga makabatunta o makapanagangta sa nagkadayang sakit o balatian. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga suking tigpaminaw nga 650 o 700 milligram like a Dragon Fruit Gold. Mo na higala ang pinakanindot kayo nga dako kayo tabang, dako kayo papel sa nagkadaiyang balatian nga ni Takboy sa ato ang panglawas. Sama usab sa panaglitan sa atong mga ingredients nga naan ini, kompleto na kaayo sa natural nga mga ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang classes vitamin C. Mo ka na ang pinakanindot kayo. Abag usab na ito mga suking tigpaminaw. Ang ato makaigso nang ibawalan na sa pampublikong kape nga sa pag-inom niini matagtakna ni ana ang tuusab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Kinisya nga kape walang palpitation mga suking tigpaminaw. Dako kay ni siyang tabang o papil kay kang ato usab nga panglawas matabangan niini. Labi na gyud sa makaigso na nato nga dagko na kaayo og buyon, ha, di ba? Hala inom mo og Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga iso na to nga wa pag yod makabaton sa insaktong level sa sugar. Kanina yod ang pinakanindot kay nga classes eliminon. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga suking tigpaminaw. Hard ang simula, max ang saya mga suking tigpaminaw. With all kinds of ginseng, dako kay nagpapil para kay Mr. Paglabing-labing nga ato usab sa iyang misis. Dako kay tabang. Ang ato usab nga Dragon Massage Solvent Chubaki. Niatong dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kay siyang papil. Mga pamaol na to mga sokin tiko mi nanay tatay gusto magpamasahe, pilian ninyo ang kahumot niini adunay tulong nga inyo mapagpilian sama sa sampagita lavender o ilang-ilang naa diha ka, mga kaigsoonan ang kahumot mga igsoon pud nato nga gikapoy na kaayo sa pagpanambal sa ubang mga tambal ang ilahang pamanit adunay mga katul-katul di ba nagka minor skin disease sila mga sokin tiko mi nanay nagkabun-i nagka-up-up mga sugat na ayaw gumaling. Ito na ang pinakamaganda, no? Nga sa klase sabon, mao ang Dr. Punji Soap. Gusto po mo, nga muhamis, mugwapa po mo, ang inyohang panagway, like artista ang resulta, gamita po ninyo ang K-Skin Law Power Whitening Soap. Kotis hamis ang resulta pag ikaw nakagamit sa atong sabon, nga mao ang K-Skin Law Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tikpo na itong produkto mapalit sa nagkadayang butika o parmasya, Bisaya, sugmina doon sa inyong lugar. Ha? Ay mo kaulong sa pagpungutana, basta produktor, tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado mga sokin tikpo minaw, ang inyong lawas, baguhon, muna nga ang atong lawas mga sokin tikpo minaw, na kinahanglan sa atong panahon, o haom alang sa atong panahon karon, o tukma usab sa haom sa mga ingredients, no, o sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold, ha? Wani siya ang pinakahustong formula para doon natay daily nga matumar mao ang Dragon Herbal Capsule para usab dali rang matuldukan ang nagkadaiyang sakit o balatian. Basta dragon ang imong tumaron, sigurado imong lawas baguhon.
6: Naman na pod mga suking tigpaminaw, ang lima ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka-star, sika!
9: Maria Bunganera on

0: Alright, welcome back mga ka-star. Kanabitong murag na usap na po datong tingo kay murag wata kasagang. Agoy! Resulta na ni gapon sa mga tamis. Tamis mga saad. Tamis nga mga bito oy. Sige mga ka-star. Sa mga soaking tape paminaw, i-check inyong wall clock diha o inyong iset kay basig late na or advance. Kay oras sa Pilipinas, alas 11:08 na sa kabuntagon. Iset na yan, alas 11:08. So panahon na para sa pagmamaniho, magmaniho na mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga kusina. Inyong mga estudyante, kumusta man? Amping mo tanan ha? Monitor inyo mga estudyante sa eskwelahan kay basig nangaon na po sila. Yan, nabay mga iro nga laag. Diba? Basig tukloon yan ang pagkaon, simba ko. Nang sa ilagi po, kailangan wala itong presensya tungkol sa kabise. But still, salamat na po tayo na po tayo maalayunan. Anyways, mga ka-star, katong mga oras gatod ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Ang Jerry Customized Printing Services na naimutang ang ilang main branch niya sa may Bunga Tamotaya sa Negros Oriental sa National Highway and ang laing branch na niya sa may National Highway Palas Lantayasan. Tapat sa Aguadio Water Refilling Station, Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation. T-shirts, volleyball, basketball jersey, tarpaulin printing, mags printing, photocopy, lamination, bookbinding, og daghan pa. Jerry Customized Printing Services, di pa nag-iya o ginumala ni Ma'am Nerica Castrayas. Og shoutout po kay Gretchen Cliano Psycho. Oy, shoutout po tani sa Renato Psycho. Young partner, of course, Jerry Customized Printing Services. Open na sila every Monday to Saturday. Alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Gani, ga-celebrate sila sa ilahang ikapilaron nga. Basta anniversary nila ron, bulana. Follow ninyo ang Jerry Customized Printing Services kay naa dito yung mga prizes. Ang kung pwede ka dito, tanaw mong live dito po, ha? Thank you so much. Of course, kini mga programa ginalit sa kanato ni Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai at Drake Introduce. Kinagan po itong mga benepisyo na makuhaan ni mga ka-star. All you have to do para masahid mo sa mga tips saan nga magka-extra income mo, connect lang ninyo si Ma'am Eva Orina sa iyong Facebook account, Eva Space Q Space Orina. Kaya andam gina siyang matunol ang mga tips saan nga magka-extra income po ka mga ka-star. And of course, ipalayuhan usap kini mong programa sa Nalensos Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangita gid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Naimutan mong lamang kini sa Bulonga Ita Street, Poblacion Tayasa sa Negros Oriental, tapad sa May Blow Baker. Nalensos Cake Shop nag-offer og customized. Nag-offer po na sila para sa inyo ha, mga wedding, birthday, christening, o guban pang special nga okasyon. Open na sila everyday, alas 7:30 sa buntag, taman alas 6 sa hapon. Nalensos Cake Shop, gipa nag-iya, ginumala ni Ma'am Ginalyn Elamni. Okay, shout out po na ito ang iyang assistant diha. Iyahang na tindira nga gwapa, Dilet Medis and Cloner. Wala na Lensha's Cake Shop. Masa pa inyong gihulat. Bisitahan na yun mga ka-star. Sige. At ining pasak yun. Yes, hello, good morning.
1: Good morning.
0: Hello, good morning, Sir Leonard. Kumusta man ikaw?
1: Wala rin paglinas. Kalimutan, warting wana. Itong aking adlaw, nagligad nga. Wala sa tawata itong hilong ko.
0: Kanin, dot papot pamation, balag bisaya, basta tono ilonggo. Nang ligat ng mga adlaw, sa kagsinuman ang imo nga upod dira.
1: Kaupod ko nga kong papa.
0: Kaupod mo ang imo nga papa. Amat-amat lang siya paghambal, bala. Abaw, di man ako makaintindi. Kagbaga, tara, ginabalhas. Magpangkot lang ako sa imo, subong ha. Ano tani? Aba.
1: Great
0: lang ko, sige, great na di ha. Okay, ay, di pa ni Sir Leonard magtamyaw kagali?
1: Oo, magtamyo ko sa akong mga kahigalaan.
0: Thank you. At sige pa dahil yun.
1: Okay, unang-una sa imo, mayang aga, DJ Maria, kag, ka Byron ni Bike, kag, kag Sir Ayo.
0: Ano na ato? Padayon na, ayaw lubad-lubad di ha, padayon.
1: Kag, kag Sir Mike, good afternoon, good evening, and happy Sunday tomorrow. Sir Mike, Sir Daniel, ako nga titiring, anamina, dire.
0: Sige.
1: DJ Maria, dayon. Mas susuloy ni Mami Iba, Kiorina, kon amping ka, halong ka, sabong mo.
0: Halong ka da, halongan ka, kawin dito sa Bisaya.
1: Ito na hito ay kagang san-san, kagang nanay,
0: silinda
1: aliyo, oga.
0: Sige, nabot hindi occidental ba, slaag ni ba?
1: Kalalang.
0: Sige, padayon. Wala na?
1: Wala na kayo. Mabalik ko ng tataro ba siya?
0: Sige, okay. Ang larga na tabas na nakastar.
1: Sikat na sikat. Bye-bye.
0: Thank you. Salamat kay Sir Lina the Pawner of Dumanhog, Cebu. Alright, let me check sa tuwang Facebook live. Atong kumars naman ni sila during the pita. Ato ni pagasulingon kung napabadiri sila or asa naman sila padulong. Alright, sige, stand by. Murag, ato na kita'y drama on the spot on air segment later on sa kong pagbalik. Stay tuned!
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala niya muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namuno yung akong i-maintain kay kamera na akong kita na drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
4: DTX 500, mapalis sa mga butika. Detribayo, mabibili sa mga butika.
5: Kita, Balagusta.
6: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay Detribayo o kanang unsa ba isa, oy, DTX 500.
6: So, unsa ba yung field day sa imong bana day, ma'am? Sa
5: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminaw, ba, matatumar. Kita sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istet at tumar ani.
6: So, wala pa na siya niinom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan ani.
6: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May isi. Detribayo o kanang TX 500.
4: TX 500. Mapalis sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
7: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna Bromo.
7: Pila edad nay kusga nay?
8: 60.
7: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pag sugod
8: yun. Sugod oo.
7: Oh. Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
8: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 30 over 80.
7: Ah, okay. Sa una dahil na ikat
8: 180, 200.
7: Muna yung blood pressure ni mo.
8: Bisag, inong pagkumpara sa high blood?
7: Karon wala na kailaigin.
8: Wala, Jun.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
8: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na?
8: Matuo.
7: Barangay yung.
8: Barangay yung.
7: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na?
8: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
7: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntan. Salamat mga idol.
9: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo nga malipay. Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko diutay na mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alka-Seed. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus, tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live.
3: Ako si Melinda Rabillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Servicare. Kanang tulo ka product ni Ram Alden, maunay nakaayong sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan, munay naayong sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na akong gisigig inom kay inom man si Dr. John nga mo, inom ko no wala pa'y kaon ng dance o UAID. Munang kisikin akong inyong kanon, hantod ka ron, hantod lang akong dawas. Mula na kanonan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Alin.
4: Amin ang dang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
5: Nabilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, Ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kayo sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog man ko nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoo. Abtik kayo sila atong matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para ihilsog o glabsik ang inyong mga anak.
4: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Agi.
8: Naunsa ka din, ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
7: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
8: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric
9: garlic root powder o ginger oil.
10: Dagana din ingredients ani, no?
9: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, suliyi dayon.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
9: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga suliyi na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
10: Suliyan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
9: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
10: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Star Radio.
14: Isang radio na masarap. Masarap pakinggan. Isang radio na nagpapa-inlove. Isang radio na puno ng saya. At isang radio na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
15: Maria Bunangera.

0: together. Alright, na natadiri sa tuwang drama on the spot on air segment. Ato rin yung kayahon na di sa natong tingog mura ganay gamay nga. Anyways, mga ka-star. Sir Leonard, yes, hello, good morning again.
1: Good morning.
0: Good morning. Kumusta man ikaw pag-usap?
1: Ani dagom po dire.
0: Ay padala anang dagom-dagom mga temptation ra nang dagom diha.
1: Ito ra magkonto di sa kay. Kung magkona ni dili ko kamatigor ra jo kay hadlok kilat.
0: Headlock ana. Anyway, sa kinahanglan mo pong ma-preventa. Kaya actually, kanang diin na to kapungan. Kilat is real. Mo na gitawag og Mother Nature. Kumbaga. Pero di na to kabalakan kay ang kilat dili na siya everyday nga gakilat. Ato ra na siya hatagan og panahon nga mo kilat. Ang dalugdog ato nang hatagan og panahon nga mo dalugdog. After all, malinaw na siya ang palipot. Ano man na, di ba? Ito na palang kao na gapon sila. It's Mother Nature. Pero kita na lang ang mo prevent para malikayan po nato ang mga danger or harm nga posible po. Nga mudangat ka na ito. Di ba?
1: Nanglain
0: bitang panahon. Murag siya. Charot. Ito. Sige, Sir Leonard, doon sa manjud ang entry na to. Doon siya may title sa tuwa na pong dramahon.
1: Sige, ang atong drama ron mga ka-star, no? Ang mangit-ngit nga dalan. Sigilano ni sa ka-anak nga kanang padlungon. O karon na rin yung masabdan. Aniya, ang unang alib sa atong sugilan.
0: Action! Anak, mahimo ba magbag-o ka na sa imong kinabuhi?
1: Tapo yan mo eh. Tugal,
0: nagkang
1: ito na kwarta nga ikapiansa na kong mapriso ko.
0: Anak, palihog in taon, ayaw guba ang imong kaugmaon. Giampingan tika sulod sa siyam kabulan sa akong tiyan. Gimog suti ka, pasalamat ka nga kumpleto ang imong pisikal. Ampingi ang imong kaugalingon. Sama sa akong pag-amping nimo. Wala ti ka papaag ka sa lamok. Bantayan pati ka matagabi e apan karon imong abusaran ang imong kaugalingon. Utang
1: ko. Dako na ko ma. Dako na ko. Mga awat hindi match kay niya. Meron kay takto lang. Kada. Tatay. Usal wag mong gwardya. Sige na lang pagpahilo man. Dapat. Bago na pagkatigawa sa pagkakwartas. Hindi ka malawis mong inahan. Naluhoy ko ni mama. Maubot ang buhato ni Natabay. Naluhoy ko sa kong inahan. Sige. Pabutin lang mong ikit. Di ako ba? Ari-ara. Ari, mukha na ito ng git. Okay na ba? Ang gorcha. Mahupukok. Do you know? Luisa, anak.
0: Dad.
1: Mura ba? Mura ikaw.
0: Bitaw, Dad. Mura mapudog. Nakabantay ko. Palihog ko sa CCTV. Tanawa daw dito, Dad. Palihog.
1: Sige. Hindi ko lang eh.
0: Kaya di apa ko eh. Himuon.
1: Sige eh.
0: Kalaw isa kong daddy. Iatiman mo guna ko siya. Pero nakapaliho ko niya itong kagalain po't akong paminaw.
1: Masurot ko na ko po. Hindi ba ba yun? Ayaw pagliho ka.
0: Dad!
1: Ayaw pagliho ka.
0: Dad!
1: Ayaw! Ay! Ano?
0: Ay! Chibong yang umum. Nanti.
1: Pat, kau berdua lah. Kau berdua kok.
0: Nanti.
1: Aduh. Nanti. Ayo, kau berdua kok. Ayo, kau berdua kok. Nanti. Kau berdua kok. Telefon. Kita.
0: Kita kan.
1: Aku si Jonas.
0: Jonas.
1: Kau yang berapa? Ipa tu mesti kasih mendadi. Telinga.
0: Rai.
1: Telinga. Apa gagana dia?
0: Ikaw lang pagkaon. Uy, gana.
1: Tinumpri rin, pero gawa rin kay mapas mo ka.
0: Di ko.
1: Pats.
0: Si Daddy.
1: Kuha pa magiging bayan na, Pats. O, sana doon ay palap ka siyang dati. Ay, una nang pisad ka wakatang tuwag na. Pisad kidnapper na. Pero di ko kamungamungamong kapagay. Kasawal ka? Relax, Pars. Relax lang. High blood. Yeah. Ato ko. Audit ko sa mo. Bye-bye na. Sige, Pars. Ikaw. Tanggaw na.
0: Di ko mukhaon. Di ko.
1: Mapas mo.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Babae, anyari. Grabe yung lagyan trailing ato, Sir Leonard.
2: Oo, napaka na nga yung system. Okay. Kapit naman tapos.
1: Anyways, salamat kaayo.
2: Thank you
1: po kayo, Pastor. Sorry. Sige. Sorry naman na. Ang tangin ninyo, sinod si Manang, siyumpay sa buong
2: Mangit-ngit nga dalan.
1: Mangit-ngit nga dalan.
2: Pahabol de kulidin eh. Kaya ati Alma Escarte. Aka na lang, salamat.
1: Alright, sige. Basta naka-star.
2: Ay, sikat na sikat.
1: Bye-bye. Bye. Sige. Salamat kay Sir Leonard sa ibang pagkatago kinabuhi sa mga nagkalain-lain mga karakter sa ito ang Drama on the Spot on Air segment. Oras sa Pilipinas, sa 34 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabuntagon. Katong mga oras, gatod ka na ito sa Amigos Coffee. Amigos Capsule. Kada na 15 ka mga nagkaraiya mga sagol nga matambal sa nagkalain-lain mga sakita sama sa ubohilanat, sakit sa ulo o uban pa. Amigos Capsule, madungog dress sa Star Radio Tiyasain. Ang ilang programa matag Lunis hangtod Sabado, alas 6 nga to sa alas 6:30 ang takna sa gabi. O ba ni Kuya Angel Blaze sa Shazon. Sa Sogbo, mapalit ang Amigos Coffee sa mga nagkaraiya mga butika o farmasya, mga tindahan. Dari sa Tayasan, mapalit niya sa may X Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Dari sa may bago Tayasan, mapalit ang Amigos Capsule sa panimalayan ni Sir Buyax. Love you, Karina. Salamat kay Boss Angel Blaze sa Shazon. Ayan mga ka-star.
3: Sana all.
1: Stand by for now. Mag-inabuhi siya ako.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
10: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasabi.

0: sakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: For an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental, come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
1: Visit us today.
3: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivet supply, water refilling, and many and more.
4: Many more.
3: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
5: Ako si Nerica Tisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA, kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product, kanang okay ang gibati, kanang minus did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product, o salamat Ati Arlene. Salamat kayo ma.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah!
8: Let's get it on!
7: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
6: Hard Mama.
7: Hard Max.
9: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
7: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag-Hard Mama. Extreme na.
7: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
10: Pure energy.
9: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa ang pinakabago Dragon Fruit. Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga-Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
10: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan portahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing. O sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo, o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
12: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
13: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
14: Maria Bunangera.

0: Check our time, our Philippine Standard Time. It is now 10 minutes before 12 noon, mga ka-star. Kinimong oras, getod ka na to sa Astasan. Ang Astasan na doon ay mga health benefits nga makuha na to ani. Improves blood circulation, makatabang sa doon ay high blood pressure. Anti-cancer effects, malikayan ang cancer. Anti-aging effects para magpabiling batanon. Lowers blood sugar, makatabang siya doon ay mga diabetes. Improves cognitive function, makatabang usap sa mga estudyante nga hinay sa klase. Improves fertility in men, makatabang usap sa lalaki nga minus oximilya. Improves muscular performance, makatabang usap sa mga tao nga nagtrabaho og mga bugat nga trabaho. Idani ka ko sa Astasan Natural Pure Shantun. Mapalit kini sa inyong mga suking butika og tinahan. Dire sa Tayasan, mapalit sa IX Pharmacy og Curie Pharmacy. Diyan sa may ayungon mapalit sa Butika Gel o Lorena Drug Store. Diyan sa may bago tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. Alright, and let's welcome our last caller. Yes, hello, good evening. Good evening there. I'm Micah Diderex.
1: From Mobile, Alabama.
0: Good evening. Kumusta? How are you, Micah Diderex?
1: I'm doing great, DJ Maria.
0: You're doing great.
1: Doing great.
0: Good to know. And anyways, thank you for your time. What are you doing right now? What time is it now then?
1: I'm back in the store again.
0: All right. That's gonna be fine. All right. Yeah. You wanna do shout outs? This is the last portion of my program. Do you want to do shout-outs? Okay, go ahead.
1: Yeah, I'll go do the shout-out. Okay, going to do a shout-out to you, my DJ Maria, my everything. And to all your co-DJs, to all the staff of 98.3 FM Star Radio Tyson, headed by Ronnie. Not star station manager.
0: Okay.
1: Ion Fajito.
0: Okay.
1: And then bye, Ronnie, bye.
0: All right.
1: And then Ronnie, bye, Ronnie Ray, and yummy, yummy.
0: Okay.
1: I want to do a shout out also to all the listeners out there via radio, and to all via viewers of Facebook Live.
0: Okay.
1: And then I'd like to do a shout out especially for Eva Arena.
0: Okay.
1: Who helped us out. And then John Rell.
0: Yep.
1: Bernard. Linda Alejo. Alma and all.
0: Okay.
1: And then I want to do a shout out for the Chiquinta family.
0: Okay.
1: Hey, Zeus, Elby, Michael, Elfie, Jerlin, and Ben Boy.
0: Okay. Yeah. Sana all.
1: And then especially you.
0: Uh-huh.
1: You get a big shout out, Maria.
0: Uh-huh.
1: Yeah.
0: Salamat, Mike. Anyways, Mike, you cannot request a song because this is the last portion of our program. Okay. Maybe next week, Mike, you can do some requested songs, okay? And and thank you so much for participating with my program because it's running out of time. Thank you so much, Amping. Yeah. God bless. Basta na ka, star.
1: Sika.
0: Alright, bye-bye, Amping.
1: Amping. God bless everybody.
0: Alright, that was Mike Diderex of Alabama, USA. Shoutout ito sa mga kaigsunang OFWs. Shoutout kaninyo mga ka-star. Hinaot ang tanan, anaalang yun sa kapis kay kanunay ang panlawas. Maragin na yatuwag yung buktong bahandi. Tungod kay health is wealth. Yup, anyways, just to be happy, eh. Oo, and anyway, sa mga nag-birthday yesterday, belated.
2: Happy birthday!
0: Sa mga mag-birthday, nag-birthday today.
2: Happy birthday!
0: Sa mga mag-birthday pa tomorrow, o sa maabot pa mga adlaw advance.
2: Happy birthday!
0: Enjoy your day, belated.
2: Oy,
0: nanog.
2: Happy
0: birthday! Belated happy birthday sa akong mother, LV Baldado Chiquento. Happy birthday, belated mother. Thank you so much, ay. Salamat ka, ayo. Salamat sa pagmatuto. Salamat ka, ayo. Sige, love, love. Anyways, mga ka-star. Salamat kayo sa mga ano na yun. Sa ito, mga major sponsors, of course. Tagan kayong salamat. Salamat kayo ayo sa Buena Beauty Shop, Asta sa Natural Pure Santon, Herbs Meda Pharmacia by Essential Oil Jewelry Customized sa Printing Services, Nalensia's Cake Shop, Mami Pacquiao, Orina of Dubai, Amigos Coffee. With Amigos Capsule. Salamat po sa Angel Blaze, Sasha Soul. Thank you so much. Sa itong mga winners, di ay nakadaog o gasta sign. Ang uban, nakadawat na. Kay nahapit mo po na ako silang tag-satag sa mga naimutangan kay okasyon na po. And ang uban, ako pang gikunek. Maybe makapag-game pa ta next week. For you have a chance to win 10 capsule of Asta sign. Alright, sige mga ka-star. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Karong Domingo na pudpuhon sa programa ang Music Katawa. Alas 12 si Taman, alas 12 sa kapunan at tangi ko, ha? Inaadito ang mga balitang katuuhan o dili. Mga kapalaran o banilulay iska, balak. Sa padiha inyo, ha, nga mapaminaw diha ang dapita. Dagan salamat sa iyong pagpaminaw. Sa ngalan sa mga station managers, so ayan, hani lahat sa kinatibukang pursa sa 98.3 PM sa Radio Tayasan. Sige, hapon kin lang ang inyong amiga sa kanginan.
3: Maria Bunangera.
0: Ako mingon, bisa na luka pa kaman, barog og panayon sa unahan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Mayong pagpaniod to. Bye-bye. Ang pingugan po. I love you.
4: Kaya
3: bringing you the latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
6: Star Radio.
5: Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
7: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
8: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
9: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
10: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no
11: mm-hmm.
10: sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana
11: okay.
10: karong adlaw
11: yes.
10: mga ka-Dragon Fruit. Dok sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
11: tama.
10: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon
11: okay.
10: Fruit Herbal Capsule dok Alan
11: yes.
10: kani daghan jud kaayo nga nag again nagpaabot dok because
11: mm-hmm.
10: kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
11: uh-huh.
10: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
11: tama.
10: Especially karon dok sa mabugnong panahon
11: okay.
10: dok alano nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskusan
11: yes.
10: sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok
11: mm.
10: ang Hard Max Extreme coffee for men, Doc. Nganong gibutang ni siya, Doc, ang usa sa mga ingredients ani, Doc.
4: Tama.
10: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw, nganong naa ang Korean ginseng, Doc.
4: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
10: Yes.
4: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail, no?
10: Yes, Doc.
4: Mayong adlaw usab diha nimo,
10: no? Yes, diba? Doc.
4: Ano igala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, no? Mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na, no, nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar, di na po usab mutindog si Manoy, onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Mail. Mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw, usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness, no, mga sokin tigpaminaw, alang sa sexual desire mga sokin tigpaminaw niadtong mga adult, no, nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao kanay gala nga istadihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow, no, ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi, no, muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ato ang kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs., no, ang imong partner mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante nga naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active, no? Mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit gud mo mga soking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw, ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga classic kape nga may muhatag kaninyo og dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga soking tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
10: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tigpaminaw, ang Korean ginseng, Doc, usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction, kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon, Doc.
4: Okay.
10: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
4: Okay.
10: Ang gina-encourage ta mo, no, namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato, Doc, ug mapafeel na sa atong mga asawa din, ha.
4: Okay.
10: Sa atong mga partner ang atong love, Doc.
4: Yes.
10: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
4: Tama.
10: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw.
4: Wow.
10: So kung gapangita kag performance nga walay sama,
4: okay,
10: mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
9: kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
11: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Uy, Sophia, ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, uy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
12: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 12, 7.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Ala una, uno.
3: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umuiking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, no? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindutag yapong ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhay mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban pa. No? Wonder ba na bablas? Pertinindutag yapong kayo. Oo, oh, para ni adong mga... Katong atong mga kaigsuunan di abang kuan, kanini ang... Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sa tawag ana ganini ang almoranas, colon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Dahil kana dai nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Adunay hatagang pagtagad ha. Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Pagsubang sa Midlisiw, sa adlaw, sa sayong kabuntagon, mikuyanap sa kong handurawan ang masakit nga kamatuuran sa kagahapon. Aban bisan pa man sa mga pagsuway sa kinabuhi, andam ko kining dawaton kay ikaw man amahan ang magahan. Usahay, samtang ako nag-inusara, mahandom ko pa sa dayang ako nagkapamilya. Din among gisauan ang tumang kamaya, din hinamugna ang mga panumpa nga abi ko ugwa na'y pagkapala. Sa pagpanglabay sa mga katuigan o sa kaanak ang gihatag kanamo sa kahitasan, among mga pasalamat gihangad sa kalangitan. Apanluyo sa kalipay aduna di ay nagpahipi nga mga kasakit. Ako palandunga nga haduol na kanako ang kangitin. Labas pa sa kong durawan, sa dayang akong anak unom na kabulan. Ako palandunga muabot sa akong kapalaran, ang kasakit sa akong dugang hilabihan. Mahal nganong imo man akong gibiyaan. Mahal ko. Dili og dili ko gayud ikaw mahikalintan. Kaya niyang atong anak nga buhing handumanan, bisa naman nga ako sa banda gitalikdan. Isaad ko kanimo ang atong anak akong pag-aambingan.

0: Inararo kita daw. Sa'yo, pasabota, inararo. Under her balawel haplas nga walay kaparehas. Di gita magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadagang kasuon-suon. Who wonder herbal oil. Ang haplas nga walay kaparehas grabe kay epektibo. Tuwa pa kasuway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong wonder herbal oil. Tistingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa wonder herbal oil. Imong labad sa ulo, pwede sa wonder herbal oil. Imong pamaol, sakitan kag ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo gyud. Kanang grabe ka ka stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta nya iginhawa. Ana apakalamia. Oh, tinabi agyud bura kag gipayaw oi. Bura gipayaw sa langit. Nga nana, ganindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako rin si Gilbert Digamon, dire sa Barangay Lapas, Anaga, sa Bongga Sibugay.
2: Sultiin daw niya, sir, kung kaunsa ka-epektibo ang Wonder Herbal Oil.
1: For the meantime, nga nai nagamit niya niya akong testingan. Para sa ako, very effective siya kay bisan gani sa ako ang mapagumangkon karon ubo si Paul Hilan at may ilang gamiton. Mawala siya. And then, sa ako ang kabahin, ako dili lang kay 20 kabuok na kung naurot niini kay sa time magsakit ko, yapla sa kita kalawasan ako bro og nutsusot gid sa iyang bukgan og kaunoran ang kabugnaw kay init niya. That's why nga hantud karon wa gi ko mapawala aning Wonder Herbal Oil. Actually sir, aside ni ana sir, kering natin mga ubo-ubo sir, patuloan rin ako sa init tubig sir, mawala po ako ang katol sa akong ubol-ubol. And then labas akong tutunlan, sakit akong ipon, i-haplas lang ako. Maulian rin po ko sir. Okay, kayo very effective gid siya nga tambal para sa kuha, no? And then, punta, makiling uban nga wala magamit, istingan ba po nila ba para makabalo sila kung sagit ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil.
0: Ngunana, gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wapagka-try mo, try gyud pod. Para nga makahibao, gyud ka nindot gyud ay. Kana kanang atong Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, ug uban pa. Epektibo ba ni kayo, kaning Wonder Animal Vita? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan? Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vita. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Di gamit na mo, kuya, ang among nati, kay grabe kanina, mura nagkanding. Oo, din, kanang, nangalukot na gini ang balay po, balay na gini tanaw, namong ginanda na nagkanding. Then, di, sulay na mong Animal Vita. Din, kuan, pagkahurot niya, kuya, sa tuluka, bak, apak, tuluka pa, nakita na kita kong alivyo nga kanang, gano'n na siya mo, inom, o kao na siya taro, then, hindi ko alam yung balibon.
2: Ni Hamis na?
3: Oo. Kainan, pas na siya mo inom, o kao na siya taro. Karun, kaya nagid siya, nati, baka nagid siya taraon.
2: Baka nagid. Dugay na ka nagamitan ng Animal Vita, ma'am?
3: Oo, dugay na kuya. Kay, bisag among kanang anay, among mga gamitan, kay, kanang para, sa nagatutuyan siya. Sa muluya, ang gamitan na mo kuya, niya, ang iapong nati, amo na sang gigamitan, ginintin na mo karon kay nagid siya, mula tanding, baka nagid siya, dako niya namang pasalamat.
2: Akin sa ganin itong pangalan, ma'am?
3: Si Aileen Signo Kande ni kuya, taga Victory, Lantapan, Bukid nun.
0: Ingon anak kanindot, ang Wonder Animal Vita, ang Wonder ba na ba plus, pero tingindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsunan, gusto mo kuan, kanini ang tambal para anang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder ba na ba plus? No? Kanang galison og bawas, dalidog pangihi. Kana, Wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinisyon sa Mangustin og banaba, magkaninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit ang produktong Wonder Banaba Plus.
4: Rekatosin niya, Tigatiguma, Pagadian City. At ang ilantan ko, inikay ko, din sige ko, inom mong tubig. Then, gusto ko mangingi, dili may noon mo gawas. Muna masiguro na yung bara sa ako ang kantong. Kandungaw ko ng Wonder Banaba, at iso akong isulayan. Ako na matigdan, nga epektibo d'yo kayo. Ang Wonder Banaba, kay pagpangingin ako, ning busagak akong gi. So, epektibo d'yo kayo ang Wonder Banaba, kay nawala d'yo ang ako ang libate sa akong labas.
0: Ingunana, kanindot ang Wonder Banaba Plus. Magaray kong lang paus to Vilos, Nilda Montañez o mga anak. Silang Paki, Container Galon, Ildib, Idmar Mayang, Idna o si Tata nga tuwa Saudi. Nagpagaray, Idi Susalo, Baknit Sagay Kamigin. Garay Kuya Cars, dinagat sa mga Markuba ug Patok family. Salamat Kuya Doy-Doy Dene, Kuya imusungin digpaminaw sa tudling sa mga garay. Kuya kanunay na minaw, pagaray ko din sa amiga kay Hilin, Hain, Lisa ug Torino family. Nire family ug tanan diri sa Dima Paco, nagpagaray si Tata Nire. Garay ko sa Dumalagan, Kulalho ug Amparado family sa Balianga, Misamis Occidental. From Gerald, Misamis Occidental. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ta og produkto nga Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1-year-old. Kanang 1-year-old, kanang 1 day sa di pa mag 2, 1-year-old pa na, no? So pwede na paim nun og Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
5: Ako dahil si Udelma Lumantam, taga-damit ay Sumbanga del Sur.
6: Okay. Sige ma'am, sultihi daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit ani nga produkto nga Vitron Drops di sa imong mga bata.
5: Kanang ang ako mong gudkan ang gikan ng hospital ato kay na hospital mang kupad po nga nakanak ko na nang rehan.
6: Mm-hmm.
5: Sige sa hila kanang dali ako kay sa kanang hutingan ng tiyanda.
6: Mm-hmm.
5: Hindi nakatulog. Sugod din na kanang alas city ang sugi lang sa dayon. Ano ka sige mga tanong ka sa inyong programa ni Kuya Cardo. Anong salit mo kuan? Bisa yan, namo.
6: Nagpalit mo og nagpalit mo og Vitron Drops.
5: Oo. Oo, Vitron Drops. Mga isa ka bulan din siya, nagsugod to yung lakilak, may ka ng buto diyan siyan.
6: Mm-hmm.
5: Kaya mo di palitan mo ka ng Vitron Drops akong baanak. Eh. Sige, ang pamina ni Kuya Cardo rin, makakapamina ang pagkakas ng ating sinayon sa uban, di na pinipalit ko. Mga tulo ng buto kadlaw na nakatulog na ka ng tarong.
6: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, nakatulog na siya ang tarong.
5: Mm-hmm. Kaya, nagpunyan nag-list kung ba nag-tanang sayo. Tanang manana na di katulog. Ya, ako na po siya. Di na po siya dali ka ng subawan. Kaya to, itabang ako kay ginang gihubak ba? Gihubo.
6: Gihubak, gihubo.
5: Nag-list siya ginawa na rin. Pero sige tayo ng programo. Wala, antag ka rin. Okay na dito ang bata.
0: Ngunana, ganindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog ha. Ito ba, gana, Vitron Syrup gay katapat, ana. Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
7: Si Ronaldo Lord, dari sa Prismark Store, Busok, Bagumbayan, Sultan Gudaret. Kung wala pa sila ng Vitron Syrup, may ina kayo ilang kaon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
6: Mm-hmm.
7: Pero sa pag-take nila sa Vitron Syrup, busok na kayo makaon. Tapos, inakin ang larugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron Syrup. Magsulay na mo.
0: Sabi ko nana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para mo niya sa mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanaan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininyang mumata dayon, no? Unya, di na katulog og balik. Kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaong, tuwag hinuktok na skilid sa... Kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina. Una kinanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
6: Sultiin daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron Tablet?
8: Pagkabati ko na ako aning programa god na, kuan po ko ba kay murag pamintay mang okay gano sa pagkaon mitaw niya, luya kong lawas.
6: Mm-hmm.
8: So ako ang gisuwayan, kanyang pilaro ko, pusway-suway ko ba sinday o mulian.
6: Mm-hmm.
8: Ngayon, nakatumar ko, katulog, once a day, nagay itong tumat, kagabuntag.
6: Kagabuntag lang ka makatake aning Vitron Tablet? Oh, okay. Dayon.
8: Igaan na magungkaon. Karon kani mo factory ko magungkaon. Kaya karon tagay ko gisa kachupa gani sa isa kakadaan ako. Sao na? Di gani matunga. Pero karon kalas na magkagbugas noon.
6: Kalas nagbugas? Okay.
8: Mas salamat yung kaning pan makatabang yung tinood.
6: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
8: Arandili, taga Soklima ni Ipil Sibugay.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko ang mama si Maria Nina Madrona, Villanueva sa Cabili Village, Iligan City. Salamat Kuya Carl sa imong pagbasa. God bless you always. Garay ko tanan ako mga family, tanan na minaw karon kanunay good morning na minaw nagpagaray si Unad Hikali. Sa Tuno de Plahan, Zamboanga, Sibugay. Salamat kayo nimo, Kuya Cardo. Thank you kayo. Adik na ko sa imong programa, Kuya, si Lian Jenny ng Manay. Salamat, Kuya. Pag-aray ko akong pinangga. Si Elvira de la Serna, pag-aray Jake Jimenez sa CDO. Pag-aray Ranidos Family, Ginitas. Nagpag-aray si Nining Ginitas sa Impalambong. Malay-bala request kong kanta katarungan. Aray ko dres sa Ilaya, Kuya Carl, sa Bagaray, Glenn Poy, Permi na Minaw sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Carl, kanang Alkaline Drops, wagi na dres Surigao City. Kapila na migi pangita. Unsaon na mo pagpalit, wag man ka na dres tintin galagar ni. Lagi no? Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka na bitang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis anak mo na. Dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpamina. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation si mong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang bang Wonder Cardio Care ba? Nakang inang utanan ako dali. Kung maayo ba daw na para sa mga high blaron. Actually, ang disenyo, ana, para yun sa mga high blaron. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya. Wapak ka maka-experience o pagka-stroke. Ayaw, naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalitra nag-atake o niya. Mautro imong linakwan. Oh, lain pagkitanaon imong kamot. Mao nang mahiwi pagkinusay imong dagway, no? Ayaw kakumpiyansa. Oh, at least, naanay produkto karon para ana. Naana ng Wonder Cardio Care. Naanay ang presence. Available sa mga parmasya, butika, naasong mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naasong itong mga dealers. Dealers! Ano yan? Kana po nga itong Wonder Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayong nagproblema ng almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, muna sa kita eh. Ang almoranas. No? Almoranason ka ba eh? Alayin ka pa minam, ano? No? Ikaw mo tugan, kung naka nang abalatian, ikaw mismo kay bawa kas mo kagalingon, pag inom og Wonder Himo Aid. Unay tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Wonder Himo Aid. Unay ngalan sa produkto. No? Wonder Himo Aid. So atong gidasig ang tanan ato mga kaigsunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Wonder Himo Aid ha? Tistingin ha, suway na, gamitin ha. Oh. Kato pa nga itong mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o gulan. Likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung kag Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Wonder C+. O, dili mo na maunang mahinayak ng pagkataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Unya, dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkanayon nga lawas may puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na yung lawas, ginahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang ginahanglan, mugamit gitag Wonder C+. Naamatay kapsula na. Naamatay kapsula para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Wonder C+ sa kapsula imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na itong Wonder C+ nga sirap. Kanang imong anak, nga gamay ra kayong, nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan na yun. Kuha nga nag vitamin C. Paim na og Wonder C+ nga sirap. Maunay sikrito, ana. Mag-aray kuya akong amiga Rose o sa Inalad, Seattle, Negros Oriental. Salamat kuya, God bless. Aray ko sa mga Romero family, Lorita, Bantilan, Malazarte, o guban pang kaparentiyan. Hinday ni Malazarte, salamat sa pagbasa, Banati, Malungon. Tigpaminaw mi diri sa Tagbilaran. Mupalit na ko sa Vitron tablet kaya di ko makatulog og tarong. Kuya Cash, thank you. Pero wala pa diri sa Plaridil ang maong product. I'm very eager to try the product but not yet available. I'm listening to the program, Christy Magallanes. Di ay? Garay ko tanan namin ang tudlis magaray kadadlaw labi na sa Malikay family. Kang Makdo, nagpagaray si Faye Tadina Malikay sa Bulawan, El Salvador City. Salamat kay nimo, Kuya Cardo. Boy, na itong katagang pagtaga ng hindi sa balak na pinadangat ni Eugene Niminio, taga Purok Dos, Makalungot. Makalangot di ay Makalangot, Arakan, North Cotabato. Ako maitom apan matahum mo ni ang title siyang entry sa balak writing contest. Maituman ang akong panit nga gihigugmahan apan sa kasing-kasing adunay kahayagan ang akong pahiyom puno sa kalipayan ang akong katahom dili matabunan. Bisagun saon nilag tanaw sa kadalanan magpabilin ko nga ligon sa akong baruganan. Tinood nga nindot na asod sa dughan, dili masukod sa kulor sa panit nga lawas. Sa matagadlaw ako magpadayon, o'y kahadlok sa mga pagtamay nga muabuton. Kabalok ko nga ako bililhon, o nga akong katahom walay makapindihon. Akong mata itom sama sa kagabion, panagdanag sama sa mga bituon. Ang akong tingog malinaon, paminaon, kahatag kalipay tanan nga mutanaw. Dili ka ulang akong kulor nga maitumon. Giniregalo nga akong dawaton. Sa matagliok og pulong nga matinud-anon, nagpakita ko nga ang ako usab matahong. Sa akong maglakaw nga puno sa garbuhon, kaya ang Ginoo mo ay naghimo sa akong kinabuhi nga hapsayon. Usag maitom ako sa pananaw sa uban, sa tinood ako usa ka mutya nga talagsaon. Di ay, Eugene Minio, Purok Dos, Makalangot, Arakan, North Cotabato. Ako maitom apan matahong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: mga pinalangga digbaminaw. Addo na koy, Kuya Cardo Villaron Timengo ng Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, la una, 32.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nang epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntak. Og siyempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbog standby, Maynard alang sa imong suwat. Tinis siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

maayo katahuran nga nakani mo ate. Ingon man sa imo mga suking tigpaminaw ning imong programang Sensorly Ate Arlene. Ako si Maynard. 26 anyos ang pangidaron. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Agusan del Sur. Sa tinuod lang, usa sa akong rason kung nganong naaghat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian. Mga paghatag og pagtulunan sa mga suking tigpaminaw nga usahay sa atong kinabuhi. Dot antas mga problema. Dot antas mga pagsulay. Apan kining tanan ang ngayan natong atubangon og dili ta ang ngayang mawad-an og paglaom. Husgahan man ta sa abang tao, kini ang kanunay natong buhaton. Mas mahalo nato ang atong kaugalingon. Nagsugod ang tanan sa diyang mipanaw ang akong usa ka igsuon. Naksidente kini ate. Close me sa akong magulang na sinong Andy. Sa akong pag-eskwela siya ang nagtabang kanako kay lagi, wa naman mi amahan. Wa ako magdahom nga moabot ang trahedya sa aming kinabuhi. Sa diyang na-disgrasya ang akong magulang, di masabtan ang kasakit nga akong gibati ate. Nadala pa siya sa bahay tambalanan upon dead on arrival. Ati R, di ko makatuon ito higayuna. Sa laktod ng lisod ko sa pagdawat, ngawa na ang akong kuya. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga sa kadaghang tao sa kalibutan nganong si Manong Andy paman. O ako'y laing gibasol. O ako'y laing gimahay. Kundi li ang kahitasan. Sobra gid akong kahiubos ate. Ambot ba, gisudlan ako ang barkada, inom. Gusto kong malimot sa tanan. Dili mawala sa kunahunang ako magulang ate. May bot sa punto. Akip ang ginadiling droga ako nang gigamit ate. Marabag wa nay bili kana ko ang tanan. Sa laktod nalulong ko sa droga. Marabag wa na ko sa kong kaugalingon. Ako pamilya mo tambag na ako pero wa na ko nagpakabana. Natuntungura gusto na ko magpakamatay ate. Pero tingali doon na pa'y plano ang ginuokan ako. Sa laktod, nadakop ko sa mga pulis ate. Og din hinagsugod ang ako mga pagmahay sa dihang na anak ko sulod sa bilangguan, Ate R. Halos kada minuto maghila ko. Di na ako may imagine akong kaugalingon nga na ako sulod sa bilangguan, ate. Dili man ko mamamatay tao. Dili ko kawatan. Wa ko'y kipasipadan. Lisod ang mabilanggo. Pagkasayad sa mga silingan, naguol-usab sila, ate. Nga nung maukiniginangatan sa akong kinabuhi. Dili sa pagpahinambog, ate. Sadyang naapa ko sa gawas. Kanunay ko nilang mapangayuan og tabang. Ilabi na kong dunay mga kalihukan sa among lugar. Pilar may sugilanon, gi-forward ko sa district jail, ate. Ugi ka ni Addo, wa na ko makasabot sa kong gibati sa diyang gisulod na ko sa selda. Ang mga bilanggo dito, klase-klase ang kaso. Pait kayo akong kahimtang. Kay bisag moagi ka lang, magmatngon ka gyud kay kundili initan ka og naay posibilidad na makulatahan ka. Miingon ako mga kauban sa bilangguan. Nadili na ko nako makagawas. Pero ako sila gipaminaw. Wa ako napakawala sa paglaom kay kabaw ko nga pagsulay lamang kining tanan. Pagsulay lamang kini sa labaw makagagahom. Hangari ka na ako, ate. Tugod sa kong pagsupak nga to kaniya. Adlaw gabi eh, sulod sa bilangguan, wa ako'y laing gisangpit. Ang labaw makagagahom, ate. Ngayon ako mapasaylo. Sa kunahimo nga to kaniya. Nang labay ang mga bulan o nahimong tuig, miabot og duha ka tuig ko sulod sa bilangguan. Ate, wa ako miundang sa papangaliyo po. Ngaunta mahuman ang akong kaso. Sobra kalisod, ate. Bisan pa man sa katuigan nga ng labay, wa ako napakawala sa paglaom o sa wakas. Gidungog sa labaw makagagahom ang akong pag-ampo.
Nagsingabot ang Kapaskuhan 2023. Natagaan kong probation sa judge ate. Pagkasayod ko, nakahila ko sa sobrang kalipay. Nakahila ko, nagpasalamat sa labaw makagagahom. O salamat kayo nga. Iyang gidungog ang ako mga pag-ampo. Dati kayo na abi mo ba ate? Gipaningkamutan ko nga mamaayo ang dagan sa kong kinabuhi. Pilit na kong gipapa ang pangit kong kagahapon. Milakaw ko sa mong lugar, milangya ko kay gusto kong likayan ang ako mga barkada. Nga mao'y nag-impluensya ka na ako. Nga naghatod ka na ako sa kadautan. Miani ko sa akong magulang nga babae diri sa Agusan del Sur. Nagsugod sa akong bagong kinabuhi sa lugar nga way nakaila ka na ako. Sa lugar nga way manghusga sa akong pagkatao. Ako ang ipamanage sa kumagulang sa ilang negosyo o dinhin ako nakaila si Mylene. O sa kababayan nga probensya na apan guwapa, buutan o relihiyoso ate. Siyang unang babae nga nakapapitik sa akong kasing-kasing. Dining dapita, dili man sila kwartahan. Apan napagraduate sila, tanang magsuon sa ilang ginikanan. Busa, naipagkagarbo sa iyang mama, pilian siya sa mga karelasyon sa iyang anak. Upat sila ka managsuon, og si Mylene, ang ikatulo, Ate R.

sa dihan ng ulita ko kang Maylene, daghan ka isyag pangutana. Mahitungod sa kong kinabuhi, graduate ba kuno ko sa college? Dili ba kuno ko ga drugs? Kay matod pa niya, sayang lang kuno ang iyang anak nga maadto sa lalaki nga tambay, sa lalaki nga addict ug way future. Murabag iyan ang gihukman ang akong pagkatao ating nga addict. Ugwa na kini paglaom nga babag-o. Tungod lagi sa akong kahadlok nga mahusgahan sa ubang mga tao, gitago na ko ang akong past ate. Tungod lagi kay maayo man ang background sa akong magulang sa ilang lugar, mausab kini ang ilang lantaw nga rikan ako. Dili sa pagpinaambog ate, bago palang gani ko apan daghan akong nahimo mga higala. Kay lagi nindot man ko makisama, kini ang hinungdan nga ming sugot ang mama ni Maylene nga ipadayo nako ang papangulitaw ngadto sa iyang anak. Tungod man, naging kami ni Maylene ate. Nang labay ang mga adlaw, si Mana og nahimong bulan. Nagpadayo ng maayong dagan sa among relasyon ni Maylene. Apan dili na ako malikayan nga sa matag karon og unya, doon ako'y kahadlok na ilang masayran ang akong kagahapon. Kaya ba akong dawato ni Maylene? Kaya ba kong niyang ipaglaban sa iyang pamilya? Kini ang mga pangutana nga wapay kasiguruhan. Mga tubag ati R kung ako ang pangutanon, si Maylene na ang akong gusto makauban sa dibaw kong kinabuhi. Nasayod ang kahitasan nga mahal kay nako si Maylene. Siya ang akong ipangayo sa kahitasan. Apa nagduha-duha ko sa pagkaroon ate. Tuwag kay nasaksihan nako kung unsa sila ka makajudge sa mga sama nako. Naay nang ulitaw sa magulang ni Maylene ang ginikanan na priso tungod sa droga. Buutan siya nga lalaki na yung maing trabaho ng inabuhi nga patas. Apang tungod sa iyang ginikanan, akip siya na husgahan. Nasaksihan ako ang panglait sa pamilya ni Maylene. Maayos sila sa atubangan na panpagtalikot, grabe sila makapanghusga. Huwag idawat sa magulang ni Maylene ang maong lalaki kay lagi, mga binilanggo ang ginikanan. Nahon-ahon ako how much kanako. Na ako gid mismo ang nabilanggo tungod sa ginadiling droga. Ate, malipayon kami ni Maylene sa among relasyon. Apan ni Rikay na kong sugod kaniya. Nasayod ko. Dili ko dawat sa iyang ginikanan. Apan damor na kong buhaton damor gagkakasakitan si Maylene. Ang ayan ko bang? Palayan na lang si Maylene ate kay sayod ko. Masakitan lamang ko sa unahan. Dini na lamang ko kutob. Dagang salamat sa mga paghatag o pagtaga niya ako sa watampo. Sincerely yours, Maynard.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang misis. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kita limo Maynards, imo pagpadangat imo swatan po ning atong tuluman sa sensor di Ate Arlene. Dili lalim nga niagi ka pagkabilanggo, nga niagi ka pagka drug addict. Kay bisan gusto mo nang usbon ang dagang sa imong kinabuhi apan di malikay nga husgahan ka. Ug mo ni mo problema karon. Ang ayan ba nga biyaan na lang nimo imo hinigog mga si Maylin tungod kay nakita nimo sa iyang pamilya nga dili gyud dawat ang mga tao nga nahilambigit sa droga or magpakalalaki ka tubangon nimo. Of course, kao ba nato? Did you know Vabaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, usan na mga suking tigsubaybay.
0: And of course, nga to URP Professor, Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang problema ni Maynard, bubiya ba siya or dili? Did you know, kung ikaw ang nasa yung sitwasyon o sa imong buhaton?
1: Kung ako si Maynard, dili siya mubiya. Sa dayon-dayon no. Kanang di siya mubiya nga wa siya paramilit or di siya mubiya nga kanang di niya taga-agrason si Maylin.
0: Mahang ang babae.
1: Oo. Kanang, manam, kuhan ka ba? Kanang, kung mubiya man galing ka sa usa ka tao or sa usa ka relasyon, kanang naiklarong rason, no? Naiklarong kuhan ka ng hinungdan.
0: Pasabta siya.
1: Yes, kinalapasabton. So, kung ako si Maynard, hiya ng angko no, niya isulti o kinsagit siya sa, kano, sa ihang uyab. Kaya aron, di ang magunya, dili pwede nga i-judge ni mo ang imong uyab base sa unsay kuan bitaw tratar siyang ginikanan kay basta to nakita yang ginikanan man ang grabe gid og kanang kuano kanang pagkontra ba sa kuan so wata ka ba loon sa kanang pag-receive pod ni Maylin sa kamatuoran so testing ni lang sa okay. Mubiya man
0: ano ka ang gihimo ka nga anam siya kawala unya naguyab sila nang ulitaw siya unya pabati
1: kayo
0: mukalit siya kawala lisod kay na para sa pat sa papel daga kay pangutana nga
1: ano ka murag imbis bitaw ay sala ang bike kay murag mga question daga
0: kay siya pangit
1: true mag-question siya ang self-worth tungod kay ang
2: lalaki sa imong gibuhat
1: dili man ang lalaki maayki sa sugod niya kalitrag ka kuan kalitrag ka hanaw
0: bitaw ka na bang sa sinugdanan maayo kay ka halos ano ka una ka ni ko ana ka kalit lang nga mo wala
1: kalit ghost rank ka no
0: kan o magkala ka ghost
2: di para man sa imong kayuhan
1: mo ni makinaya sa mga lalaki nga mga bayot no
0: kan oh mo na mga lalaki
2: tungod kay na higog ma si Maynard. Maginayin na isig palayo kay para sa kayuhan.
0: Pero siya magdili siya magbinugok. Dapat ipasabot niya sa babae. Kay dili man naman nanag na ang babae.
1: Nga nung dili man yung istok ang tinod. Nga nung di man ka muanggon nga. Ex-convict ka nga mo. Maginay mo ang imong realidad. Nga nung di man na mo kaya isulti sa iya ha. Kay para masabtan ka niya nga na hadlok guro ni siya tungkol sa ong ginikanan.
0: Kay kumupram ka. Ang babae mo dawat man na.
1: True.
0: Diba?
1: Wata ka balo. Basin ipaglaban pa dahi siya ni Maylin sa iyang pamilya. Diba?
2: Kaya ba na ipaglaban?
1: Nga nung nag-assume ka nga, digit ka dawaton or dili ka kanapitang ipaglaban. Wa pa gani.
2: Kaya naman ay history ka ang igsoon, ang mama,
1: or di na to pwede lagi i-compare. No, di na to i-judge. Testing lang sa. Kay malay mo. Testing. Malay mo si Maylin, no, nga kaya di ka niya panghingi ka ng mangusog yun para ipaglaban ka.
0: Grabe, ito ka-unfair.
1: Diba?
0: Kung mukalit lang kawala si Maynard sa way ego, niho, niha.
1: Mano siya ginaingon ba nga? Kuhan lagi. Kaya sa sugod pa lang, stay true to yourself, no?
0: Correct.
1: Magkanang matinudanon ka ba? Magpailaila ka sa usa ka tao, oy, ingani ko, ingani akong history, ingani akong kagahapon, dawat ko ni mo, or dili, anara ka sa'yo, hindi kay magpapretend pa ka nga, kanang okay lang ang tanan, ang inting, nari kay mga sikretong tinaguan, muna'y nakabati isa ka ng mga lalaki. Correct. Nga, magpretend pag yun ba? Nga, nga nung di mangkamaang ko na lang.
2: Para sugtunggot?
1: O mo na.
0: Ang pinaka-best bitaw sa usa ka relasyon, honest lang na sa panahigayon, huwag yung problema.
1: True.
0: Kana bang musulti ka sa imong tinuod nga gibati?
1: Diba?
0: Kay ang babae or lalaki nga sultihan nimo wala ni mahimo.
1: Yes.
0: The moment nga musulti ka, wala din naman mo pugos.
1: Mao gyud ay best. Mao gyud ay best way nga kana bitaw maayo ang relasyon ba. Wala gyud may sekreto sa usag-usa ka. Unsa inyong mga history? Das para mabal-an gini mo ba if dawat bagid ka ani nga tawo or dili kay kesa kanang gusto lang nimo nga magpa-pretend ka para maangko nimo siya una. Nga ayar pa din ka makakuan nga magduduha na din ka tungod kay mahadlok kag tugal ug ginsagit ka. So muna'y bati no sa mga ang tinuod nga lalaki dili mahadlok kung unsa ang
0: iyang kagahapon.
1: Yes, magpakalalaki.
0: Yes. Kay
1: especially kung nasa iyang kaugalingon nga tarong naman ka siya karon wala na siya plano nga balikan to. Na naman ka siya plano nga istrito na gid ang iyang dalan di nganong mahadlok man ka mabalano ginsagit ka nga.
0: Correct.
1: Part man na sa pagkaikaw no dili man ka mahimong tarong karon kung wato nimo na nga agian.
0: Correct. Dili siya makasulay ngayon. Anda di kalisod ang kinabuhi sa bilanggoan.
1: True.
0: Kung wala yan natistingan.
1: True.
0: So, dili.
1: Di siya angay. nga ikaulaw. Ang mga tao lang yun ang kanang judger ba sa palibot bitaw. Mo lang yun. Di naman ito malik kay good realidad man guna sa tuago. Diri nga. Kung ikan gani ka prisuhan, nanagid kay murag ka ng stigma ba? In short, stigma na siya sa mga gikan sa prisuhan. But it doesn't mean nga, dili ka hatagan ng chance. Or it doesn't mean nga, wala na kay pag-asa nga kanang baguon ang dagan si mong kinabuhi. So, kani si Maynard, dili ka magtinalawa, no?
3: Yes.
1: Muna, face the reality. Kung madawat ka ni Mylene, dawat ka niya. If dili, dili.
0: Okay.
1: Dili kay mubiya ka lang.
0: Correct. Dapat musulti yung siyang tinuon.
1: True.
0: Para nga, dili po taon mabitin si Mylene. At least, ay rason.
1: Yes.
0: Diba? Okay, sige, dirita. At ang paminawa na ito rin, Playboy, Cap Junjun de Aziz.
1: Katawa na siya una.
0: Nagkatawa na mga Cap.
2: Dili, kay... Looy mong kayo si...
0: Nangugat
2: na. Looy mong kayo si Maynard yun, ane? Nga
0: ano? Looy si Maynard. Kung mong tinalawan siya.
2: Ang gihimo ni Maynard sa tinuod lang yun, gisakripisyo niya yung gugma ngadto sa...
0: O sa pagsakripisyo nang mawala
1: ka? Sakripisyo ka rin ang ghosting.
2: Para naman ko nang giingon niya, naman ko kayo amigo nga, kering makakita ra kong kalbo, patyon kita ko. Magkakalbo ka pa ba? Wala pa ka rin sa kadiga.
0: Sa ko, bakit ang kalpati nga niya?
2: Wala pa ka rin sa kadiga na ex-convict siya, na dungga na niya sa mga egsoon, sa ginikanan.
0: Subot ipasabot, bubiya na lang siya, di man ang hit.
2: Na kung ing ani, ex-convict, drug addict, dili ginila madawat.
0: That's why.
2: Nagpasabot nga, una-una, guro ni Maynard, kalisod ba rin ngalanan ni nga. Katagkanganan, mawag yun yung gingalan.
0: Maynard, basing may-may ang mama niya. Bernard ang mama.
2: Kalisod ba rin ngalanan ni mo, Maynard. Una-una, guro ni Maynard ni nga, kung ako kipukos akong kaugalingon, simpre ba, dawat ko sa ako kuya, pero ang igsoon, ang ginikanan ani, mugubot lang. Palayo na lang ko. Total dagkat pa bang binuhi sa kalibutan?
1: Onay ka bati. Kumubiya ka, pagbiya o sakto nga, nakay rason nga gibilin.
0: Kung may rason nga, dili ka mo sulti.
1: Dili kayo mo, kalit ka lang gino ka, mura kagkalag nga kuan.
0: Nag-ghost, galit eh mo kuya.
2: Siyempre.
1: Pangit kayo.
2: Para na kung ni mo, Maynard.
0: Abi ni mo, Kap?
2: Biyain na nga pamilya. Gumot kayo nga pamilya.
0: That's why.
2: Dapat. Nga, gina-judge na nila ang tao nga.
0: Dapat. Musulti siya, sinuon niya. Mamanggit nino, ako, mamanggit akong kinabuhi. Na,
2: ulaton pa ba niya, masakitan siya?
0: Napriso ko, natural. Napriso ko, niagi ko ka drug addict, ugsay ko, di ko daw sa ginikanan, may kapasahilo, ako na lang mo palayo.
1: Oo, ano, period. O, di na lang hitsakto.
0: Kuan ba na? Sala ba na? Dili na siya sala.
1: Dili na makwestiyon, no? Kaysa naman mo kalitra siya biya di ang awa siya pananghid, makahatag siya kasakit, no? Masakit para sa kang mailin.
0: Oh yes, dili lalimis sa kababay nga mga tanda kasi mong kaugalingon. Nga nung gibiyaan ko, nga nung kalit ba ni siya kausap?
1: Nga nung
0: mahang ang sa kababay nga wag kabalo.
2: Ayaw nga na ipaglaban, Maynard. Biya na diya.
0: Mo gani.
1: Wala man lagi na insist. Wala lagi na insist.
2: Inform na lang, true text na... Nagigikan ko sa prisuan, oh, so, adik mabari, ko.
0: Mabari, mo gentleman nga paagi.
1: True.
2: Magubala lang inyong diba, pamilya.
1: O, oh, kung kaya ka nang sa pagsugod, pagpanguyab, dasi kay ka mag-atubang yun. Yung karon nga, nakita ni mo nga alanganin.
0: Mo jipit.
2: Ginajudge mong godaan sa imong pamilya lang ga.
0: Dili man na siya ginajudge. But pasabot, wag magagipugos. Ang problema lang, ayaw lakaw, nga di ni mo atubangon ang problema. So, tihisa. What if they dawatan ka?
1: If, yes.
0: What if they tanggap ka?
1: What if they paglaban ka?
2: Ang mayo siguro Maynard na lang buhatin ni mo kuwan na lang na tanan mo na lang yung babae Maynard.
1: Uso pa rin naro.
0: Wala na iuso ang tanan-tanan
1: ron. Uso pa rin ang taban
0: mo. Uso ang tanan-tanan ron.
2: Sa gusto rin yung may tabo nga nagbiya na ganing laki.
0: Dili lagi mo biyag ka ng tinalawan.
1: Ang mabiya o tarong. Dili magbinayot.
2: Wala kong babaniya nga masakitan siya?
0: Dili lagi. Okay lagi masakitan. Normal.
1: Kinahanglan yung dawaton nga masakitan siya. Kaya again, no, nakita naman yung kinahiya sa ginikanan nga dili dawat. So, andam siya dapat sa unsay resulta manggaling kung madawat mo siya di.
0: Isa rin ang point, ana. Magpakalalaki siya.
1: Pero,
2: dili na napakalalaki ka ng...
0: Talikod, gawin pa ng head.
2: Mubiya siya.
0: Dili gina, binayot gina.
2: For the sake nga... kanang ang iyang pinalangga dili mabisto nga nang nakauyab og piniriso
0: dili lagi so tihi siya daan.
1: Yes,
0: so tihi siya daan, mapaka gentleman siya. Kinahanglan nga mag iyang atubangon.
1: Tarong biya niya tubang ang babae sa iyaha.
0: Yes.
1: No, tarong biya siya gidawat giila-ila niya si sabi na makak dili biya si Mylene. So deserve ni Mylene unsay ka matuuran.
0: Yes.
1: Para ayha siya mulakaw o galing man di siya madawat di ilayas ka
0: mulayas sila nga wapo. Magsulti siya, syempre unfair kay sa babae.
1: True.
0: Abang Naglibog ang babae, usabay akong nahimo.
2: Ano man tinuod-tinuod, no? Pagbiya na diya. Sutiin na lang ng kwan diya.
0: That's why.
2: Texti na lang, dagan magpamaagi. Biya ko kay...
1: Ay, parang text. Uy, nagbiya
2: ko kay wawo kangay sa batasan sa imong pamilya, sa imong zoon, sa imong ginikanan.
1: So, mubiya lugar siya kapi tungod anang rason. Di lugar siya mo angkon sa rason nga tungod kay ex-convict siya.
2: Di ang kuno niya nga ex-convict siya. Biya ko kay ex-convict ko niya. Kabalo man ko nga, dili mo uyon imong ikson, dili mo uyon imong ginikanan. Kamuna lang uban diya.
1: So dili gini mo ipaglaban ang imong gugma na igugma ko. Tinood nga na igugma na si Maynard. Yes. I-try gud niya yung best nga. Madalot pa siya.
0: Dili na love kang
2: kung,
0: Maynard.
2: Kung ako imong pilion, hala, apas ako ah. Ano na lang
0: dili na love kang Ganon. Maynard. Dili na siya love kang Maynard. Ang tinood nga na igugma, ipaglaban niya yung relasyon. Gawas ko mag-give up na gina babae.
1: Yes.
0: Diba?
1: So dili man na niya makita or di na niya mabalaan kung ipaglaban ba siya. Kung niya sutihan sa tinood.
2: Galikay lang ni si Maynard masakitan.
0: Kung sakto gin si Maynard, mogi na siya. Mm. So, kaya yung tinood, kung di siya ipaglaban, okay lang. Okay, ipagkanig ka, balo siya sa tinood. What if ipaglaban siya sa babae?
1: Diba?
0: What if di ay nga mo yun, ang babae siya ginikanan, buutan na siya karun.
1: Oh.
0: Biktima lang siya sa panahon.
2: What if di makasabot ang ginikanan?
0: O, oh, di
1: na gani. Di na gani na to makita na yun if kaya ba siya ipaglaban or di.
2: Murag diligid siguro kaya. Muna nga biya na lang, Nard.
0: Grabe ka, talawan.
2: Duda na ko, Nard. Duda na ko,
1: Nard. Abi na mga isog ni mga retired playboy.
0: Gani, talawan. Pasok na ng talawan.
2: Dili, ang pagbiya, Manggo, dili mo na tinalawan.
0: Tinalawan, gid na. Nitalikod sa imong problema. Stand by! Balik tapon lamang sa Bigas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh. Kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuha gyud sa Provident tested gyud namo nga magtiayon.
6: Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ne, normal na dito na ako ang una-una. Dili na ako daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balitaban siyempre ato sang timbayaon ng ato mga YouTube and Facebook viewers. Ati R, paabot gid ko sa inyong programa matag adlaw. Makatawa ko bisan ako ra usa sa boarding house diri sa Cagayan de Oro from Marlon Bidia.
1: From Albert Moraleda, mayong adlaw mga idol, bisan pa og na ako diri sa layong dapit taganto sa Kamingaw, kamujud akong sandigan kada pahulay para mawala ang ka-homesick. More power ninyo tanan diha sa studio.
0: Hello mga idol, na ako sa pantala naghulat sa among sakyanan padulong Kamigin. Sakto gyud nga naka-live mo kay dili ko maboring from Erwin De La Peña.
1: Happy afternoon Ate R, DJ Nova o Cap June. Pagkagwapa ug batan-on pa man gihapon ni butan-awan Ate. Oy, unsa man imong sekreto? Pa shout out pod ko diri sa Clarin Misamis Occidental from Marites Gumahan.
0: Ate Arlene, pa shout out sa akong asawa nga nagluto karon sa among panihapon. Pareho mi nimo ka fans sukad pa sa Una, from Arturo Villaflor of Oroqueta City.
1: From Kathleen May Alviso. Hi, Ate R. First time na ako mo-comment din sa inyong live sa YouTube. Curious kayo kung anong sige pamira akong lola. Ani, karon kabalo na ko kung ano. Makalingaw man di ay kaayo mo. Greetings from Carcar City, Cebu.
0: Shout out sa ako mga apo. Nga kuyog na ko karon na mati sila na pod ang nahimong fan sa inyong show sama na ko. From Carmen Talibong of Osamis City.
1: Hello, Ate R. Mayong adlaw po ni DJ Nova o Cap June. Grabe, June. Na ako ka-fan ninyo. Bisan maglaba ko doon, nag-jod ko eh, earphone para lang makadungog sa inyo. Shout out sa taga Bayugan City, Agusan del Sur from Flor de Liza Bueno.
0: Ate Arlene de Genova of Cap June, daghang salamat sa inyong pagka-sinsiro sa paghataog, tambag o kalipay. Permigid ko mag-notify sa akong mga higala kung mag-live na mo. From Samuel Orquia of Tubod, Lanao del Norte.
1: From Angelica Rebamonte, grabe jod kalingaw niyong programa Ate R, makatangtang sa stress sa trabaho. Permi ko mag-atang inighuman sa kung shift. Shout out sa mga taga Davao Oriental.
0: From Geraldine sa Malinog, hello Ate R. Pag-greet ko sa akong inahan nga sinang Elena diya sa Tubod, Lanao del Norte. Adlaw-adlaw gina siyang mag-atang sa inyo ba sa ating paniod to na. God bless sa inyong tulo.
1: From Leia Montero, happy watching sa tanan. Hey, radyo ang vibes kung kamo ang paminawon kompleto ang adlaw. Inaw, dili mo mapulaan sa pagpalanog sa inyong mga tingogikan diri sa Mati City.
0: From Geraldine sa Malinog, hello Ate R. Pag-greet ko sa akong inahan nga sinang Elena. Oh, man ni. From James Games. Hello po, watching here. Baroy Kadingilan.
1: From Harvey J. Amba. Hi, Ate Arlene. Watching from Takul, Bagsaysay, Davao del Sur.
0: Hi po, watching from Dubai, UAE. Si Temp Q7R. Kuyawas na nga. Okay, Dejinovs, iba ang final nga advice para kay Maynard.
1: Maynard, kinahanglan natong timan-an ba nga sa kada sitwasyon nga atong atubangon, kinahanglan mag-una na sa ato ang acceptance. Kung unsa man galing ang mga resulta ana nga mga konfrontasyon. Kinahanglan mo kuno to na i-confront, dili na to pwede talikdan kay kana bang kung kalitra kag talikod makapasakit ka no, it's either both ways ba, makasakit ka o masakitan ka. Mas maayo man ang na-confront na nimo, at least ang imo habitong kasakit kay naay ka nang saktong answer ba.
0: Yes.
1: Dili kay kanang masakitan lang ka nga way saktong tubag sa imong mga pangutana. So kinahanglan nimo siyang i-confront, kinahanglan nimo storyahan si Maylin sa matuod kanang, so tihan nimo siya sa kanang kanabitong sincero nga pamaagi ba nga kung madawat ko nimo mas maayo, if dili ko nimo madawat, di ko nimo kayo paglaban, masabtan rata ka at least man lang nga imong gi-confronta kay wa manggod ka kabalo kung dili nimo kung i-istorya sa iya ha, di ka makabalo kung kaya basinde nga kaya kanya paglaban.
0: Ako sa tinod lang lalaki nga motalikod sa iyang pagkasiya,
1: kuha
0: na ginit chance ako ah.
1: Ano,
0: gitalikda na good ka.
1: Tinood.
0: Diba? So, ayaw na i-allow nga buhaton pa niya sa sunod. So, dapat, kung sakto siya, napakalalaki gin siya. Pero gitalikdan ka sa way, niho-niha na hangka, the moment na mabalik pa siya, ayaw na. Ayaw na tigay chance. Sarado na ganyan mong kasing-kasing sa iya.
1: And tinood po nga lalaki, good nga, naigugma sa imo ha, musuti gin nagtinood.
0: Correct.
1: Ganun na magtago-tago.
0: Concerned siya sa imong emotion.
2: Basig para rapun sa kayuhan.
1: Ay, dilipod.
0: Ayaw ihang. Kay
2: gina-judge man good ninyo si Maynard dayon.
1: Di siya ramay na kuna nag-judge sa iyang kaugalingon. O, pag hindi natitingan.
2: Kabalo ang pamilya sa babae. Nagkakasakitan na si Maynard. Every time istorya sila, makadungog si Maynard. Na kining dito sa prisuan.
1: Pero ani mo gani kap, dili mabot pa sa bot nga mo experience sa uban. Kay mo po di ihang ma-experience. Lailang imang good na. So, dili na mo kinanglan i-compare nga. Ah, katugay sila. Wala na dawat. Ako po di ko madawat. Wala ba gini mo gitistingan?
0: Gani.
1: Diba? Ganabang, ganang sampadotiyon ba nga?
2: Dili na dapat niya tistingan kayo. Masakitan na raman siya.
0: Dili oy. Dili kaya sakto. Diba? Wrong gina. Very wrong. Dapat makabalog yung babae. Unsay rason. Kay, but I deserve an explanation.
1: Tinuod. Diba?
0: Dili ba kung mananagna? Nga na ni Kalit kang kausap. Kahit katawala. Diba kung mananagna?
1: Ari sa pa, mo mo ganang way.
2: Abi ko, ang kini mga babae, investigator, NBR.
1: Imo ko naman ang mananag na hinoon.
0: Dili man tanan babae po nga kanang
1: yes.
0: Dahil mga babae nga magdepende lang.
1: True.
0: Kabalo ka, doon ay babae nga kung unsa ka sakwa mo po ko sa imo ha.
1: True. Diba? Kanang kung unsa mo energy ginatag sa kwa mo rin po.
0: Yes. Oh,
2: magani, ni Bia, si Maynard para sa kayuhan sa babae.
1: Dili man ang maho ang mahitabo nga ma-feel ni Maylin kay murag kumubiya siya nga way panangit murag baka question si Maylin ah, dili ko deserve i-pursue, dili ko deserve nga
0: oh, dili ko deserve ipaglaban.
1: Oh, ano? So, diba? kinahanglan ni og explanation lagi. Mm. We deserve an explanation.
0: Correct.
1: Dili pwede nga magpakakuan lang kadi ano nga. Murag naniguro ra mugod si Maynard ba? Naniguro siya sa kagalingon nga. Itong dili nimo i-confront kay para di ka masakitan. So naniguro na lang siya biya daan bisad wa pa nahitabo kay maadlok siya nga masakitan siya sa kamatuoran.
0: Which pero, is wrong.
1: Yes, pero if if kon gid ka tinuod ka na concern sa tao na igugma ka ng tawana or ka na bayhana, regardless kung unsay resulta, bahala pag masakitan ka sa unsay resulta, at correct, least imo siyang gikumpronta.
0: Correct. Isultihan ni mo sa tinuod.
1: Sa kanuna ay kinainyo DJ Nova de Marites, ang maring ng bayan.
0: Okay, imuhan ang turn. Come, Jun Jun the assist.
2: Shout out ha, kang Mr. Lim nga nagsigig paminaw karong adlawa. Nagsigig paminaw, niya nagsigig inom o an?
0: Migaman.
2: Migaman Gold Coffee. No?
0: Hello, sir.
2: Mr. Lim, no? Akong amigo.
0: Hello, sir, Sir Lim.
2: Nagpulay kini akong amigo, nagproblema kung saon pagkasto ang iyang...
1: Ay, sana all.
0: Ay, sana all.
2: Kwarta nag-abot ang daan o ang bago.
1: Oh, pwede ra kayo niya ihatag ang daan dito sa kuakap. Labo nang inanglan ko.
2: Dili lang. Actually, nangita ko sa number ni mo ni Genova, pero wala na akong ihatag.
1: Patay.
2: Kaya na-interest ko sa kang day, Genova.
0: Ay, ay, diyan na.
2: Mr. Lim, na-Facebook na si Messenger. Dito na lang ka direct. Dili lang ko pa ngayon eh, kay... May mo kong akisuris, ha? Kung makasalamat ang galing mo. Did you know, ma? Pitik-pitik, irapot ko. Ako ang nagatagay.
1: Kung umisyon, man ka.
0: Umisyon daan. Abira.
1: Ay, nako.
2: Minard, isa rin ako kikatambag ni mo. Ayaw hulata nga masakitan ka pa. Ayaw hulata nga kanang mura-murahon ka sa pamilya.
0: Talikod na.
2: Sa imong hinigugma. Kung love gini mo ng bayana, biyain na ng pamilya. Pagtalikod na riya, pero sultiin sa daan siya.
0: Malasakto.
2: Sulti po niya, drug addict ko, tungkariyad to, nagparehab ko, dili ko pwede nga, dili ta pwede nga kitang duha, kay ang imong pamilya, kabalo ko nga, dili gin mo sugot.
1: Pero sakit yun, ano?
2: What tungkol if, kay love na ka, mubiya ko sa imo, ha?
1: Diba, ganun, what if nga in love na kayo si Mylene sa iya niya, inga na, bito, ayaw pa siya
2: dili
1: kabalo.
2: Dili gapon...
1: Muna'y pahit nga, aning
0: nga. Pero at least nakabalo.
1: Oh, pero sakit at kayo ba? Anong ayaw pa man ka nagsulti? Nga in love na ko ni mo.
2: Hindi, kay karoon naman ko kabalo. Ngayon mong pamilya dahi, basta yung anin.
0: Nah. That's it, pero at least, sa tinuod yes. Kay, kung masay na lang tinuod, dali lamang good ang pag-recover, ang pag-move on. At least kabalo siya.
1: True.
2: Yeah. At least kung sultihan ni mo, makabubo na siya. Mm. Mangita na siya sang kuan, warden.
0: Haom niya.
1: Warden.
2: Sa kihapon, kini si Kuya Kapo, ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
12: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kagamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
11: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
13: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
14: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
15: ako si Edward Pasagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Porcono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabag ako gibatik. Doon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kay naata na doon. Unsabay ako ganun, pagpalit o bigaman, ay aron, kanang imong trabaho, nag-reagid nga yung trabaho, pag tumar o bigaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan, akong gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko ang ligaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa ligaman.
16: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
17: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: galing mo DJ Nova and Cap June. Thank you, Maynard. Sa imo papadangat ni mo sa tampo ni atong tulumanon. Sama sa among gilalisan kaganina, susama sa among gisgutan kaganina. Ayaw og talikod gadin masayod ay mahindi gugma. Kilala siya masayod sa imong stand. Aro sa ingon ni anak masabtan niya nga nung nagpalayo ka. Ayaw palayo nga wa siya kalibutan kay sakit na para sa kababae. Ayop na tubag ay imong mga pangutana. Thank you so much. Sa imo papadangat ni mo sa tampo dinhi sa atong tulumanon. Stand back around taon-taon. Alas to Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Masunod gali ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Kasi mahuhana arisgado sang lon palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance herbal capsule kag UAID capsule. Nabalan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani province. First ko nga gamit sa iya mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule, kag UAID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule, kag UAID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule, kag UAID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UAID capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy happy living Nance.
0: Mapalit

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo, kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: guys sa program ng Adlang Biyernes, July 3, 2026. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta? July 3 na.
1: Yes, Atterlin. No.
0: For a countdown, jiko pengon sa July 14.
1: Okay. Yes, Atterlin. And welcome, welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: Okay, Doc, balik-balik gini mga pangunta na ba? ATR, irregular administration, usahay dugay, kaayong maabot, usahay sige-sige. Kala ba itong, doon ay mga babae, Doc, nga kung mag-menstruate sila, kusog kayo. Yan na po yung sahay nga di mo abot. Yung ana, irregular administration. Doon na po'y wa nag-irilag-regla for 6 months, 8 months, nga dili buntis. No? So, muna yung mga sagad nga mga balatian sa mga babae nga dili dapat i-ignore. O niya, doon na po'y mga babae nga sobra kasakit ang regla. Nga mura pagka na murag mga naknas kasakit. So, kada siya, doon na yung mga problema sa ilang kunang pelvic pain, di ba, Doc? O niya, kana pong maabot na gani ilang heavy days, abnormal ang bleeding, ang bleeding, Doc. Mura ka nang, kanabang, mura na po sila ng anak sa kakusog. So, dagang kayo mga sakit sa mga kababayan nga, kanabang, dili ka dapat i-ignore and doon na pa, Doc. Kanabit ang sakit ko no during sex. Pain during sex. Isa sa mga complaints sa mga kababayanan. O gang signs sa hormonal imbalance like daghang bugas-bugas ang nawong, dure acne, sobrang buhok sa nawong, lawas, weight gain or kanang especially kung nang dunay discharge sa nipple, bantayanan dyan na kayo ha. And kanabatong dunan ay usa sa mga bantayanan doon, kanabi itong mga babae nga doon, history na sa STI. Oo, bantayanan po na siya, Doc. And kalang permanente nga makuhaan. Doon natin texture sa miyagi mga adlaw, katulo na siya nakuhaan. Ang duha, nahulog, ang ikatulo, na kuhaan na. Na murag ectopic ka pregnancy na. So kana mga simptomas sa babae nga diligid ang ma-ignore ba. Niya ka nang diligid regular ovulation, kasagaran makita sa regular period. Ang problem gid sa kanang babae mo gid siya kana bitang dili regular ang ovulation nila so di gid magkaanak Doc. Kini nga mga problema kung imong tan-aw dili ni siya ba, dili ni angay ignore kinang pero ma-cure matabangan ni siya mapakdang ni siya no by taking Cervicare 2 capsules a day lang. That's
1: yes, at Ardine, no? So, nakita ang mga nato karon ng mga panahon na parang gimo na siya og normal sa halos sa kadaghanan sa mga kababaihan. Nabisang katong mga ginatawag nato na mga dysmenorrhea. Murag moingon sila, okay ra na siya, normal. Kay si Maugan ini, okay ra mangyapot to siya. Pero take note mga kanans, dili nato ika-deny base sa datos mga kanans, no? Nagataas ang mga kaso na hinungdan sa pagkasakit or pagkamatay sa mga kababaihan related sa ilahang reproductive system, sa ilahang matres, sa ilang ovary, o sa ilahang breast mga kanans. Ang pinaka-worst mga kanans, late na nila ma-detect na anaan na daay sila yung natawag na to na mga cancer. Cancer sa matres, mara itong mga cervical cancer, kumbaga mga kanans ba? Or magkaroon po ba sila ng cancer sa ilahang breast? From the beginning mga kanans, nag-start kini siya sa simple lamang na hormonal imbalance. So kung ikaw, dili regular, dili monthly, ang imuhang pagdugo, then every time na dugon ka, na mga apul-apul, na mga itom-itom na dugo na manggawas. So sinyalis na kini siya mga kanans.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Problema sa kanabang cervical cancer. Niabot og 7,897 new cervical cancer cases per year.
2: Per year, yeah?
1: 7,897. And about 4,052 deaths. 4,052 deaths per year, Doc. This means roughly 22 Filipino women are diagnosed daily, and about 11 to 12 women die daily from cervical cancer. Imagine, Doc. Roughly 22 Filipino women are diagnosed daily, kada adlaw, 22, and about 11 to 12 women every day ang mamatay gumikan sa cervical cancer.
3: So muna mga kanans no, na silent lang siya sa ato ang community, pero grabe yung struggle sa mga kababaihan. Kaya take note mga kanans no, yung mga simple lagi ka na nasa sa mga simple na mga problem. Lalo na mga kanans kung during intercourse na agani ka ma-feel na pain din na yung mga bloods na dugo bitaw na mugawas. Of course normal lagi na siya kung first time sa babae. Pero kung dili gani siya first time mga kanans, so kanans it's not a good sign mga kanans. Then every time na naaka intercourse din mo sakit na siya mga kanans ka na bantayanan siya. Paano ba dok ma-detect yung para malikaya yung mga cervical cancer? Magpa-pap smear mga kanans. Lalo na kung sexually active ka, dapat every year magpa-pap smear ka. Then lalo na kung imo hapod na lifestyle, medyo nagkakaroon ka ng mga multiple partner. Diba? So kung nagkakaroon ka ng multiple partner mga kanans, taas yung tendency mga kanans na pwede ka magkaroon ng STD mga kanans or sexually transmitted disease. Yes. Then kung yes, sa imo ha, sigurado ka na isa lang ang imong partner, pero kung imong partner is dili ka sigurado mga kanans, so naagyapon na siya yung mga tendency mga kanans. Nagikan sa imong partner, pwede niya matransfer sa imuha mga kanans, no?
1: Dok, doon na ba yung mga kuano, di ba? Doon na yung mga vaccine para aning cervical cancer, like HPV? Kanang main, ang HPV, ang main cause of cervical cancer. Ang vaccine is best given before sexual activity ka na wapakasugod o ganabang. Napasa mga 9 to 14 years old ang batang babae. Pwede na siya tagaan og HPV, HPV vaccine para nga dili siya magkaroon ng kanang cervical cancer. So recommended po siya, Doc. And again, sa na-mention niyo kaganyan na okay na magpa-pap smear or HPV test. Kay bisag mga vaccinated women still need screening gap or pap smear. Kay maulagi para git nga ma-detect siya, no?
3: Ang early detection mas mga okay. Kanans, no? Mas taas yung chance na maulian ang babae o mas taas ang chance po yung survival kaysa late na ma-detect. Kaya talaga sa no, yung cervical cancer mga kanans, kung wala ka nagpa-pap smear, pag magkaroon na sa mga symptoms, taas ang possibility stage 3 or stage 4 na ang imuang nabatsyagan mga kanans. So muna siya early detection, mas nindot siya. Then isa po ng mga kanans no, dapat limpyo, nindot ang imuhang menstruation, ang imuhang cycle, ang imuhang pagdugo.
1: Yes, release
3: within the normal gid siya mga kanans.
1: Yes.
3: Ang imuhang pagdugo, walay mga foul smell, limpyo gid ang dugo. Para masigurado mga kanans no, take Cervicare. Pilara man ang duha kapsula sa Cervicare. Kung kana raman siya makahatag o garantiya sa imuha na mubalik o kaayo imong panglawas and then maproteksyonan sa mga problema sa matres, sa ovary, or sa mga tawag na breast cancer mga kanans. So take 2 capsules of Cervicare brand herba capsule. At the same time mga kanans, yung Cervicare, anti-aging yan.
1: Yes.
3: Kaya, di ba makabantay mo, once na mag-start mag-menopause ang babae,
1: itadidara na siya. But makontinue ganit, meaning, nibalik yung mga hormones. Nilindot yung mga hormones.
3: Kaya once na mag-start mag-menopause ang babae mga kanans, no? Diba, maunag na taon na to na nagkakaroon ng aging process. Paspas na nitiguang ang panglawas sa babae. Kaya tungod sa pag-down sa iyahang estrogen hormones. Muna siya ang iyang mga internal organ. Halimbawa, no? Dili lang na siya nakafocus lang nga sa imuang matres o sa imuang breast. Pati imuang kasing-kasing, ang imuang baga diya, ang imuang liver, ang imuang kidney diya. Once na mag-start na yung aging, mag-deteriorate na siya tanan-tanan na organ sa imong lawas. Pati ang imong skin, pati ang imuang mga ugat. Muna makabantay ka imong skin, dili na flawless. Muna makabantay ka, grabe na yung mga wrinkles na manggawas. Pero na uban mga kanans, bisa ino ni mo, senior citizen, nag 60 na, 70, pero nindot pagihapon ang ilang skin.
1: Kala bang may ngala ka? 50 sa day ka, o diba?

0: So kana siya mga kanans, no, kay tungod na naatiman nila ang ilahang panglawas pinaagi sa of course healthy lifestyle, din na sila ginainom to prevent na dili mag-down ang estrogen hormones. Kay kumo-down, paspas ang pagtiguang. Pero kung ma-minimize, ma-control ang pag-down, dili paspas ang pagtiguang sa imuang skin, sa imuang physical. So muna, anti-aging ang CervCare. 2 capsule matagabi, makita ni mo yung difference. Mas laksik, mas dili ka, dali ka po yun, mga kanans.
1: Okay. Doc, nakabutang din niya. Labi na sa mga batanon karon nga sayo kay ni-involve ng sex. Nga wa pa gani na nga minyo, uyab-uyab pa lang. Di kaya ginang multiple partners.
0: Yes,
1: di kaya gina, kaya dako na siya og chance nga magkaroon ka ng cervical problem.
0: Yes, then mga with regards ani, no, di ba? Ngano naga-involve ang mga minor di edad sa mga early na intercourse, mga kanans. Isa mga kanans, no, lack of guidance. Okay? Dili, wala sila na guide insakto sa panahon nag-start ang ilahang puberty.
1: Yes.
0: Then, ang isa po mga kanans, yung mga information na na-receive nila, lalo na sa social media, badiha, na dili, wala bitaw na explain sa ilaha kung unsa yung insakto o dili insakto, o unsa ang dapat buhaton o dili angay buhaton, o unsa po ang mga website na appropriate sa ilaha o dili appropriate sa ilaha. So nagani ko na yung nandun, Ate Arlene, murag na ay nagpropose na, murag sa inyohang mga colleagues yata na gusto nila na iban yung social media sa mga bata.
1: Of course.
0: Kaya murag na ayata to kung sa gawas na mga 16 yata, murag dili is 13 ang ilahang gusto.
1: I'll check. Check na ko, Doc.
0: So, which is nice yung mga kanans. Kaya pinaagi po daan, no, sa pag-create na balaod, ma-control yung involvement sa mga minor de edad sa pag-engage sa mga malalaswa na mga sa social media, mga kanans. Kaya di amang good ma-trigger. So, kung malimit na siya mga kanans, dako kayo
1: better
0: na ikatabang mga kanans.
1: And dili mag-apil-apil na mag-yusi-yusi, sigarilyo-sigarilyo, labi ng babae. Okay, huwag mo kabaw nga, dako di ka siya cause. Dako na hinungdan. And labaw sa tanan, sakto nga tulog. Dapat matulog yun sakto. Dili magbilar-bilar. Kaya mga bataan ang karundok, dugay kay mga tulog. Kay maulagi na bilar sa computer, na bilar sa cellphone. Huwag sila kabalong. Gidaot nila ilang kaugaling. Ginihinay nila patay ilang kaugaling. So, mga ginikanan, kamugid ang pinaka-una nga mubadlong sa iyong anak. Kaya kamo ang makamonitor nila. So, kaysa mag abot ang panahon nga magmahay na lang mamo, kini sila mga simptomas or mga rason, mga hinungdan nga nung magkaroon o sakit ang usa ka tao. So, as long as ma-proteksyonan, as long as mabantayan, as long as kadabang madipinsahan o mapugngan, mali kayan ang mga balatian.
0: Yes, at early, no. Mauna mga kanans, no, early detection is mas nindot, mas maayo.
1: Okay.
0: So, kung mga kanans, mas maayo na naagitay mga preparasyon, mga kanans. Kung balikon mga kanans, no, para sa mga kababaihan, nag-start ng ilahang puberty. Kano sa ba nag-start yung puberty sa mga kababaihan? Pag-start nila na pagdugo. So, sa mga ginikanan, i-observe ninyo ang inyong mga anak. Kung okay ba, maayo ba ang ilahang pagdugo, wala ba yung mga symptoms, wala ba yung mga kakulian, mga unusual during sa ilahang menstruation. Kung anaa, kung na yung mga apulapol, na yung mga itom-itom, nagkakaroon ng dysmenorrhea, so pasabot, nagkakaroon ng hormonal imbalance. So, painas dayon sila og CervCare One Herba Capsule. Sa mga bago pa lang, pwede makainom CervCare One Capsule matag gabi siya. Pero kung nag-edad na siya, mga 16 and up mga kanans, 2 capsule mas nindot, matag gabi mga kanans.
1: Okay, daghan mo ito mga pangutan na doka pandi naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ugma puhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, os bunako, Nance og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang Nance makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herba Capsule.
1: Kaya yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-herbal capsule. Karon ang non-herbal capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herbal Capsule. Yes. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herbal Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herbal Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Mega Man Herbal Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, osmo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre, atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya o pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita o coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga
1: and kanans. Syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Ayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Mega Man Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Nas Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsan sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o isan sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Oras sa Star Radio, las 2:53.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalinaw na programa.
8: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyo ang tanan mga mao. Welcome na sa Dris Programa Skuri Mao. Balong Daguro. Kumusta o mga naot lang ta? Nagkaro at lawa may gala na Amos Kapiskay. O Gadasig sa Panlawas. Adlaw Friday. Adlaw karong Birnes mga saligan. July 3, 2026. Kaliya, atres na po ba yun? Oh, kadagan na po mutahan yun si Paingo. Ay, atong tigmo, may gala 8,100. Ay, 8,000 ba? 2,100. Grabe ka, 8,000. Ah, 2,100. Wala siya'y polos kung wala ako. Wala po na ako'y polos kung wala siya. Onsa mo na. Pabuta sa batong gandam ko na adlawang, ha? Nasa Jod ba ka mo? Mga kurimaw. Unang ligaw-ligaw. Utso. Ah, utso. Unya, pabuta may galang duha. Para makomplete. Diba? Magsoko na ito may galang.

Zipper, Silso Gabon, ng Alcantara. Dayon, tubaglong kay Kasing-Kasing Utok, Ilin ng Lumbangan, Piyoto. Ang uban kay ni Utok pero ay Kasing-Kasing. Ang uban ay Kasing-Kasing pero ay Utok. Ang tubaglong kay Manubila o Gambio, Ilin ng Lumbangan. Kumusta mang Lumbangan, Ilin? Now, ang tubag si Tigmo kay si Adan o Eva, Alfredo Cusi, Poblasyon Tabuilan, Cebu. Oy si Adan o Eva kay Dili Manday Pinoy, Pilipino, no? Foreigner na. Oh, Adan o Eva kay foreigner. Kaya ang Apple may nag-ikaon. O Pilipino pa na ang isang...

Jorsi Agikan Igudi. Talibon Buhol. Kumusta niya, Gudi? Sa may Talibon Buhol. Ang tag-antig mo lang postiso. O puring ng San Remigio, Cebu. Kumusta niya, puring? Mga taga San Remigio, kumusta? Balaw, ako tubag si mitig mo kay Ponsan eh. Akan on og sudan. Mitoy daw may gala sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon, long ako tubag si mitig mo gato. At taga si gato. Taga si gato na street Cebu. Barangay Dayas. Kumusta may gato? Og tubag long. At tugot, tabanog og tugot. Gikan daw kang tim-tim sa Cebu. Kumusta mang Cebu tim? Tubag balong, automatiko or hok sa bra. Kay magpares man yun na from Medellin, Cebu. Fila Garcia. Piyo. Kumusta niya, Fila Garcia? Mayong pag pamino. Tubag long kay Bolt og na tim-tim sa Cebu.

Kumusta mga taga-bantayan Santa Fe? Og long tubag kay kwarta Elisar Humula, taga Santa Fe, Bantayan Island, Cebu. Piyuto! Uwap, agipon mga kurimaw. Uwap, agipon. Dayon! Long, akong tag-antig mo kay Way Pulos kung ang trabaho, Way Pulos, og trabaho on kung Way mo trabaho. Inday sa Medellin, Cebu. Kumusta man diaday? Asa may Medellin. Ayan. Wa ay pagyapon mga kurma. Og balong. Akong tubag, sapatos nga po. Dirito may galas, unang pasiaw. Gikan daw kang Albert may galas, bugo. Kanang bayhin. Hapit naman po din Elixos Barangay, no? Uy, hapit na po, goodbye. Nana po yung mga politiko, aning akuan, bay. Unsa man, matagboan ni mo, makalit lang katawa, bisag wali mo hagwa, ah. Ah, katong halos di Wisman sa una. Ah, karon mo katawa na bisag wagwa. Mo kasabot na nila. Ang uban mangalit lag pamaryente. Agbay-agbay dayo. Pag-abot sa kan maligog alkohol. Yeah. Oh, hapit na po yung election, bay. Napunta yung matagbuhan na niya. Mukalit lang katawa, bisag wahagwa. Kanang mata bitong hagwa-agwa, o ni mo katawa.

atubag anang imuhang digmo. Okay, balong. Kinataw sa lalaki o babay o gikan daw kang dudo sa may Bugo City. Kumusta mga taga Bugo City, Cebu? Long, ang tubag si Mutig mo kay Quintas. Daghang salamat, Biber ni sa Porok Dos Dao Dawis Buhol. Ay, kumusta na Biber? Diyan sa may Dawis Buhol. Long, tubag sa Tig mo kay Kakutsarag Tinidor, Waingag Address. May nga po long, nara akong tubag, anak kay ikaw o ako. Huwag ko'y pulos kung huwag ka, huwag ka sab kay pulos kung huwag ko. O gikan daw kang Jewel. Gihulgan, Negros. Kumusta, mataga gihulgan? Og balong, ang tubag, anino kay bisan asa ka, nagkuyog, man, ganas, mabinay. Yan, kumusta mga taga-using, ha, ni maling ganas ba? Or lugar sa mabinay? Computer. Ganas mabinay. Balong akong atubag kay positive o negative sa kuryente. O gikan daw kang Jufil Bugo. Kumusta mga taga Bugo? O kahayag o kangit-ngit Andrea ng Sikihor. Kumusta mga taga Sikiho? Og padayot tapos ligan. Diri sa to ang pagpanaguban. Long agong tubag. Kay break o gasolinador. O gikan daw kang turo may galas buho. Kung sa kang turo kanding kabaw. O baka or hindi ang kuan. Ito'y. Agong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak long kay langit o yuta. O gikan daw kang Christine sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Dayon tubag long. Silhig o dustpan. Mawi, Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Mawi. Kumusta man nga? Ika ka na mo lang. Daog, mawi ro. Kayahay na ng bawi ra kaysa mapildi. Pero kung namin itong sugal ba, mas daghan pag yung mapildi kaysa mo daog. Anig panguli gani, mga ikag bala, tusgit, may nga pildi talan. Asa mga agianas ng ang daog gani. Lang akong tubag anang tigmo ni mo. Ayan. Akong tubag long kay Unod og Sabaw. Gikan daw kang Mark Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mga Sikihod nun? Og akong tubag long Sinilas. Gikan daw kang Atuto may galas mabinay. Kumusta mga taga mabinay? Computer! Wap agyabon! Lok, ako tubag kay pan og pagkapi. O pan kunog kapi. Gikan daw kang juice. Sikihor. Ang uban kay di ka pangapig, way pan. O, ako ka pangapig ko, pwede pong kupan rapot, pwede pong kapira. Lok, tubag kay dagom og sinulid. Gikan daw kang terin sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Pio to! Uwap agapon! Og akong tubag. Long sa imong tigmo. Okay, tubag anak kay Kalayo og tubig. Gikan daw kang Susan Buhol. Musta mga taga Buhol? Og long tubag kay Nanoni. Sabaw og luwag. gikan daw kang Chris Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Number one.
Og akong tubaglong. Asa imo ang tigmo kay switch og suga. Og gikan daw kang adjust may gala si Kiho. Kumusta man taga si Kiho? Cellphone og charger. Og gikan daw kang mayang sa Dumagit. Computer. Cellphone og load. Gikan daw may gala kang Xiawi sa Bohol. Kumusta mang Bohol, Xiawi? Si Sharon eh. Gipasangin na mga sa mga malita boys. Nahilom nung sila ba eh. Kinabulabog mang lahilahe ang istorya. Dog akong atubag anang tigmo ni mo. Ayan. Kay Sundang og Bairan. Gikan daw kang gikan daw kang isuy sa Bohol. Wap agapon mga krma. Og agong tubaglong sa imong tigmo kay Taong Kalag. Wabaw kita Kalag sukat. Taong

Akong tumagnong yutaog langit kandaw kang Irish sikihur. Kumusta mga taga sikihur? Yan. Og akong at tumaglong sa imong tigmo iring og iro.

Masad ang pilok si Eroy. Ay, grabe ganyang pagdumot si Eroy. Irog-iring may gala, grabing dumot. Oh, pagsaka ko si Eroy sa kaho, di naman makasakag kaho yung Ero. Ang gibilin istorya, magkita na kaya punta otro. Astay mong hugaw, kanonan.

gikan daw kang Jason sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og ang akong tubag balong, anang tigmo nimo sa patos. Og gikan daw kang JJ dumagit. Kumusta bang dumagit, JJ? Ikaduhang ligaw-lingaw, igala is uno. One by one. Og paabot na yung migalang usap para makompleto, ha? Kurimaw. Wak-wak, migala sa...

og Dabanog. Oh, gikan daw may gala kang bubot. Bohol. Kumusta man taga Bohol? Og tubag lang sinulid og dagom. Oh, gikan daw kang Kasi. Sikihor. Kumusta man taga Sikihor? Og flashlight og battery. Oh, gikan daw may gala kang Imang Bohol. Kumusta man taga Bohol? Ala sige. Ang padayon ta diri sa tuang pagpatagubang. Long akong tubag. Asa imong tigmo kay? Suga o kuryente. Gikan daw kang dindin. Sikihu. Kumusta man taga Sikihu? Og balong tubag, kuko og cutix. Gikan daw kang charina may gala sa bugo. Kumusta mga taga bugo? Oy, number na to, katungo pati ang number ha. 0952 55 0952 538 7965. Oh, kuhaan ninyo katungo pag apog kakuha ang tod karon 0952 538 7965. Kanga. Kanga. Kanga, kanga. Dala, sige. Ha, padayon to dirisa to ang pag panagubahan. Akong tubaglong kuryente sa isda. Gikan daw kang charity. Asa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Charity. Sweepstakes. Oh, charity mo anak sweepstakes. Aga, palayo ito sa ganda. Long akong atubag anang tigmo ni mo. Okay. Medyas og sapatos. Pioto. Ang uban kay sapatos sa magway medyas. Ang uban kay medyas may sapatos kay sanda. Akong tubag lang sa imuang tigmo. Akong tubag anak kay brush og toothpaste. Oh, gikan daw ka. Inday sa Buhol. Mustang Bohol day. Ah, mustang mang Bohol day. Derita may galas, line bang pasiaw. Hikan daw may galang kang inday sa Bohol. Kato si Balong may galang, may antos balay sa mga, balay sa babaeng bayaran ba? Kanilahan ko ano? Lang high boat ba? Pila man ka day? 1.5 ra sir. Prostitute na gihapon ka day. Kigwapa mani mo? Sir? Prostitute na gihapon ka? Dili sir, substitute. Unsay substitute? Ang prostitute yung sinanay na ko. Gilantan man, nag-substitute lang ko. Substitution reef. Para ninyo, amay mas nindot ang prostitute or substitute.

Okay, padayon, tawigan lang din sa tuwag. Pag panaguban, balong, tubag na go. Anang imuhang digmo. Kay gabas. Piotr. Ya pagyod, basura o basurero. Computo. Uap, agabo. Og onya, mga saligan. Ang tubag long sa imong tigmo kay nagdahi. Sumigitahi ba? Okay, direta Miguel Slide Bang Pasiaw. Ikan daw ka in today's Japan ba? Unsa mas Japan? Masapon nga mangurakot ang politiko, maghikog ba yan? Mag-suicide? Uy, awagod. Umawita. Pero dinibita sa ata. Unsa man? Bisag na priso na ba? O, oh, mudagang gyapog mayor, mudagang nagyapog ng senador, sa kaswapan niya.

Dog ako at tubag anang imuhang tigmo. Akong tubag anak Balongkay. Kutsarag dinidor. Gikan daw kang just sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Pioto. Wow, pagigyapon ba? Awa pagigyapon na ka. Asagtog tubag. Puspuro, bayanan, og palito. Gikan daw kang Jisrael. Siki ho. Kumusta mga taga Siki ho? Oy, mga naha, media karong kuan. 16 may mugikan. Mool idamig 19. So, pasikihor. Mag-renew. Agong tubag balong. Anang imuhang tigmogay. Ang tubag ana longkay. Wielding rod o wielding. Piotor. Wapagid gihapon. Wapagid gihapon naka asag tugtubag. Ang tubag long. Atsa o kahoy. Ni atsa ng atsa sa umo. Pwede mo ni atsa ng atsa sa umo ba? Lagi. Okay, padayon tawag ka lang. Dito sa

Dai, put don't be ugbato. Okay, dito Miguel sa to ang nasa yod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Adult human body. O kinibang lawas na to kining hamtong na. Ang lawas de may gala sa hamtong, doon ay approximately nga dugo nga nagdagan sa tong kaugatan nga mukabat og 5 liters.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Kasi mamuhana arisgado sang lon padido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nans herbal capsule ka Duid capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kag Uid capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule, kag Uid capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule, kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy happy living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Ning Nans o Uid pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghihi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamintin sa Nans Element Oil o dali rang nawala ang

0: inyong mga lugar.
1: Okay, balik tayo kay Lord Cristo ang papatagubang. Long tubag na ko anang tigmoni mo kay. Ligid og sakyan. Asuma, kita bakag sakyan kadagan nga ligid. Kita bakag ligid kadagan nga sakyan. og flag pool. Gikan daw kang direk Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og akong tubag balong kay kusun siya. Pagkaon og daw. Di pagkaon mukha og daw. Piyuto. Wai pagyapon masaligan. Akong tubag long sa imong tigmo. Adlaw o gabi. Okay, dito may galas line pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang tutong sa Bohol. Ang maestra ni Balong may gala nga anak ni Henry. Nanawag kang Henry. Hello sir. Oh, hello. Nawag man ka ma'am. Ay, kung pwede sir, anika diri sa eskulan ba istorya ta? Asa man po na ma'am? Well, ano sa mga ito istoryahan? Da, kanamang kundi mong anak kasi Balong Sir Badlungon, kaya na dari sa eskulahan ay...
2: Kanang ma'am?
1: Oh, kada akong anak ma'am nga si Balong Badlungon maghihapon na dari sa balay. Huwag man tagi patawag-dawa. Sa so, manayin mo tawag-dawa. Badlungon maghihapon na dari God. Sama niya tawag dawa. Ba't doon ang giyapo na dire? Gipatawag to magkawa man. At tapos ang ibili may galas kurimaw. Numero. Lo. Dos. Walto yung oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasap pohon sa mga oras o sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: si Lenin Bulanda, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butik.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan yung mga...
5: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Cruz Oriental, come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
1: Visit us today.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sao na wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nga nang lain ka kung paminaw sa kung lawas nga nang turning couple so kad nga nakainom na ko nga sige na kuan ning inom. Bayo na kay kung lawas nga nang dili na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang kog kuan ani pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan gay mawag ka pa minom kog Dragon Fruit herbal capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kay yo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsik.
4: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
6: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
6: Mag Hard Mama. Extreme na. Happy birthday!
7: Uy! Thank you! Unsa man ni?
6: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud ako ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
7: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
6: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
7: Tambal nga sabon?
6: Oo, ayo pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
7: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
6: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
7: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete.

0: si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasi na tiyan ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days. Usahay, 1 week yun ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod, kanang bugat yun ka akong paminaw. Kunya, sa katong naggamit na ko sa inyong Prada, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
1: Thank you
0: po. Thank you.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Truth Gold! Dragon Truth Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit na Dragon Fruit Go! Oras sa Star Radio, alas 3:46.
3: Hi, noon sa maning atong panahon karon, dili na masabtan ng atong klima ro?
4: Yung sakit dara, Brad. Yung nagbagulbul man ka.
3: Makalagot mong Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ito, Aron.
4: Nahibalo ba ka? Nga muna niya ang epekto sa climate change.
3: Ha? Ang sama na?
4: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
3: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
4: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
3: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
4: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka Dragon Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. Sa atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw madako pod siyag tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pa kaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo. Oh, mapapalit usab sa nagadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun yes.
5: Idi, Doc, og base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga nakalalakinhan
6: yes.
5: o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na ginatong gipaabot, available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
9: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
8: Uy, Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
9: Wow, baday! Dili ko dai maayo mangurinti dai sa. Mahurot dai ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige dai, mamingwit na lang ko.
8: Maayo pa, Dong Tulits.
10: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

0: Texas Star Radio. Oras sa Star Radio.
1: Good afternoon mga ka-star. Itong oras karon 3 minutos man makalabing alas 4 na.
0: Yummy Emmy on air.

0: Jenny Gets and Yesterday's Favorite. Playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kabasta na ka-star, sikat na sikat, ganda. Yes, mga hapon sa itong mga suki, hindi ba minaw, have a good Friday afternoon.
1: Dali arakais panahon.
0: Biyernes na niya, pizza tris nining bulan sa Hulyo. Tuig 2026. So, waradam ha mga kastar na to diha, no? Hulyo na agad. Anyway, hello data sa to ang mga nagpaminaw karon via radio. Of course, sa mga ni-watch pod karon via Facebook Live. Galive ko karon sa MLabs na ko nga account. So, pwede rin gid mong mapadangat sa inyong greetings dito. Inubanan po sa inyong mga pinahugot. Hugot nga linya. Og naapod may mga pick up lines diha. Sige, ato nang pag pick up on later. Sa pag Sandiana, pwede sa atong official text line, pwede niyo tawagan, pwede po niyong textan lang. Sa 0969-484-5454. At then sa atong Globe 0956-664-7734. Then, of course, sa ato pod nga Facebook Live, kaya nga ito apod na nga, nga ito pod nga purpose nga mag-live ta. So, because katong mga kaigsuunan na itong mga kahigal, laan, nga ito asalag yun dapat at least man lang pod makawatch pod sila sa ato ang ginatawag ng Facebook Live. Unya, libre pod shout out. Ako'y basa diha, no? Ako'y basa sa inyong mga gipang... Hindi, gipang comment. Ano mo kaulaw, guys? Okay, kita-kita lang. Gun. Sa koan pa na siya, feel at home lang. Okay, ako ramang po dang inyo ang ubos nga sulugoon sa kahanginan. Diba? Ala lang yun pa. And before anything else, hello to Maxine Sweets. Good afternoon to you. And matod pa na, hello ate. Good afternoon sa'yo. Good afternoon. And to Roxanne Silvano, ay hello, all the way from Canada, aka Kandanaay. Ayong hapon kanimo day. And I guess naani siya karon sa Baez City. If I'm not mistaken. And matod pa niya pa, shout out ma'am, good afternoon di ay. Diba sa una mag-et, maniya karon mag-mem na. Mag-mem naman. Marag improvement. And hi to Jing Jing Bohol Bardon. Good afternoon, Ma'am Emma Loves. Watching here in Dumaguete City. Uy, hello. Salamat, sir. Thank you kayo. And hi lang ko sa akong... hi lang ko sa nag-watch sa imong live karon. Thank you, ma'am. And good afternoon, di ay ni Ma'am Pra Christina Balasabas. Sa may Kambay Tayasa na Minaw. Uy, hello ma'am. Good afternoon. Ma'am Pra. Thank you so much, Sir Jing Jing Bohol Bardon. God bless you, sir. Kumusta man ang kapanahunan di karon sa Dumaguete City, sir? Nag-init po ba kay Daris Tayasan? Malimang kainita. Dikan ayungon padulong Tayasan. I don't know sa uban nga ako, ano? Lungsod kay ginaingon pa nga karong mga panahon na guys sa una kay pinaterno mangyod kung ting-ulan ulan ginatanan tibuok karon kay murag selected na lang kung unsa nga lungsod ang angay nga mag-shower. Unya buot pasabot daw ana kung kuan na siya guys kung ulanon nga anang lungsura. Ade bot pasabot daw ana nga ang mga tao diyang dapita. Talagsa lang maligo. Ala oy. Munang kinahanglan pa ulanon. Pero katong mag-init daw nga lugar lang, wala na damay sa ting-ulan. Mudo to siya fresh na fresh every day kasi gidaw kaligo. Ala oy. Ano din ay mga kuan karon chika-chika. Ko man lang nalaman. Hi to Jen Ray Acabal. Salamat kaayo. Hello DGMs, I'm back. Actually, good weather, good day DJ. Nakas Dumaguete karon June. Pasalubong niya, June. Junri, oh, alamig kayo niya mga pasalubong sa Junri. Pasalubong ni Junri nga wala gyud sa ayungon. Kaya taga-ayungon man ko. Hatag sa Junri pasalubong. Itong last Sunday, mantingali. Visit sila sa house ni Yami Emi. Jing Jing Bohol, same your place, mom. Very hot. Wow. Like me. Joke lang. And Ate Pasha.

0: Shout out kay Mami Nora. Happy birthday sa'yo. Uy, happy birthday, Mami Nora. Hope that you have many, many more birthdays to come in your life and a good health, ha? Stay healthy, stay pretty, and more candles to blow. Ano lang yun na, as always, natong i-wish para kang Mami Nora. Sige, happy birthday to you, Mami Nora. Mami Nora. Isang katungkuan, itong para pong ko sabaw. Mami Nor. Ay nako. By the way, that was coming from Maxine Sweets. Ang sweets mo naman. Ay, itong oras, 30 minutos man makalabing alas 4 na. Balik lang ta guys, ha? That's, thanks ate, 47 na siya. Wow. Good. Kung ano kayo na. Goods na kayo. Mom Didit Abistano, matod pa rin kay DJ pa shout out. Hello, good afternoon to you, Mom Didit Abistano. Nagasalamat sa pag-watch sa akong live karong hapuna. Sige, padayon rin mo sa pag-comment diya, ha? Kay ako rin po'y mupadayon din sa pagbasa. Mga hugot lines and pick-up lines, don't you forget to drop sa ato ang Facebook live. And of course, sa ato official text line. Kaya maghulat lang ko guys sa inyohang mga response. Sabot-sabot. Ay nako. So sige, balik lang ta later. At isa niyong palutso niya itong Magabuayan Showcase. So it is now 14 minutes down 4 o'clock in the afternoon. Nasa to ang oras para sa programang Hapon-tastic.
1: Ako si Pili Kabong Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang Ditri gamay Vizio. Ang Vizio gamay Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
3: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
2: GTX 500 mapali sa mga butika.
4: Kita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay Ditribayo o kanang unsa ba isa oi GTX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit ihan murag imong minor ba og makatumar gitan sa state ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo ana unsa day ang gibati?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan na ni.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May kising. Ditribayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. Ditribayo. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.
7: Kung kamo masulugon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Ako si Marites Lawas, taga-bagong

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag-hard.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Akalihok na siya. Ang kamot siya. Manakasa alasan na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Mula siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Bistan siya po itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya na haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Di siya makakagay. Mahal sa iyang kamot. Ganyan na kabagan niya o kamot. Kamali, lihok naman siya. Tibog it ang haplas ng Wonder Oil.
4: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: All right, and we're rocking to our favorite FM radio station. This is Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gida. Pero before anything else, atong oras, 25 minutos man makalabing alas 4 na sa kapunon. Kining mong oras, ginatod ka na to. Of course, sa Eperes Benzel Motorcycle. Kung kamo nang itawag sa kanan ng motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and LG, bisita lang ganun yung Eperes Benzel Motorcycle kaya available ganun kanila ng mga motorsiklo. And kung naanapod mo yung motorsiklo mismo, naapod sila yung mga motor spare parts mo, pa-brand new man at siya sa kanan ng iyong ginapangita, no? So, visit lang din sa Subay National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod. Wala yung kapanig-ganig lumala, kundi si Boss Eper and of course, too, Madam Gina Garupiel. And this time check also ginatod ka na to sa D3 Bayo. Ang D3 nga may bisyo yung bisyo nga may D3. Napanisip ka na sa DTX Coffee Mix with the Palilibsia Seasoned Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre. Naka-detox ka pa. Pasalamatan na to syempre ang CEO sa Klinika di Alternative Products, wala yung kundi si Doc Ramil Uy. And this time check also ginatod ka na to sa Rendez Tour. Kinsa tong ganan nga magka-extra income diha be? Oh, ganan magpa-member free registration sa Avon, personal collection ni Miss E. Natasha o guban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market stall number 22. O kunik ko tagay malalo da po di sa may Gargoyles building lang. Sa mga taga La Libertad na sa Lalimco outlet tapad yun siya sa ATM machine La Libertad. And of course sa mga taga Gihulgan second floor Mega Market Gihulgan City stall 204. And just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Buledo kay manay tagiaga dumala sa Rendez Tour. O di ba ka, pwede po mo mo-contact sa ilang numero 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. Dagan kayong salamat, Ma'am Lourdes and Sir Efren, sa makanunay nga pagsuporta sa ako ang programa. And pasalamatan din nato ang Amigos Capsule. 15-in-1 Skinic Herbal Capsule, mga ka-star. So, mapasalamatan ko sa tagiyang nga si Boss Angel na ako'y free t-shirt, no? Sa Amigos Coffee nga t-shirt. So, thank you kayo, Boss Angel. Malakit gintaan yung mga pa-t-shirt ni Boss Angel, no? Kaya yung sa Amigos. Thank you, kaayo. And of course, nindot kaayo, guys. Ang print, then ang ihang, lang. Ganahan lang yun ko sa color, kaya di siya sumod, and then, nice good job. It's a very good quality po, ang ilang mga t-shirt. Baga, no? Amigos Coffee t-shirt. So, thank you, Boss Angel, again and again. Lagi yung nakabutang, Emil Labs, good na. Star Radio Tayasan. Thank you kayo. Okay, I guess ang tanan nga empleyado nahatagan og t-shirt gikan sa Amigos. Thank you, Boss Angel. And don't you forget, guys, sa pag-tune in, no, kay musunod man na ang programang or block time ni Boss Angel right after sa ako ang programa. And of course, dito po ninyo maibalan kung unsa ang sagol sa mga produkto. Dili lang kay mauna, guys, ha? Naghatag usab ka nagdaghan nga papremyo. Ay ninyo si Piyata sa pagpaminaw sa Star Radio. Or napuna sila live. Ang ilapod nga official Facebook page yung ila ginamit, guys. So, don't you forget to catch good sa ilahang block time. Alright, so thank you, Boss Angel, again and again. Hello to Ma'am Jonalisa. Matod pa na yung hi day pa shoutout. Hello, Ma'am Jonalisa. Mayong hapon ka ni mo, Daday. Laging salamat sa pag-watch ni mo karong hapon na. And of course, to according to Junray Acabal, DJ, pick up lines, oh. Sa manangin mong pick up lines, dara, Jun. Matod pa niya nga pick up lines. You know what's the menu? Ang menu ko noon, unsa ko noon ang menu? It's me and you. Ala, ay, grabe siya.
1: What is that?
0: Oh. Moday na ang menu, guys.

0: Okay, salamat, Jen Ray Acabal. Ang tawag pa pick-up lines, no? Inaana ka sa yun, guys. For those nga muhatag og pick-up lines, ano lang good. Palipay lang good sa toong mga suking tigpaminaw, mga avid viewers po na to karon, nga naglantaw. At least man lang po na sila ay, kuan ba? Anong kalingawan nga? Ah, muna na yung menu. Nang order ta sa kuan ka ng mga mahalon nga mga restaurant niya may nguntang pwede mga ayo sa inyo inyong menu. Ngutana na da itaan nag kabalo ba kagunsa ng menu. That's me and you. At least sana tayong mga idea. Idea gunsa na siya. Ay nako, John Ray, ikaw talagang ano, talagang punot dulo nito. Salamat, Jun Ray. Wari kay duty karon. Marag chill-chill roman kaayo ang ato ang panginabuhi ng dapita. Sige. Salamat, Jun. And God bless you. Okay, so sa itong oras, 31 minuto, suman makalabayang alas 4 na sa kapunon. So, for those nga mupahabol pa diha, no? O menu. Pwede rigid kayo mupahabol, guys. So, pinagi lang sa pag-comment sa ito ang Facebook Live. And sa ito ang text line number, pwede rin po ninyo dito ipadangat. Kung sa man gusto ninyong ipalupad karong hapon, ha? Sa ito ang programang Hapontastic. And dyan ta mag duha-duha niya na sa pag-entertain, pagbasa, kay mo man na ito ang kuandari. May na itong task. Hi to Mom Joy Ilintorio. Matod pa niya. Hello DJ. Maying hapon. God bless sa inyong atanan. God bless usab ka ni mo, Mom Joy. Ilintorio. Thank you sa imo nga pag-watch karon sa ako nga live. And amping and God bless you too. Alright, so ingon na lang. Diba? Dali ra kaayong mag-shoutout yun. All you have to do is search lang ng ako ang Facebook account niya. That is ML Loves. And then, i-click lang na guys. Kaya nag-live man ta. So right after sa inyong pag-click, pwede rin kayo mong comment diha. Unlimited. Huwag naapun mo yung mga pangutana. Pwede rin kayo ninyo nang i-comment diha. Oh, Christine Flores. Comment pod, Igo Ramulantaw. O, nangluod na nina ko si Christine. Kaya umagugo ka ila, Jun. O, diba katong nag-live ka dito sa bahay? Visit ka sa Sunday. O, wakaila. Eh, wakaila na sa Ate Emmy. Uy, nalimot na siya na ako. Si Christine daw tong kuhan ka tong mga emotional kayong feelings. Basta masakitan ni siya siyahang gugma sa una. Ay, nako. Don't cry out loud, your dad. When you tell me that you love me, if I never change. Sound sad. Litaw, no? Kani laging, kuan lagi, kani mo broken. I'm broken. Di man dyan daw mali kayong mag-uul, guys. Mag-uol, masakitan. Yeah, tungod sa kasakit, oh, makahilak na lang. Tumaksin sweets. Ate, I miss you. Miss na nako ka mag-live. Actually, nag-live ko gabi iging. Karon, gabi then last night, the other night. Nag-live na ko. Nag-start na kong live-live atong sa, I guess, sa Monday. No, it's Wednesday. At ang moment ay start na ko sa duty. July 1. Oh no, it's ano pala? Oh, Wednesday nga. Wednesday ko ga-start. Then, dari abot ba kong Saturday. Dito sa Picas Planet, abot ra kog Thursday. So, muna siya guys. Nag-start ko og live Wednesday afternoon. Oh yes, afternoon, and then until now. Nag-live na ko dere sa Star Radio via Facebook. And then sa Pikas nga Planet. Every night, tuwan siya, starting Wednesday until Thursday. So this is... Kaya karon rest day man ako abot og. Kabalo na ako, Maxine. Kabalo na ako schedule. So sige, dagang kayo salamat sa itong mga avid viewers nga wala ni Bia diha, no? Ay, ramo Bia. Parang punta inig, wala nagkahigugma ay. Mubiya ala oy dili true love. Ang mubiya sa kuha nga live dili true love na. It's a fake love. And of course, DJ. Pahabol. Is this the bus stop? Because I'm here to pick you up. Pala oy. Ang yari sa John Ray. Asa di karon Jun Ray? Ah, nakain. Dagan na ni mo, dagan lagi kag mga pa, pang pangbato dira karon Jun Ray. Unsay unsay na ah. Ba? Masyak man lang sa dakay kanis Jun Ray. Kanang ma-face to face bitaw ni nimo kanang magka-istorya na gid mo in person dili kani siya talkative pero in terms ug kanang mga chat ala ka diyan na lang ko na siya karon sa iyang mga kuan ba mga pick up lines and hugot lines. Shy type man is Jun Ray. Shy tigla ba shy tigla. Ikaw ha? Pa-English-English pa to si John Ray ha? Sige. So hinato lang yun ka sa yun guys no? Sa mga mupadangat si...
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Saktong-sakto kay swak na swak sa... Sige na yung panahon siya, swak na swak sa badge. Ay, nako. Ingon-ana lang kita, ma'am. Right after sa itong mga kuanbita, mga pagsulay nga nahiaguman. Back to work lang gihapon ka. Para madyo na ito ang papilis kalibutan. Sige, lang tayo 9 minuto suman magalabay alas 4 na. Right after this break, mga ka-star, balik na yun punta, ha? Eh, sulod naman po na itong magkabuhayan siya, okay? Medyo na malikayan. Here we go. Sa stage yung ligyapon, tadari lamang yapon sa Star Radio FM. Star Radio. Ayu. Ayu.
2: Sabon. Beauty soap. Ni Ana. Ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod
3: ni. Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar og nagpa-check up ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit so nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
8: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
9: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
8: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
9: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients.

0: para ma-achieve ang glow nga gusto nimo.
1: Dermatologist tested na usab kini.
0: Perfect para sa imong nahong ug lawas.
1: Glow with K Skin Glow.
0: Power Whitening Dragon Soap.
1: Sa Skin Glow,
0: hamis, kutis artista.
1: Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
3: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
4: Ang pangani mo, Nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Matoong.
4: Pila edad ni mo?
5: 78.
4: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to mi anak hospital dong. Karon ning pirma jud cha Weber kay operahan man siya, ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
4: no, tuan. No, sa mga yan til.
5: Nang hubag jug maayo.
4: Nahubag tanan.
5: Oo, kami yung inuho, abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
4: Punuan sa paha.
5: Oo. Nakapatay mi sa radyo, nga, naaday. Kalang amigos ko pe. Siya na yun. So na yan na to. Dito nga. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
4: Ya karon. Okay na yung bata.
5: Okay na. Maka. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
4: pa. Kailan na edad to?
5: Kuan. 79.
4: So sa mga naminaw ka ron ma. Kung sa'yo ka istorya ni mo.
5: Okay. Magamit sila ini. Kaya tambala kay. Maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga. Kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya.
4: Amigos ko pe ray gino.
6: Sadaka salamat mga idol.
7: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit.
6: Okay,
7: giatake so, ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyot na ulian giyot ko.
8: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
14: Sayon ra kayo pangitaon.
15: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Parerehe na sa Kristan kung gigamit kaning Nance liniment pati Nance coffee. Sa Nance liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me murag hawoy akong mga braso ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa puteino o kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkanungog na ako aning tanan kay maminaw mami kay Ate Arlie try ko sa kaning Nance coffee so maang na observe na ako sa Nance coffee kay maayo kayo ang tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape murag bati unayon na ako katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:57.
3: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
4: 5 plus 1.
5: 2.
4: 2 plus 2.
5: 4.
4: 4 plus 4.
5: 8.
4: 8 plus 8.
5: 16.
4: 5 plus 4.
5: 9.
4: 5 plus 5.
5: 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy.
3: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Lolong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, hindi nang patiyag ko kung akong good sugar. Sorte, hindi na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namun yung akong gimintin, kay kameraman akong kita ang drive ko. Banyo size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. Detribayo, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangati sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.

0: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Tilatore sa Dagukoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang ilahan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa ila namang pangtuhakon kay nangitlog na pud ang inahan.
2: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
1: Oo,
0: kung yung
1: kayo kausapan,
0: dito
1: ang among mga
0: ayukan,
1: ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa inkalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Nabay espesyal nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
9: Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336.
12: Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.
14: Emps.

0: ko diay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsleniment oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
1: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Na kung gamitin sa non-slenement oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo, akong gamitin. Salamat sa product sa non-slenement oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
2: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol at gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
3: energy. Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
4: Kan pumangihi, ina ko kidney stone. Lagi ko ang pioken ko kugot sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko ang akong ihi, murag mga balas, dala sa pag-ihi na ko ang murag mga bato siguro to.
5: Nadalas ya. Pag tumar nimo sa Wonder Panaba Plus.
4: O karon, ina ko sa mangihi, hayaan na akong pumangihi.
3: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
7: Mga pena ta!
8: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
7: Mga pena ta!
6: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
10: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
3: Yes.
2: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulay ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

sana utang na lang pala talaga ako. Para mas lalong lumalaki yung interest. Anyway, sige, matotoo nga. Programang Hapuntastic, mga ka-star. So, itong oras, 58 minutes down, 5, ginatod ka na to sa Dragon Fruit Plus, 650 milligrams. So, attention sa mga nangita, dig herbal, nga barato, gipiktibo. Ano yan, gusto itong mga butika o parmasyang nabantog, ugmas, gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan. Apan kasaligan sa Kemsug sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumat. Kaya gudulat ang imong lawas, mubigay panalip, digin na kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan ng parisis sa Alkasi Sodium Ascorbate, alam usab sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbato ng arthritis, rayuma o guban pa, tungod ka na sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. And of course, ay pagkalimot sa pag-inom o Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Kining tanan, available gini sa mga suking butika o parmasya na doon lang yun sa inyong mga lugar. Pasalamatan sa nato po na ipinangod kini mong oras sa St. Jadel Funeral Home. St. Jadel Kalamay Services. Nanimutang di sa may dakal kalag-kalag ayungon. Wala yung kapanang ganagamala kundi si Mom Evelyn and Sir Eugene Aguirre. Muna ko igong oras, manamilit ng gigo sa kanginan. It's time for me to say bye-bye. But before anything else, hello day ko ni Sir John Ril Lunghay Riduble. Naminaw siya karon diya sa may kagawasan gihulngan. So maayong hapon. And hi po day ko ni Mama Jervinta Taob Chavez. Hello, good afternoon to you, ma'am. God bless and I miss you so much. Murag long time na puntang wala nagka-chika-chika, no? So, but ang importante, basina, magkakita puhon. Da lang, mamuhon-puhon lang ta. And sige, salamat kayo guys. Naminaw ra ko ni mo, ma'am. Uy, salamat kayo, Ma'am Jervine. God bless you and I love you. Kaya sabi niya, ubos ka kanunay nga nagalagad. Wala yung kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa pag-inag. Salamat, God bless. And of course, amping ta kanunay. Love you all, bye.

Yes, amigos, amigos, coffee. Mayong gabi. Di ana, latos-latos na tadiha mga ke-amar GBFM. Asa o gasa man mong lugar ang nagpaminaw karong orasan. Sa ato mga ke-star radio diha sa Tayasan. Yes, amigos, coffee, amigos, capsule. Tara, atong sugdan mga lods sa pagpaminaw. Sa ka-epektibo sa amigos coffee. Kauban ang inyong DJ Brian. Yes, kumusta ang kagabion diha mga lods?

0: Yes, gikan diri sa Tayasan, Tarlat, sa atong pamation ng Kaipiktibo sa Amigos Coffee.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Okay na, may na. Okay na, sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kita yung pangalan na to, sir, na endorse Mangudkas Kuwa nga patawagan ko no pa. Kay usa ka sa ti gamitan sa atong Amigos Coffee. Kasi pangalan na to, sir?
1: Ako nga lang Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, dahil... pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Na ako sa, nabilong ko sa Things to Commission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay, asa itong lugar, pastor?
1: Na ako diri sa kuhan, buong barangay Tamao, o niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isayas, no?
1: Oh, Pastor Isayas Ilintorio.
2: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag-Amigos Coffee, unsa man diri gibati sa tong balawas, Pastor?
1: Una sa tanan ang amigo magud mi si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa parehas, oh.
1: So, salamat si Sir Ayan, nag-endorse o number na ko diya sa imuha. Kay gusto po ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka, anong testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom o Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo karoon na nakainom na Amigos Coffee?
1: So, una, nagyog ko yung gibati nga kinibitang aslom-aslom manugab ni nga kuang guan. Manugab ko aslom mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko na yung kanang way gana mo kaon kay ingon ana magod akong gibati. Taon-taon na yun eh.
2: Kuan, paas ka, acid, acidic, hyper, anak.
1: Hyper. Na ay panahon nga manugab ko, kanang maginhawa ko nga murag magbako.
2: Lalom-lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: Buka nang mo inhale ko ana niya, inhale ko ana ko, murag ko magbako. Nakunusa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kining amigos mo ang yung nakapa natang-tang sa akong dibate. Karoon na po ko.
2: Wow.
1: Ako'y prostate.
2: Oy, nasa, bilang ba iya? By the way, Pastor, anay prostate. Bilang na edad na to?
1: Well, sir, akong edad ka raw na ako sa 69, nag-irog na ko.
2: Padong na si 20?
1: Na si 20, oh.
2: Oya, gawa sa itong nakay acid reflux. Atong na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maraglaom-laom na itong acidity. Gawa na, natay prostate, Pastor.
1: Ako'y prostate nga. Sige kong pangihi kada magkanang magabi. Hindi normal ako pangihi na ayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog. So di ka katog atong tarong?
1: Hindi yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulogo.
2: O niya, sa pag lugay na sa ito ni mo, gantos-antosan?
1: Oo, lugay na.
2: Bila na katotohin?
1: Na, umiyo siguro nga. Pulo nga kung ikon ako itong sakita, pero karon anam-anam na gamit ko Amigos, anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay anak unom, kalima na.
2: So di na para sa una, kasiyam, kadagano, so na normal na, hapit naman normal.
1: Oo, nili
2: na ko ka. Mga tanaw ni mo pa Sir Isaias, mga pila nagkakabuan na gamit ang Amigos Coffee?
1: Kini manggod, tungod kay kining pagkakita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diha na alas 6. Unya, kita na ko na may amigos diri. Naku sir, naba kay baligyan ni sir? Siya discipline. So, pero nga kuadyo nga kuan to dito sa bukid sa sister station dito sa bukid sa barangay Bago.
2: Okay. Unya,
1: nangita ko ining kapiha. Dini sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayongon.
2: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
1: Ayun, no, bago pag inoon eh, napagyod ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
2: Ayun, at least no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee. Oh. Na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
2: Nahot na, no.
1: Buol kay ko ato kay kami bayang duha si Mrs. na gamit. Nakaron, karon kay naguol man ko kaasa ko magkapalit ini. Pag-abot na ko himalalod, ay nagbaligya dito. Ako ni Tigman ko palit og duha na lang ko karton. Girot na ko palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oh, dito ko nagpalit, sir.
2: Onya.
1: Duha na lang ko diyahang duha sa karton. Doon na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong karon mauna po yung mauna po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit atong pagka walay baligya diri sa ayungon o sa tayasan. Nag-uulgi mi ato karon ito isang simana na diri ang ako ang mga igsoon diri gikakabangkalan.
2: Ah, taga-Negros dahi ka?
1: Kabangkalan, Occidental ako ang mga igsoon ito.
2: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh, karon nakatilaw sila. Ingon sila, asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabangkalan.
2: Nakagya po, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo, na eh. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wala pa sila kadobno mo na, sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos ba na ang pharmacy dito na Apple?
1: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, naa, tatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
1: Yes, kami proving gid me nga magtiayon karon. Mao kami may gagamit yo dani.
2: Okay. So okay ra nimo Pastor, tagaan di ka napulo ka box na kape.
3: Okay ta.
1: Sir, lipay ko ra sir kay mura go ko ug. Speak ana ba yang maka hatag di ka karon ako ana.
2: Maron Pasko maron. Ha? Pero dili sa dihadian na ko mahataga kay lagyo man ta.
1: Okay, oh.
2: Ako sa nang ipasbay sa ko mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika ha.
1: Okay ra guys sir.
2: Oh, rebili na ako ni Sir Ayan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero sandi na ra mga kadi ha, i-update lang sa Ayan ha kay ako ra ipabilin.
1: Okay, okay mga,
2: kami na hutdan sa mixed tax karon ini abot. Mo biyahe na ako mga tao kay nakabiyahe na mga sila tong naging semana.
1: Dili sir nga dili gyud na mawala ng kapiya sir kay mo gyud na maintenance sa motore.
2: Oh, okay. So okay ra na pulo ka box nga kape nga pagkapinan sa nato 5 ka kilong bugas sumay.
1: Wow, salamat yan sir.
2: Ginagmay nga kuan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee Pastor.
1: Ah, ato ni mo diri sa kusilingan sir. Dagan mi kay gi kanana kanabang gi sukinlan ini nga kape nya. Dagan na po na nagamit karon di sa mga silingan.
2: Okay, nya. Yeah. Eh, medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Daghan kayong salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
2: Salamat. Pangalan, Pastor.
1: Sir Isayas Ilintorio.
2: Di, asa ko ang gano'n, asa tinyo, ha?
1: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
1: Tayasan.
2: Tayasan, Negros Oriental.
1: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
2: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Ipaka, na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama lang karoon, hindi ka rin mahuman ng tuiga.
1: Salamat ko rin tawag, ha? Salamat kayo.
2: Ah, yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor?
1: Okay, salamat kayo. O, ka panalangin sa imo, ha, sir?
2: Okay, salamat.

0: Yasagin salamat Pastor Isaiah gikan sa tiyasan. Wala gilaing kapinong walang katulad nag-iisa lang ang Amigos Coffee. Matut ba ni Pastora maorag yun og maorag yung kapiha ang nakahatag og kasulbaran or improvement katubagan sa iyang mga balatian mga lods. Ang kape nga di ka pakiyason tagaan gid ka og resulta no nga sa imong pag-inom pag-try diha mga lods na ay katubagan sa mga balatian. Yes, Amigos Coffee. Magpito na ta katuig nga kauban ng Amigos Coffee mga idol. Mo nang di basta-basta no, di na ikalalis diha. Di na ikapangutana pa kung epektibo ha or dili ang atong Amigos Coffee basta kay i-try lang diha. I-try lang mga idol. Ang kape nga kumpleto na. Our Amigos 15-in-1 Herbal Blend Coffee Mix mga higala. Yes, Amigos Coffee in short. Sa mga nagpangita, duula lang diha ang mga pharmacy butika sa inyong lugar. O niya, sa mga dili mga pe. Ato gining balik-balikon kay naadyoy mga... Lagi mga pipila mga tao nga di mga pi-abay way. O, di tama mo gusto ana abay way kung di sila mga pi, bahala na sila. Di ko tayo mga lods, no? Good news, kung di mo mga pi, aduna tayo food supplement. O ang atong gitawag nga Amigos Food Supplement Capsule. Nga naaog naapo diha. Napod sa mga butika, pharmacy, 12-in-1 na yan. Adunay vitamin C, ang atong Amigos Capsule, na ay collagen, na ay glutathione. Na ay mangustin, basta kay dusi na sila diha mga lods. Unang nakaanindot no, there is Amigos. Kung di ka mga pin, natay food supplement, natay Amigos Capsule. O kung mabitin pa ka sa atong kape, pwede ni mong i-sabay no or i-partner ang atong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Amigos, amigos, di ka mabitin. Yes, para di ka mabitin, atong sundan. Atong sundan ba, og testimonya, kamog yun. Insya, bago pa kayo nahuman, DJ, sundan, sundan dayon. Hoy, ikaw ha. Sir Anli Pops, ayaw pala, biya. Tara, atong sundan sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos. Arita o garita sa pagpaminaw sa Amigos Capsule kung unsa kanindot kaepektibo mga lods. Tara, let's.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa ganito yung pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No? Asagi ka na pitya sa Balamban, ma'am.
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kaya usa ko nung ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Ano sa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, so, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sir. Kay last December, gini na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Inyagi, tagaan lang ko ang kuan. Resita nga pain reliever. Di pa-observahan na ako 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang di hapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning, Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pag bati na ko nga naday Amigos capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-anam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon na kung ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon, sir, pasalamat lang gid ko, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi pamati. Unya usal gyud pod nga nakaka-amis pod na ako, sir Angel, no?
2: So nawala ang mo, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad, yes, na Amigos capsule.
1: Amigos capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
2: or na. Usa ka blister pa.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisindi na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, na daghan dyan nakauyon po siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang yun po ko.
2: So, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na yun, sir, sa tinod anay, wala na yun. Maunang wala na yun po ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos capsule. So, kadahapon na ako, sir, no? Mushare lang po ko, sir, para pong maka ang uba po na nato yung dipamati na susama na ako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir. Kaning ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang buraganis. Ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old, nabaya ko. So, nagtuo po o kanang kuan ra to, sir, dala to. Usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako nga to, sir, og take sa na po galik ka capsule, sir, again. Ala. Nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos capsule kay dako yun kayong tabang, sir.
2: So normal na ang imong menstruation at to, dili normal. Karon pag yes, imong sir. Amigos capsule na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So maubito ito nga.
2: 49? Ito angay naging magminopausal, no?
1: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa menopausal na ako. Kay wala naman po na menstruation. So mauto ako lang po nung diagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ako niya, maugod itong ako ang kanang lubot na padoon, dere sa lubot.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, o kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karoon, yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam, arita sa butang ng mga minyo.

0: kamusta maka ko ana mo dagayday na sa kang sapa.
1: Sir, dako ang ko answer noon experience kay nag normalize na kanang ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period.
0: So mura nag og dalaga, so ko ana kaning sa ato.
1: Mo dagayday na gyud, sir.
0: So dagayday na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kay kadung sa time kadung wala pa naguan, sir, kadung napakoy di pa mati na kadung lumbar pain na ako, sir. Mabalibad jud ko, sir, kay kapoy man unya bali na jud ba yang sakita jud unya ko ano, dry jud siya, sir. Anyway, dry jud siya.
0: Dry jud siya. So karon nga nakami ko capsule, ma'am. Ni balik og kuan dagayday.
1: Yes, sir, baka kuan jud ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani, sir, na improvement unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
0: nag-print
1: yung sir, ba? I-try lang yung nila, sir. Ang panang...
0: Hindi nila tanang dagayday. Kaya aril at sa word ng lubricant.
1: Yes, sir.
0: So, mga sa mga mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringa po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, ako kay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gin akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
0: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
1: Oh, kaning likod jud, sir, kaning naagid sa taliwa gani sa atuang kuan kanang likod nga kanang dukog balik yung sakita gid ana, sir. Grabe gid ka sakit.
0: Okay. So, nagkagay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu, sir.
0: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
0: Dagangay salamat, ma'am.
1: Daghan po din salamat, Sir Angel.
2: Yes, daghang salamat, Ma'am Melissa Lumukso, no? Adunay, gipamatis pang lawas sa lumbar pain, kung tawagin. Lower back pain, mga lods, no? Sakit sa luyo, sakit sa likod. Matod di, Ma'am Melissa, ha? Pila na nakabuwan. Taod-taod na. Ayang giantos nga balatian. Amigos, Amigos Coffee, ang nakahatag og kasulbanan and inubanan sa atong Amigos Capsule. Yes, manangingon mga lods, no? Pwede ninyo i-partner ang atong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Sa mga di mga pe, pwede Amigos Food Supplement Capsule mga higala. So, ula lang diha sa nagunang mga pharmacy butika sa inyong lugar. Arita o garita sa makasaligan. Makahatag o kaalibyuhan, katubagan sa balatian. Yes, doula na diha, no? Sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Pwede mong matawag, matak sa atong hotline, mga lods. Sa 0927-2-0-8-2-9.

0: Yes, hawak mo na. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Proven, tested na yan mga lods.
1: Ay, apo! Sakit na po kayo ang akong tuhod. Apilang nga akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
2: Sige na gyud kagreklamo, Analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Mulo.
1: Unsa man pod na, pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
2: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal. Nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
1: Tinuod ba na? Unsa may naanabi?
2: Natural nga mga sangkaplo. Nga makatabang mukawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
1: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot nilagay akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
2: Mau na lo. Tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
1: Salamat kayo, apo. Nibalik na gyud ang akong kusog.
3: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan nga tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, daganagang salamat, Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Wala tayong igong oras. Happy, happy Friday. Happy weekend, mga lods. Daghang salamat.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Lidex Coffee Mix mahumuok yapon nang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka, batik ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tarawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Papalit sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi.
8: This is Amapola Broadcasting System.
7: Kay ani ana.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. mawala mang kapoy.
2: Okay.
1: O deyon, lami po ang katulog.
2: Karon?
1: Katungo pa ka tilaw.
2: Katilaw?
1: Sila ka ng capsule o
0: coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.
4: Ula.

0: product na mask o UAID o linamid oil o nasong kopi o cervical o remain o mask ay za ako ang excited mong good ko ma'am ganit ko ang nakay sabi ko kung programa nga sana ka isiya mo tayo di sa sakit o kung ba na po na ko ano si sagit na tipo ganit ko si ano kay mag-ayong manglero hindi tinagod siya ano yung product ni ma'am Aileen o di mo ginin mo pagpabulag ana sigur ng Japani. Dada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga. Naayon din mong sakit.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Christy, sa bakong. Sili ko kalakaw mo nang nakatabang sa ayo or alan ang inyo hanga produkto.
5: Ilan na kabulan imong inom sa atong produkto, ma'am?
4: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya guna na siya nito kay nga dili ko kalakaw dayon. Inyo hanga as mo sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
6: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Kid Remind Choco. Isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Tribayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Ditribayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: Ditribayo.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 60. Do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today. Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Ako da ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin mo nga hapas na ho usawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga nayo sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
2: May maimbuntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos sa tayo pala itong kapangalan, no?
3: Ako di ay si Rodolfo Barsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee kaysa pilmero sa wala akong nagamit sa itong tuhod maglakad ko magkiyang-kiyang ko hantod akong lawas luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblacion Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Testimonya sa Wonder is Walin.
8: Si Wilson na mong ratip tangan sa lawir ni Balfour City. Doon naman ko sa tabi niya. Ingan lang ko. Sunray ang explain kay hayahay yung lukan ko. And nilipod ko ang titik-titik ng lukan. Wala ko ng kahoy. Kaya amo na yung layan, may itiyan. So, layan lang ito ako, Miss Pauline, kaya mismo yun ko, may kasinali ang din sa Wonders Pauline, kung mali mo, dami yun ang mga pamating.
7: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis?

0: prot nga kape. Kay maayo gud na siya. Abti ko na inyong lawas.
1: Salamat kayo.
0: Tinuod jud na.
2: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
1: Yes, oringo sa kumalang 74. Kabuhay, mahayag sa buwang ganyan.
2: Unsa man to imong sakit? Sawa pa kaninom og Dragon Fruit?
1: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko katabawa. Di ko pangit.
2: Sadaan ako sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
1: Oo. Oh, salamat ko na yung mga produkto. So,
2: okay.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Oras sa Star Radio, alas 7:27.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: size, pantay. 51. Salicedo, Labrador. Sa wala pa ko na parahis na akong kidney. Ang 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. May bulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalong ang kidney dito akong kuhan, sakit na pag-abot sa pag-CT scan. Akong kidney hubang. Nanating nga ang doktor nga. Ang uban, matuki. Hubang na gid akong kidney na akong mga organs sa ilalong, limpyo.
1: So, unsa may nakaayo, ma'am?
0: DTX.
1: DTX nga medyo na wala-wala na.
0: Oo. Napag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa ospital ko, inuma lang gyapon ko GTX. O ko nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita, GTX ay ganahan to cure na pali na lang sama, GTX gyapon.
1: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy, ang Clinical Alternative?
0: Naghanam mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX inyong palito na inyong imintin kay kolesterol sa ako lai basihan kay pag ikan sa pag-opera detect sila kung imintin o ilain.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Hi, mga gadidri bayo. Hello, hello, hello. Oh, sa gamahimsogon sa gihapon mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Ning atong programa sa gihapon, welcome sa tuang dulumanong kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauman kanunay Doc Hanselima nalo sa inyo mga sibyaan. Kumusta nga to mga viewers via Facebook Live? Asa man abot taron mga higala nga pagsibya? Kumusta ang ato mga pinangga? Nga mga consumers? Mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3Bio? Nainom na? O nainom na ang DTX 500? Nainom na ang D3Bio? Nainom na ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C? By the way, sa itong mga higala, Sambuanga del Norte, oh, atong mga higala dira nga naka-tune in karon, nakainom na si DTX Coffee Mix. Ah. Nakakapi na ba? Di ba galimtan ha ang ato ang mga products? Ang Clinica products available ni mga higala sa pinakaduol nga botika o nga pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa may mga concern o bangutan na nga may kalabutan sa ilahang panglawas, pwede mo nga mo join ng atong diskusyon. Pwede mo mga higala nga makasend sa mga pangutan na sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-6548-967. Muna itong text line na ito. 0981-6548-967. Anyway, isgutan na ito ron, mga kalite-ex, kining pag-inom na ito sa DTX 500. Onya, unsay maayo nga binipisyo, unsay mahatag niya. Importante manggun na ito. Gainom ta sa ito ang suplemento, gainom ta herbal. Eh, nasayod ta nga naa siya'y benefits sa lawas. Mga magiging pinaka-importante. Ganong gainom ta tungod kay nasayod ta. O, nakabalot nga naa siya'y benefits sa lawas. O unsay mga balatian nga pwede niyang matabangan. Di ba? Okay, DTX 500. Usa sa mga pinaka-common bitaw karon nga problema. Magkaedad ang lalaki. Magka-cancer mga higala sa prostate. Delikado no kay cancer gyud. Prostate cancer mo'y pinaka-common sa mga lalaki in terms of cancer. Prostate cancer. Basta nagka-edad na, kana so magka 50 magka 60 na dira na ang mga risk factor mahitungo na ning prostate cancer. Delikado ni kay cancer mang yun. So unang-una ang edad, ang atong kaliwatan, no, tigi na malikoyan, no, basin naagin sa tundugo mga higala kanang mga cancer cells. Pwede usab makuha na ito ni siya mga higala sa ito ang lifestyle. Yan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kauban ng Mighty C, somehow mga higala makatabang sa pag-reverse sa mga risk factor sa pagbato ng prostate cancer. Yan. Unang-una, i-consider na ito niya magkaedad ang lalaki. mga lulog, lula, lolo dira og tatay. Ang diet, ang lifestyle, ang duha ka mga risk factor nga pwede ka nga makalikay aning prostate cancer, or either pwede kang magka-prostate cancer sa diet o lifestyle nato. Diet atong pagkaon, ang lifestyle atong mga buluhaton. Dili magsigi o kaon, number one, sa mga mantikaon nga pagkaon. Labi na gyud kung magkaedad na ta, di na gyud pwede. Gawas nga makapahayblan na siya, makapainganyo na siya nga makabaton og prostate cancer. Kanang mga trans fats, mga saturated fats, baka na ba mga pagkaon bitaw nga ipalutaw sa mantika. Gigama sa mga mantikaon, mga higala nga pag-prepare. Inay, mas labing maayo nga mukaon ta og healthy fats sama sa omega-3 fatty acid or MCTs nga naa sa D3 bio. Pwede sa nuts, no? Pwede sa mga seeds. Pwede sa avocado, butong. Pwedeng lamias butong, oy. Oh, butong ba? O kadaan lang pwede na. No? Kasi na nangutanan ako, Dok, pwede ba kadaan lang mo kaunog butong? Pwede kayo. At least, usa ka butong kadaan lang? Pwede kayo. Sabaw o butong kadaan lang. Wala pa kay kaon, pwede na. Sa yusmuntag, pwede po hapon. Hapon ba? Oo. Before ka manihapon, kaon ka butong. Inom ka sabaw. Usbon ako, mas labing maayo ang mga healthy fatty acid sama sa MCTs nga naa sa D3 bio kaysa mga saturated fats. Mo man gikinahanglan nato ang kuan, ang fatty acid, good fats ang gikinahanglan nato. Aron nga makalikay ta, anong pagbaton mga higalang prostate cancer? Ang pag-inom sa DTX 500, kauban ang mighty si mga higalang kada adlaw may dako kaayo nga matabang sa prevention sa pagbaton ng prostate cancer. So, D3 bio, check. Maayo siya for prevention sa prostate cancer. DTX 500, check. Pwede. Mighty C, pwede usab. Dakon tabang mga higala for prevention. No. Mas maayo man ang makalikay ta mga higala kaysa manambal ta, di ba? No. Mas maayog yun ang makalikay ta kaysa manambal ta. So muna nga, magkaedad ta magkaedad, mas maayo nga naatay ginakaon, ginainom. Kamakatabang ka na to sa paglikay sa mga possible nga balatian nga dala sa atong edad. Ang pagkaon sa prutas o gulay kada adlaw, kinahanglan gini. Itudlo gyud nato, pakan-on gyud nato gulay prutas. Ang may mga problema, may mga balatian, na binagito may mga prostate cancer, may mga high blood, may mga diabetes, pakan-on gyud og gulay og prutas. Nya isda, mas labing maayo kaysa karne. Bisan unsa nga problema nga related sa cancer, mas maayo gyud nga daghan nga gulay og prutas atong ginakaon. Ang lycopene, ganiha sa may mga prostate problem, or either kanto mga galuda, ganaa sila'y prostate problem, gahubag ilang prostata. Okay, na may changes manguna sa ihi. Na ay changes sa ihi kung natay prostate problem. Ang kamatis, taas ni siya glycopene. Ang mga cruciferous vegetable like broccoli, cauliflower, kana sila, may mga compound na siya, mga sulfur, may mga sulfur compound na siya nga nindot nga pangontra sa kanser. Yan. O niya, ang pinaka-top ani mga higala nga prevention sa cancer mao ang powerful antioxidants nga naa sa disugard sugar cane extract or DSA nga naa sa number one ingredients sa DTX 500. Pinaka the best nga antioxidant pangontra nato sa cancer, DSA. Nang kape para gumin hawa, DTX. Naa sa DTX 500.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tapod ni siya, ganing bino o ganing pagpanigarilyo. Usapo din ni siya sa mga number one nga cause sa pagbato ng prostate problem. Ang delikado kung magka-prostate cancer na. Yan. So, sa mga katiter, di ba? Delikado nga mahulog sa prostate cancer. Tungod kayo na ani sila yung mga carcinogens. Kaling atong mga ginakaon nga karni, ang sigarilyo o ganing bino. Yan. Ari ang pipila ka mga prevention. Sumala sa mga medical experts. To avoid prostate cancer, we must stay sexually active. Why? Oy. Also now, to avoid prostate cancer, you must stay sexually active. Naay mga pagtuon, mga higala, dagang pagtuon eh, nga ang taas nga frequency sa ejaculation sa mga lalaki niya. Unsa ba na dira? Labing-labing ba na ni misis or sariling sikap ba na or naba kay partner? May 80% nga probability nga dili ka magka-prostate cancer. Lagi pwede magluya-luya lagi. Dili pwede magluya-luya si Manoy. Muluya si Manoy, delikado tas prostate cancer. Na nga, kinahanglan active ta. Oh, tay. Ha? Kinahanglan active yun ta. Kay ang mga pagtuon ron, daghana ka ay mga proven study na kinahanglan nga aktibo ang lalaki sa iyang sexual life para makalikay sa prostate cancer. Anda. Di lagi pwede na si Manoy nga mo. Muhinay. Kinahanglan active. Kunay diabetes, number one, gina-correct ang diabetes. Yeah, remember good na to ha, tanawa ha. Kuna antay mga medication nga ginainom, kabalo mo unsay usa sa mga side effect sa mga tambal nga atong ginainom, labi na gyud kuna antay maintenance. Kabalo mo unsay side effect sa lalaki? Kabalo mo? Number one nga side effect anak mga higala is kuan kaning gitawag nato nga erectile dysfunction. Makawala na sa kusog ni Manoy ay karon. Kainom man gyud ta ana kay kinahanglan man gyud. Muna nga atong tabangan gyud nga makontrol nato ang sugar o blood pressure. Naatay DTX 500 dira o. O sabayin ninyo na pag-inom sa DTX 500. For example, before meal ka, inom ka DTX 500 o D3 Bio. Or either DTX 500 o Mighty C. Then, naakay medication. O ayaw ka na, ayaw pasagdi. No, dili na ito pasagdan kay. Later on, munang giingon ako. Munang giingon sa mga pagtuon, mga higala. Kinahanglan active yun, kanunay ang lalaki sa iyang sex life. Aron nga dili siya magka-prostate problem or either prostate cancer. 85%, dako kayo na nga porsyento. Dako kayo na siya nga probability, mga higala. Nga mga pagtuon, makalikay ka sa prostate cancer. Kung aktibo ka, karon luya na. So, DTX 500 D3 Bio, ha? Nakuntabang kung may high blood, may diabetes, may mga medication nga ginainom. DTX 500 D3 Bio, pwede na ito ng isabay buntag o gahapon. Kung ganahan yun ta nga aktibo yun ta kanunay, naatay extend herbal capsule. Bisag once a week na lang or twice a week, mga higala, at least nga ma-stimulate yun na ito ang

0: aga to ang singalan anak. Ha? Singalan anak. Isang tasa na manoy daw, no? Kaingon ta nga nganong pare. Nganong una man taong kan namatay. Kaluman man tang natao. O mag-extend herbal capsule ha. O makatabang actually mga higala ang atong extend herbal capsule. Makatabang usab ni sa prevention sa prostate problem. Prostate cancer. Gusto mo nga dili mo magka-prostate problem, labi na gyud ni mga lalaki nga nagkaedad na. Extend herbal capsule bisag kaduha sa usa ka semana. Pwede kay na. Pero ang DTX 500 ug D3 Bio mas maayo kada adlaw. Kada adlaw. Anyway, standby sa higala. Kay ato sa ning taganog bagdagan mga higala, dagan na nag-comment diri oh. Dinood gyud na dok no basta dili na magamit. Mugi na. Actually, ang pagtuon nagpamatuod no nga kung dili aktibo ang lalaki sa iyahang alawas nung panginahanglan, dali siyang magka-prostate problem. Nag-aktibo yun. Naakay partner dira, mas labing maayo, gani. Matod pa sa mga pagtuon. Kung walay partner, sariling sikap. Kung walay partner, sariling sikap. Pero kung na'y partner, mas maayo nga aktibo. For prevention, mga misis, no, sabta ninyo ng inyong mga bana na manguhit yun na. Na anak ko'y rason di ay sa ko misis. Kung ayaw balibad dira kay narabay mga pagtuon nga. Kondili, kanonay, prostate cancer. Muna ako mga higala, extend herbal capsule DTX 500 D3 Bio na anis mga butika ha? Makatabang ni siya for prevention mga higala sa mga possible nga mga balatian, especially kaning gitaw nga prostate cancer sa mga lalaki. Sanbay kay ato sa nindaganong bagdagan ng ato mga consumers nga naayo na og natabangan sa pag-inom sa itong mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran.
2: Ibo blood sugar.
1: Ato na kami diabetes.
2: Mag-DTX 500.

0: 100.
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
2: Sa pinakadulgang butik sa yung lugar.
3: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
4: GTX 500,
5: mabali sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo, ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
9: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
10: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
9: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dili ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga Lipliyo ko anam niya sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lamik na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
10: Yung saan mong pag-inom ang kon, ditribayo?
9: Kausar ako. Sa kadlaw kausar niya, ang kape na ko buntag.
10: Kadadlaw diyo kag-inom?
9: Oo.
10: Pila nakakabulan nga ga-inom?
9: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
10: 3 years.
9: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
10: So sa imong na observaran, katong wala ka ga-inom, magkaroon ga-inom ka?
9: Kaya namik sir, kay sa una sir, manglaba ko maghapon-hapon tug laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko untag sayo siguro kung kamang-kamang ko sbanig pero sa nagdig na ko og ditribayo maghapon-hapon tug laba mura ra ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
10: So mo ni mo ginatumaron?
9: Oo, oh, ditribayo oh. Kapi sa buntag. DTS coffee mix.
10: Sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka
9: na? Oh. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kay na sa lawas.
4: Excel food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
4: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Pisi, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay
4: My TC, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga buti. My TC,
14: pag may TC para aron,
15: mag may TC ka na adlaw. Yan ang mga vitamins. Vitamin C, mga higala sa mga nagkaedad na. Vitamin C Mighty C kalaadlaw. So usbon ako kinahanglan nga naatay D3 bio, good fatty acid, then antioxidants nga naa sa DTX 500, dayon kinahanglan nga aktibo ta mga higala sa tuang sexual life mga higala. Kung gusto ta nga dili magka prostate problem. Mga lalaki, oh, ato na gining pamatud-an. Pangatawanan ginato niha mga tatay. Kinahanglan active ganunay. Oh. Number one, mga higala, kaning atong di ko na extend herbal capsule sa gikaingon ko na. O, ang atong extend makatabang ni siya prevention sa prostate cancer. Not only prostate cancer, mahatag bag yun mga higala. Makuha bag yun nimo ang imuhang panginahanglan, no? Panginahanglan mga higala sa mag-asawa. Extend herbal capsule. Ang atong extend herbal capsule na sa mga butika. Ha? Extended ang ligaya, extended ang saya. By the way, sa mga nangita, D3 bio po da sa mga nag-iedad ng mga lalaki. Kada adlaw na agi D3 bio. DTX 500 kada adlaw. Labi na gigit ko na yung high blood ni diabetes. Dayon ang atong DTX Beauty Soap. May mga bugas-bugas katul-katul spanit tira. Gamit mong DTX Beauty Soap na as butika. Sa mga mahiligon ng kape ha, di yun malalist. Oo. Daghan yung kaayo ang gapangita sa DTX Coffee Mix. Daghan na usab ang gainom gapangita sa DTX Premium Coffee. Tungod kayo nindo itong patsyada. Oo. Mura man gini ako mapasaling. Patsada nindot kaayo nga klase sa herbal nga coffee. Dilibog at bulsa. Nakakapina ka, nakadetox ka pa. Gamit mong DTX coffee. Gamit mong DTX premium coffee. Ha? Kapis, mga diabetic ba? O, DTX premium coffee. Naas mga butika. Anyway, musay babay ko mga higala katong oras limited kayo. O ba po, nag-uban-uban kaya punta. Hello sa itong mga viewers via Facebook ha. Naanis mga butika, duanin nyo sa mga pharmacy ang atong mga products. Sambuanga del Norte, naanis mga butika sa inyo mga lugar. Silingan na itong mga probinsya, naanis mga butika sa inyo mga lugar. Sa mga mahiligon ng kape, tara. O, ubanta. Tara na. Di na ito, magaling tayong kanunay, ha? Maganda ang buhay. Kapag naka-DTX Coffee Mix, tara. Kapita. Mga penata.
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
6: Yes, welcome. Welcome magsamo mga socket. Welcome sa sa ato ang programa. O gatulong manon sa pagpagkabanas. May paglawas, may adlaw ka-Dragon Mel, no? May adlaw sa mga socket na to nagasunod sa ato programa. Sa nagkadaan na lang mga socket. And of course, no? Niya sabi niyo hang ubos o higala sa kahanginan, no? Bisaya sa Agbidano. Ay mo kalimot, ha? Ay yung ubos o higala ka alagad sa kanginan from the St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Reading. Mga produkto higala o na napamatunan na sa kadaghanan nga ang ito sa mga produkto napaka-epektibo sa maniining Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga mo'y muhatag ka ninyo o nindot kaayo ng sirkulasyon sa inyong dugo. Mayo usab sa vision and eye and health mga socket tik paminaw nga ang ato ang produkto mga socket dako kay katabang sa nagkadaiyang sakit og balatian kasama usab mga socket og kaabag ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Ay makalimot mga socket tik paminaw ang ato usab nga Dragon Fruit Gold and Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dako kay katabang sa mga kaigsoon na ito nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ha? Kanina yun mga sokin tikaw na pinakalindot kay walang palpitation, di maghapdo si galang inyong kutokoto, di maghapdo sa inyohang tiyan o inyohang ulo dili maglabad mga sokin tikaw walay kabuhi nga may tabo higala. Mao ni ang pinakalindot nga klases kape mga sokin tikaw paminaw. Doon na may problema sa inyong palawas si gala, doon na may problema sa tiyan, doon na may problema sa sakit sa kalawasan, gamit po mo o Dragon kining Dragon Massage Oil with Chubaki, ha? Ang ato sa mga Dragon Herbal Oil mga higala. Doon ay tulok ang klaseng kahumot nga mapagpilian ninyo. Maayok-ayok siya sa kitawag o varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako ikatabang para sa kang nanay o tatay matagabi sa disenyo nga pagpamasahi. And of course, mga sokin, tigpaminaw. Ano na puntay, kitawag o kapi. Ay mo kalimot usap mga sokin, tigpaminaw. Hardmark stream coffee for men. With all kinds of ginseng, ha? Dako kay ikatabang, di basta-basta nga klases kape mga sokin tikpaminaw. Pag ikaw makainom sa Hard Max Stream, hard ang simula, max ang sarap, no? Ani usab mga sokin tikpaminaw? Para usab sa mga kaigsuno na to, nga hinay na kaayo si Manoy. Muhatag ni siya og dugang kusog, pagpatindog, pagpagahi, pagpatigas, mga igala. Arang alang usab kang Mr. og Mrs., ha, di ba? Ang Dragon Body Oil mga sokin o Dragon Massage Oil with Chubaki. Dako po na isyag tabang para sa mga nagkaroon sakit o pamaol sa kalawasan ni Gala. Kinisiyang Dragon Body Oil. Gidisinyo po ni siya mga sokin tigpaminaw. Pang whole body massage, no? Kinisya ang kahumot, mapagpilian ninyo. Sama sa ilang-ilang sampagita o lavender, ha? Amaw ni siya ang pinakarindot kayo. Ay pong kalimot usab sa mga kaigsuno na to nga na problema sa ilang skin, ha? Ang pamanit, adunay problema sa pamanit, mga minor skin disease, mga sokin, tigpaminaw. Wa na gila ang katapat na Dr. Punji Soap lamang ang katapat, ha? Gamit mong sabon, higala. Para usab sa inyo ang ilok nga baho, para usab sa inyong tiil nga baho, para usab sa mga katol-katol sa entero kalawasan. Kanina gyud ang Dr. Punji Soap ay magkaulaw mga sokin, tigpaminaw sa pagpangutana nini. Kabag usab ang Dr. Punji, Kiskin Glow Power Whitening Soap, ha? Ang gusto mo hamis inyong aping entero kalawasan, gamit po Kiskin Glow, hamis kutis artista ang resulta, higala. Basta Dragon ang imuhang gamiton, higala, mga produkto, nindot kayo ang resulta. Bisaya sa binadaay mo kalimot sa paggamit ini kay kinisya nga klase sabon dako kay katabang sa nagdaay sakit og balatian. Basta sakit igala ato isgutan ani ana higala mga sokin tik paminaw halos di believe gumikan sa benepisyo sa ato ang produkto gikan sa kapsula ngadto sa ubang mga produkto mga sokin nato ha mayaman kini sa antioxidant og ang mga vitamins and minerals mga sokin tik paminaw paito chemical higala nga naa sa ato ang produkto ay mo kalimot mga sokin tik paminaw basta Dragon ang imong tumaron og imong gamiton sigurado imong lawas pabas kugon og bag-uhon.
5: Yes mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, natural, nutritious ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta naka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:05. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyo.

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Biyernes, pit sa tres ni mao nga bulan sa Hulyo, tuig 2026. E sab nga hugna sa ato ang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, ito ang mga suking tigpaminawan nga naglantaw og naminaw karon sa ato ang tulumanon ay muglangay, ay muglangay. Timbaya, timbaya na mo mga bay. Kaya ng mga pagtimbaya diha, atog yun ang hatagan o pagtagad nining manindutang kagabihiyon sa itong katulamanon. Atong utrohon, mga lama sa kagahapon. O dili mo kontento sa utrohon, atong usbon. Sige mga bay, mga bay, katupong nga mga bay, baka na nga managbuog na ay ganang managat, inig tagboan na, dayon nga mo, kayong mo sa sakyanan, kung sakyanan, sakayan. Sakayan og pambot, adayon, hatagan mo isda, isip kinayungan, muna gitawag ang mga nagkayong og mga bahay. Hindi nga, bay, rin bay, at ito sa bay-bay, kay mga bahay. Samtang kamo mga bay, hindi ko na aw, nanay isda ihatag, gikan sa kaigsuna nato nga mga isda, ngayon nung gikayungan sila nga pambot. Ang pagkayong anak, gitawag na og mga bahay. Lai po nga mga bay nga kamudiha ako mahigala nga naminaw. Gitawag yahapon naman ako og mga bay. Sige, ako lang ipasabot ang mga bay nga kamo mga tao o katubong mga bay nga managbog isda. Sige, sa ito nga mga suking tigpaminawan nga naglantaw gaminaw karon sa ito nga tulamanon sa mga lama sa kagahapon. Okay, comment o timbaya mo sa itong kaugalingon nga account ang Ronnie Librado. Okay, nag-live ta? Ronnie Librado, inong gilantaw karon nga account. Samtang pwede mong makatext or makatawag sa Smart 0969484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 para inyong mga pagtimbaya diha mga bay atong mahatagan o pagtagan. At ang ihakay, lain na sab nga sugilanon ang atong pagabasahon karon sa mga lama sa kagahapon. Sugilanon kinirex. Atiaw muna mga bay ha. Gahapon ang kaagi ni Marlon naghubit sa iyang hinigugma ug sa iyang pamilya. Karon maura gihapon mga bay, si Rex mao gihapon naghubit gihapon sa iyang hinigugma ug iyang pamilya. Ana ba gyud bay nga kinahanglan gyud ka nga mo sakripisyo sa duha? Kinahanglan magyud nga dili pwede nga dunganon ang pamilya ug ang relasyon? O hinigugma? Ana ba gyud mga bay, magsuya ana ba gyud na ang imong uya ug imong mama ug papa? Maubitaw na mga bay ha. Muna to nga kalabanan jud murag dili lang kay napulo kataw nagproblema ini nga diin naglibog siya asa may akong pilion kini ako ang hinigugma o kini akong pamilya. Okay, ang ako ang pamilya mura ba og ganang mataligam anak ko sila pud mga bubuho sila. Ang ako pong hinigugma og di matagad mga bubuho pud siya. Amo na mga bay mao ni nga ato karon nga pagamasahon ang sugilanon ni Rex. Mao na kamo diha, hala timbaya timbaya mo. Dayon paminawan ninyo kini nga sugilanon. Katupon nga nakachamba lang sa pagpaminaw, ang inyong ipaminaw karon nga istasyonan o sibyanan mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Atos bon, 98.3 FM Star Radio Tayasan. Okay, doon ay mga pagtimbaya. Atong hatagan o pagtagad, mga bayha, ilang nga mga pagtimbaya, niningatak na nining kagabhion, okay? At ulang taon ha, di anadre, nina si Terso Bucamorra. Nga naglantaw karon si Terso Bucamorra. Yung sab si Ma'am Maripas Castillo Gutib, naglantaw po. Matupan niya, B.E. Bay. Samtang si Leonard Agbulos Mirador. Uy, si Boss Leonard Blaney. Ang ato ang kanangang distributor nga sa Agrimac. Basta kay Kubuta, sigurado giyod nga garantisado ka na mga higala nga heavy equipment. Okay, dahil na po niya si matupato ni Ma'am Idol Maripas Castillo Gutib. Hi by Idol BE. Sab ato ang reporter, dapat ang reporter si Handos 24 Abdul Karim Solis. Ang yaba usi Chubby Mar Solis. Okay, matuban niya Lablab Anchorman. Okay, nagyun na by Idol atong reporter nga. Pero nagyun ang Lablab ha. Ba nagasawa na yun ang Lablab. Ano nang Lablab yun? Pagbantay mo ha kay Basin Og makauyab mo nga doon na ay partner basi ka mo niya ay malablab ya ino nga buko-buko matigbasan mo sa bana or kanang doon ay karelasyon nga lain ana ang ino buko-buko pagbantay ka mo doon ay malablab doon
maglablab kay maguhab man ang maigo og pinote. Amo nang manguyab mo siguro ang kana walay bana o way asawa. Og doon na may banak asawa, siguro ang sila bulag na. Okay, sab, ang problema jud kinira ba jud nga nagdahumtang nga labon nang kinang manguyab ta guwapa. Sus pagka naghanang mahigugma. Muna ginay pa to sa pasiya mga bay, basta gay puti daghang muli-li. May pay lagom kay ikaw ra imo dumdum. Sige, onya, selbeng sinugatan kana tong tanan, ani kinang nga kanta sa atong lataw kay nag-una mino ning katapusan. Gikanta sa Indecent Obsession, Fixing a Broken Heart. Mga

0: si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna ako gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mabali sa mga butita. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga Victory Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up nako okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
10: Hola.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antiparan ako. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
8: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
11: Ako si Nilita Bonyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ati Sir Gadiel Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa utiyan.
10: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Mga lamang sa kagahapon.
13: By Ronnie Bay.
14: Atong oras mga bay, 25 minutos na milabay sa alas 8 mga bay, kinimong tagna. Gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dili kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed, mas tasog santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para magkangkugbay panglawas tungod ang astasan baratulang. Ang astasan, mapalit diri sa Tayasan Security Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
12: Mga lama sa kagahapon.
14: Sige mga bay, atong hatagan o pagtagad kini nga mga pagtimbaya mga bay, gikan ni Day Jokinto Jusen. Maayong gabi inong shout out from Sambuan, Cebu. Thank you ni Mariros Marquez. Matupato ni Mariros Marquez, B.E. Pare. Samtang ni Handos 24, Abdul Karim Salis o Jubimar. Ha ha ha. Sama ni Maripas Castillo Guti. Hi, Day Island, B.E. Dayon, matupato ni Jubimar Salis. Love, love, and kurman. Okay ha? Aman pa niya, timbaya, timbaya ng mga bay. Kaya ng mga pagtimbaya. Atong pagkabasahon karon sa tuang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sige, ay namog lang ay ha. Kay ang tanan gyud ng pagtimbaya ninyo, ako gyud ang hatagan og pagtagad basta kay mo timbaya lang mo ha, diha mga bay. Okay ha? Atong numero tong suba tong numero Smart 0969484544 og sa Globe 0956664774 ang tanan ni pagtimbaya ato gyud ang mabasa mga bay. Niya, may gabi niya sa Manse Bindoy ni Mamlin Tugdang kan sa pagpamina way undang-undang insab ni Ma'am Alma Escarpe maayong gabi mga bay diha sa Barangay Matuog kauban ni Ma'am Cristita Abdul Monte o sa mga Jokinto pamilya diha sa Kambay pinangaluhan ni Tio Jesus Jokinto so kaya LV Jokinto. Sige, adita maglangay kay Medyo na langay na ta atong hatagan o pagtagad kini nga sugilanon ni Rex uban sa tuang tulumanon.
12: Mga lama sa kagahapon.
14: There
13: by Ronnie Bay.
14: Maayong gabi i by Ronnie Bay og maayong gabi usab sa tanan ni mong mga tigpaminaw. Palihog lang ko nga taguan ninyo ang akong nga tinuod nga ngalan sa ngalan nga Rex. 23 anyos, gikan sa Bindoy, Negros Oriental. Dugay na gyud ko nga tigpaminaw sa inyo nga programa. Og daghan usab kog nadunggan nga mga problema nga nahatagan ninyo og maayong tambag. Wala gyud ko nagtuog nga moabot ang panahon nga ako na mismo ang musulat og mangayog tambag tungod kay bugat na kaayo ang akong gibati og murag wala na gyud ko'y laing masultihan. Byron ni Bay, kamagulang ang anak ko sa mga lima kamanagsuon. Sukad sa pagkabata pa lang, nako, nakakita nako sa kalisud sa among pamilya. Ang akong amahan kay mangingisda o ang akong inahan nagabaligya og utan sa merkado. Aron ang mga adlaw nga maayo ang kita, apan mas daghan ang mga adlaw nga igu-igu ragyod para adunay makaon sa lamisa. Pag-abot na ko sa kolehiyo, napugos ko og undang sa pag-eskwela. Bisan gusto kaayo na ko nga mahuman ang akong kurso. Dako kayo ang ako nga damgo nga mahimong maestro. Kay ganahan ko nga motudlo sa mga bata sa among barangay. Apan tungod sa kakulang sa kwarta o sa panginahanglan sa among pamilya, ipilit na ko nga mangita og trabaho aron makatabang. Wala ko magmahay sa akong desisyon kay pamilya man gihapon ang akong giuna. Apan usahay kong makakita ko sa akong mga barkada nga nakagraduar na o adunay maayong trabaho. Dili malikayan nga masakitan ko og mangutana sa akong kaugalingon kung makabuot pa ba nako ang akong mga damgo. Bayron ni bay, tulo ka tuig na ako nga nagtrabaho sa usa ka gamay nga grocery store diri sa mong lungsod. Dili dako ang sweldo. Apan nagpasalamat gihapon ko kay bisan unsaon makatabang man ko sa among pamilya. Kada sweldo, unag yun na kong hunahunaon ang tambal sa akong amahan. Ang alawan sa akong mga manghod o ang pagkaon sa balay. Kung arunay mahibilin, kana dalang ang akong gamiton para sa akong kaugalingong panginahanglan. Napod ko iyab nga si Shen, tulo na ka-tuig ang among relasyon. Sa sinugdanan, malipayon kaayumi. Sabay mi og damgo, sabay mi og plano para sa amo nga kaugmaon. Siya giyod ang usa sa mga tao nga nagdasig nako nga dilim hunong sa paglaom bisan lisud ang kinabuhi. Apan sa miagi nga mga bulan, nabantayan nako nga murag nagkalayo na kami sa usag-usa. Kanunay na siya nga masuko kay wala na kunukoy oras para kaniya. Usahay kung mag-abot ang among day off, mas piliyong panako nga magpabilin sa balay aron mutabang sa ginikanan kaysa mugawas uban kaniya. Masabtan ra pud nako ang iyang gibati kay natural lamang nga gusto niya nga mabati nga importante gihapon siya sa akong kinabuhi. Apan sakit pud para nako nga murag wala niya masabti ang akong kahimtang. Dili tungod kay wala na nako siya higong maa. Kung dili, tungod kay daghan lang kaayo og responsibilidad nga dili nako mahimong talikdan. Usa ka adlaw, nag-away gyud ni pag-ayo. Ana siya nga gikapoy na kuno siya sa pagsabot kanako. Ana pagani siya nga murag pamilya na lang daw nako ang akong gihunahuna. Og wala na koy panahon para sa among kaugmaon isip managuyab. Sakit kaayo paminawon bayron ni bay. Kay wala gyud ko nagdahom nga madungog nako kana gikan sa tawo nga dugay na nakong gihigugma. Wala kumutubag dayon kay nahadlok ko nga basin makasulti og dili maayo tungod sa akong kasakit. Pag-abot ako sa balay niadtong gabi una, naglingkod ko sa gawas sa among balay og didto ko nakahunahuna sa tanan. Nakasulti ko sa akong kaugalingon nga basin tinuod pud iyang gingon. Basin tungod sa akong pagka-uptake sa pagtabang sa akong pamilya, nakalimot na ko sa akong obligasyon isip uyab. Apan sa laing bahin, unsaon man ako pagbiya sa akong responsibilidad isip anak. Ang akong mga manghod, nagsalig ka na ako. Ang akong ginikanan, nagkinahanglan sa akong tabang. Dili, nakukayang nga pasagdan sila alang lang sa akong kaugalingong kalipay. Usahay, maghilom lang ko o magampo sa Ginoo. Ngatagan ko kusog o kaalam aron. Mabalansin ako ang tanan. Gusto ko nga malipay ang akong pamilya. O gusto pod ko nga magmalampuson ang among relasyon. Apan murag lisod man gyud kayo buhaton ang tanan sa usa ka higayon. Bayro ni bay, usahay mahadlok ko nga basin mo abot ang adlaw nga biyaan ko sa akong uyab. Tungod kay gikapoy na siya paghulat. Nahadlok ko nga mawala ang usa sa mga tao nga dugay nang kauban sa akong nga mga pangandoy ug kalisud sa kinabuhi. Pero nahadlok pud ko kung unahon nako ang akong kaugalingong kalipay, basin masakitan og malisda ng akong pamilya nga dugay nang nagsakripisyo para kanako. Murag bisan unsay akong pilion, adunay masakitan o adunay mawala. Mao nga karon, nangayo gyud ko og tambag gikan kaninyo og sa inyong mga tigpaminaw. Unsa man gyud ang sakto nga buhaton sa usa ka anak nga gustong mutuman sa iyang responsibilidad, Apan gusto sab nga magpreserbar ang iyang relasyon. Sakto ba nga unahon sa anak at pamilya bisan usahay masakripisyo ang iyang kaugalingong kalipay? O kinahanglan ba nga mangita siya og paagi aron mabalansi ang tanan bisan lisod kaayo ang kahimtang? Nanginaot ko nga pinagi sa inyong mga tambag, makabot nako ang kalinaw sa akong hunahuna ug makakita ako og hustong direksyon sa akong kinabuhi. Daghang salamat, Byron Ibay, sa paghatag panahon sa pagbasa sa akong sulat. Og salamat usab sa tanan nimo nga tigpaminaw nga mahimong mutambag kanako. Hinaot nga ang akong istorya mahimong inspirasyon usab sa uban nga nag-antos sa parihas nga sitwasyon. Byron Ibay, sadali pa ko hingpit o dali pa na ko hingpit nga tapuso ng akong sugilanon. Palihog na lang ko og patugtog sa awit nga naguluhan, tutulungan kita. Kanimong matinahuron, Byron Ibay, Rex.
12: Mga lamang.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended, I use Avon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Shiva Essential Oil. All Healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawaagyod ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
8: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman.
9: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: mga lamang sa kagahapon. Mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bai.
2: Atong oras mga bay, 51 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, yatud ka na to sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo, ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suki butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili ka mahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man uwala, pwede gud kamo nga makatumahar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan, salka si sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pang nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na baka mo salamian humatog herbal pagyud nga coffee, ani ana gipilaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa doon ay high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol, o dili makatulog, tilaw di sinyo kini nga muayu sa sakit o balatian. Ano na dusi ka mga herbal gadgets kini Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika, dere sa tayasan, o sa mga parmasi sa inyong mga lugar. Okay mga bay, atong hatagan o pagtagad kini nga mga pagtimbaya karon ini nga takna nini nga kagabhion mga bay. Ato masahon na, ani ato mga greetings dere sa tuang comment sa comment section sa tuang panag-uban sa mga lama sa kagahapon. Okay, arita dere sa ibabaw. Paibabaw ta mga bay ha kay doon ay mga mensahe sa ibabaw mga bay. Okay, gikan ni Jokento Juson, maayong gabi inong shout out from Sambuan, Cebu. Thank you. Samtang na po naglantaw si Jihiro Ruel. Si Boss Donto Eloterio sa Pentecostal Missionary Fellowship. Matun pa niya itong hatang pagtagad kini pagtimbaya. Maayong gabi, Boss og Satanan. Nga namina, Boss. Musta na. Shout out ko sa tanan. Naminaw og sa ako pamilya. Elmaco, Salcido, Loterio, De Baldero, pamilis og Boss. Shout out usab ko sa ako ang ugangan diha sa Bago, Ledita Anthony og Percy Garol, nila ni Miray og Rolito. Boss, salamat sa tanan taga Bago. Boss, naminaw ko og naglantaw sa imuha program. Pero usahay, kapoy na, adili na ko makalantaw sa imuha. Live Bureau, naminaw ko sa speaker na ko. Galunog-lanog ka, boss. Gabi, boss. Kining timbaya, ikan sa Palawan, Batarasa, boss. Request ko song, Mirage Kuro. Salamat kanunay, boss. Ronnie Librado, amping kanunay, o sa matag panikay-sikay, boss. Okay? Yan kanto ni boss Donto Loterio sa Pentecostal Missionary Fellowship. Samtang lantaw sabiya si Ma'am Arabic. Matupad ni Ma'am Arabic, gabi sir, watching Saudi Arabia. Dayong, shout out sa pangpang, sir. Okay, basta taga pangpang, guwapo o guwapa na. Ni boss Dindo, Abrincilio Vlog, watching. Matupad ni boss Dindo, Abrincilio Vlog. Okay. Maayong gabi eh, bye idol, Ronnie bye, musta na ka? God bless you and your family. Shout out sa suking tigpaminawan sa Star Radio, Digoy Herodias, Brad Robin Aquino, Yaya Amay Kaliao, family. Kung mahimo akong handos reporter, unsa ako ang numero. O gati pabot ni manager boss, unsa imong numero boss. Basi boss og, imong numero boss, handos 69. Sige boss ha. Sige, salamat boss. Okay ni Jalebi Alba. Matupad ni Day Jalebi Alba. Mayong gabi diha, Bainong. Shout out ko sa ako ang mga mahal sa buhay. Nila ni Mama o Papa o sa kuwang banana podnong maayong gabi eh. Samtang Barbarillo Kiusay, may glantaw di Batakang Presyo. Okay, Batakang Presyong Palaliton at iba pa. Okay, kika na ni Boss Dindo Abrincilio Vlog.
1: Barbadikilio con Barbakilio. Sana ni Barbadikilio ni minum Barba Kiara. Barbadilio Kiusai. Good evening, bye. Okay, may gabida ni mo, idol. Ada yon ni Pentecostal Missionary Fellowship. May gabi eh, ada yon. Dugang pa ni Boss Dendo. Baling lipaya ni Landire, idol. Rune, bye kay na discovery na si Digoy Herodias. sayang. Die Hard Star Radio. Siang Die Hard Star Radio. Eh. Okay, salamat ya nimo. Kani Boss Digoy Herodias nga sa pagpaminaw sa Star Radio. Wag yun mapakias. Onya, ni Sir Manuli Tutugdang. Good evening, bye, Rune, bye. Nimo, og sa tanan nga naminaw nimo. Aning kagabi on, bye. Dayon, napadayon nga nagpaminaw og naglantaw si Boss Donto Luterio sa Pentecostal Missionary Fellowship, mga bayan. Salamat ya, Boss Donto, ha? Salamat. O kaman pa nga naglanta, mga bay. Ito sa ha, may gabi yung kanatuntanan. Mga bay, sa tutulmanon, ang mga lama sa kagahapon. Sige, laing musika. Alang kaninyo mahigala. Mo na'y pagkakantahon sa mga ayong pasay luba. Hindi kasi mga asawa sa mga yap. Dahil, please forgive me. Ikanta ni Brian Adams. Mga

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, mm-hmm. Unsa ning horny goat Doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan yes. Ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Hard Extreme Max. Mga yes. Suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw ang madungog ninyo mapapalit usab sa nagadayang butika og parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes.
2: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
3: yes.
2: O kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
3: Yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market,
3: okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Atong oras mga bay, 12 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tagna, yatud ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain-laing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog sa Star Radio Tayasan ang ilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang tagna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Bajan, Botica Santo Niño, sa Alegria, Ed John Chan Pamasig Sinovate Pharmacy, sa Natilan Week, Your Pharmacy, M. Pedro Next Store, Rue Pharmacy, Shilmo Pharmacy, sa Dalagit, Ready Pharmacy, o It's an It's Pharmacy, sa Malbayo, Chinchon Pharmacy, sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Botica Marga, sa Alcantara, Botica Marga, sa Mantalungon, Botica Marga, sa Dumanho, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Habidrag, o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Inchil Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, ato sa nga hatagan pagtagad kini nga mga pagtimbay karon nga niya sa ito nga tubangan nagtipon og mga bay. Okay ha? Atong basahon nga mga greetings mga bay sa ito nga panaguban sa ito nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay ha? Dira? Ato ang lantaon mga bay ha. Mhm. Dera, ako gilantaon, dera. Okay gikan ni Boss Don Tuluterio sa Pentecostal Missionary Fellowship. Boss request ko song Mirai E, Mirai E Kuro. Now, naminaw ko, lamat. Okay boss, sorry nga atong research sa mga playlist wala ang Mirai E. Dahil samtang ni by Judy Alde, may gabi E. Matupato ni by Judy Alde, may gabi E. Pwede request kong song Anak by Freddy Aguilar. Sige ito nga patungan karon, katutiyon ang anak ni Freddy Aguilar. Samtang, matupato ni Boston Toy Loterio, sa YouTube boss na anak siya, boss, may paborito song na siya boss. Okay pa siya boss ha. Kato ipatukar rin ka ng rasa mga dira sa itong playlist boss ha. Try pa download ang manager. Tumaminawan o okay ba? Kada ba nga kita kung soft ba or slow ba among music? Pwede ba pagpanggabi eh? Okay, eh, okay boss ha. Labat boss. Sige, sige boss ha. Pasensya kay boss ha. Wala rin sa mungkar boss ha. Okay, dahil ni Shirley Martinez. Okay, dahil Shirley. Magkabitan mo dahil Shirley. Pwede pagkawin na dahil Shirley. Nasa Kambay or dito pa sa Cebu. Si dahil Shirley Martinez. Nga naminaw karoon ini nga tag na ini nga kagabihon. So, sabon, mato ni dahil Shirley Martinez. Maayong gabi. Sige mga bay, laing musika alang kaninyo. Naguluhan kini og baka mayroong iba nga gikanta ni Jerome Abalos.
1: Mga lama.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels feels at home.
4: Visit us today.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kana nawa akong kangapoy niya, kana kuan atong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma-dili mo kapuyon kana lang.
6: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Emb's Flower Shop.
11: Emb's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
4: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
10: Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuhan.
4: Call or text 0966-348-9336. Emb's Flower Shop.
11: Emb's Flower Shop.

0: po si Lorde 5. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Isa'y pangani mo, Nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
3: Matuong.
2: Pila edad din mo?
3: Sa 28.
2: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana.
3: Oo.
2: Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
3: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
2: Nang hubag?
3: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma jucag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di ako nusa ka sugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
2: no sa mo yang tail
3: no hubag jug maay
2: hubag tanan
3: gigas kami ino hu abot diri hu asta sa abot diri kuan
2: punuan sa paha
3: dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni inyo asulayan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
2: ya karon okay na yung bata
3: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
2: pa di
3: kuan 79
2: so sa mga naminaw karon ron mamunsay ka istorya ni mo
3: okay magamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga ng hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
2: amigos ko pe ray gino salamat mga idol.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana ding ingredients ani no?
6: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Gagahay, Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 35 minutos na milabay sa las 9. Mga bay, kini mga tagna. Gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mayo siya ka natural, nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa. Resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pag kasakit. DTX Capamex with ampalilipstiacids and sugar, sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, may nga pagpuminaw karon og may paglantaw ni Ma'am Ninette Indonelia Tenebroso diha sa Gunting Baril, Cebu. Matupan niya, B.E. Bay. Okay, may gabida ni mo, Ma'am Ninette. Kao ba ni Bay Gilo Tenebroso Tenebroso? Samta namin ang usapong naglantaw si Boss Duntoy Loterio. Boss Duntoy Loterio, may din nga gabi diha nga sa Palawan nga naglantaw karon sa iyang account nga Pentecostal Missionary Fellowship. May gabi diha. Okay, dito maglangay mga bay. Laing busika alang kaninyo, naguluhan kini o gulong ng palad ng kanta ni Eva Eugenio.
0: Mga lama sa

0: gala atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili. Wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil.
3: This is Amapola Broadcasting System.
2: Aral at ginamit.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ako si Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal ganito Marco aning cervic care na ulian jud ko og nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
9: Kung kamu masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Kagopo!
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga, murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasa, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on.
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
8: Hard Mama.
11: Hard Max.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
11: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na.
13: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
16: White Knights Dumaguete Pension House
15: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Knights Dumaguete Pension House.
17: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
18: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
19: Kinsa ni ma'am?
20: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok ko ng Vitron.
19: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
20: Ngayon siya nga, lami ko nois. Lami yad ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskoy lakay makabright din, no? Kay laan namin siya nga, palit ko usob mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, Ana.
21: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
22: Ako siya siya ni Kulog. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAB na non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag, kanunay mong kumasakit-sakit, anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mag-i-maintain ako, Nance. Daghan tayong salamat sa Nance na mo'y nakakalawasan.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Chicks, Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gid sugar. Sorte gid na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sang DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
3: Kita, balagosa.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kalang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ganyan sa DTX 500.
4: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
3: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag matatumar. Kita sa kistetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istit at tumarani.
4: So, wala pa na siya nainom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan na ni.
4: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit na ni?
3: Natong wala nakagamit na ni. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan. May isi. D3 Bayo o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. D3 Bayo.
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
6: D3 Bayo.
5: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
7: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation pero sa pag-inom niya sa nan nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am o daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
8: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy barorong, sinta, purok banikanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at isog na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o kaplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
1: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta!
3: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
5: Merna bro mo.
4: Pila edad nay kus ganay?
5: 60.
4: Dugay na kada gamit to Amigos Coffee nay.
5: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
4: Pag sugod
5: yun. Sugod, oo.
4: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
5: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
4: Okay, sa una day na yung
5: 180, 200.
4: Muna yung blood pressure ni mo.
5: Bisa kainong pagkumpara sa high blood.
4: Karon wala na kay laigin.
5: Wala, Jod.
4: Kanarang Amigos Coffee. So, permamente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
5: Wala pa ituig kay Jutay raman ang among kuan.
4: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
5: Matuog.
4: Barangay yung.
5: Barangay yung.
4: Sa mga naminaw, unsay kasulti di mo nila na
5: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
4: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntan. Salamat mga idol.

0: Journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 5:56.
1: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
2: 2!
1: 2 plus 2!
2: 4!
1: 4 plus 4!
2: 8!
1: 8 plus 8!
2: 16!
1: 5 plus 4!
2: 9!
1: 5 plus 5!
2: 10!
3: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
4: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
1: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

maayong panglawas. Mahurog niya ito ang puhunan, mga igsoon, sa tupag panikay sikay. Nining madanlong aping sa kalibutan, mga higala. Nag-usap-usap, nag-usap,

Tan ang sakit nga ulcer, mga higala. Shout out diha sa mga dunay mga balatian nga ulcer. Unsa maning ulcer, unsa mga sintomas, mga igo, mga igsoon. Yon sa buhato na to, mga igsoon, normally kay tanian ang ulcer. Oga, unsa matabang mga higala sa produkto nga Astasan. Ang pinakabago, pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas.

kita niya ng sakit nga ulcer. Libog ng uban mga higala, anong giulcer nga daghan mang makaon, daghan mang kwarta giulcer. Ay bayong. Nala sige, standby mo na mga higala. Ito nang isgutan, karoon na pa sa dili pa. Balakan sa tamo mga higala. Aron nga malingaw, good morning sa iyong kawakan. Adla akadang adlaw. Ano yun, Lord God?

0: lang sa luma nga akong ibabati nga gitagak paninong perseng. Mga titik sa tinuyong awit gisulad sa alumbak. Miduslit sa nag-aup nga pagbati o midanag sa nangalaos na nga mga bulag.
1: Iamula.
0: Timan eh akong pinangga, timan ini. Timos kong pagigugma, kinidili, malara, kong malaya. Kayo malang ilinyo. Saksi ang mga yamog sa mga uhaw ng mga laguna. Kansang kinabuhi, andam kanimo, ihatag kong itagana.

ay, ay. Upasagdan lang ayanon sa yahang ihi. Yeah. Puslanan nga way katumanan kining kabus kong pagbati. Yeah. May pa na lang wala gipakataon yung kinabuhiya. May pa na lang wag ipakataon yung kinabuhiya. Kung way katumanan kining gibang kuliyang ko ng gugma. Ay, ay, ay.

Exxon, muna ngak. Aron dito maipit mga Exxon. Kami taog as the sound. Karon at balikan mga Exxon atong isbutan kining sakit nga ulcer mga igala no kisa may mga gipang ulcer ninyo diha. Watch out, shout out. Dilali mga igala, aduna kanin imong balatian mga igala no sa mga ulcer.

Kining gastric ulcer o duodenal ulcer, mga igala. Ang gastric ulcer, ato na yung makita niya sa tiyan. Ang duodenal ulcer, makita nato niya sa unang bahin. Sa unang bahin, mga igsoon, niya sa tong small intestine. Kalang itawag niya o duodenum. Amo na niya. Ang ikaduha nga ulcer, mga igala, is kining esophageal ulcer. Motong nga niya sa imuhang esophagus.

regalo. O niya ang ulcer. Sa may inungdan ining ulcer, mga kaigsunan. Doon ay nagkalain-lain ng mga inungdan, mga kaigsunan, ining ulcer. Una, kining itawag natong infection with Helicobacter pylori or H. pylori, mga igala. O, kining bakterya, no? Na makaipikto, mga kaigsunan, diya sa imong tiyan. Naagod na din siya kaugalingong bakterya.

mao ang long-term use of NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Kanang mutumarta og mga synthetic nga mga tambal. No, di po na siya maayo dai mga igsoon, mo po na hinungdan sa ulcer mga igala katong tag-as kaayo mga dosage nga mga synthetic mga igala. Mo po na mga hinungdan unya magkasakit kag ulcer mga igsoon. Ikatulo nga hinungdan mao kining excess acid production. Asa man gikan ning excess acid production. Ini gumikan mga kaigsoonan sa stress. Amo nang dili gid maayo din ang magpa-stress-stress ta mga igala. Kay mo na hinungdan. Mo po hinungdan ya, usas mga hinungdan anang usa hinungdan anang kuan mga kaigsoonan kining ulcer. Kanang ma-stress ta no, mo nang dili gid ta magpa-stress-stress, no? Labi na mga bana di mga buluyagon. Naayag ka magpa-stress-stress mga asawa. Oh, mga asawa po, mga bana po rin, yung asawa, buluyagon. Dahil na di ay. Kaya sa ma-stress ka, mga higala. Ay, nako. Smoking. Okay, nang pagpanabako, mga higala. Kisa ba na ako

excessive alcohol use. Ganang grabe kayo makainom, mga igala, o gilimnong makahubog, mga kaigsoonan, murag kamil. No, murag wana ilimnon, pagkaugma, kayo murag yun, o kanang mawad ang ilimnon, muna paspas kayo inom. Pagkaugma, mga higala. O ara, kasakit ng mga kutokoto, mga higala. Gikutokoto na, o sa in-English pa lang, gikutokoto, GERD. Manang, kanang mo inom ta mga higala nga, igo-igo lang ba? Ano kita ginhawa ni gulis bala? Arong lita kawayas sa asawa.

0: Muna nga, alang ka nang inainay lang ba? Seasonal, seasonal. Dili kayo muna, ikinibuhi na lang ginato ng pag-inom mga igsoon. Kayo muna inungdan sa ulcer.
1: Ay, bahala pa lamang magka-ulcer ta, basta magka-inom.
0: Tama lang ginali ha. O sa mga sintomas mga kaigsoonan nga aduna na kaniining sakit nga ulcer. Una, muragi dauban ang imuhang tiyan, no? Tungod sa kasakit. Pati gini mo ang kasakit sa imong tiyan, mga kaigsoonan. Burning stomach pain. Muragi dabdaban niya sa ilalom sa imong tinae, mga igala. Ikaduha, bloating. Murag sigir bitaw kang kanang bitang murag sigir ang gabuton imong tiyan.

man ang mga dagkog tiyan nga mga healthy mga igsoon wala gyud pang bati kay og imuha na ang pisliton dili kay gahi. Heartburn. Kanising nga gahilab ni mo ang tiyan mga igsoon nga di ka kasabot mga kaigsoonan nga lambing ipangutot hindi po ka kautot no? Heartburn na siya mga kaigsoonan na uban gani ana mo collapse mga gani mga kaigsoonan no? Sige nga muhuot na imong dughan mga higala. Ingon ka nga nganong gahuot man akong dughan mga kaigsoon? Oh, nananakay sintomas mga kaigsoonan sa ulcer. Nausea, buyod ka. Oh, kanang mabuyod ka mga kaigsoon. Unya in severe cases o grabe na gyud kayo mga kaigsoon ang imong ulcer, musuka gyud ka diha og dugo mga kaigsoonan nga. Oh, makasuka gyud ka diha og dugo mga kaigsoonan nya. Dar, tarry stools, makaingon ka mga kaigsoonan nga gibarang mo nagay kuan. Mura mag nakalibang namong og dugo ani mga kaigsoon not knowing.

kinang buhita nga healthy rin yung kayo. Kaya malipayo na yun, da? Diba? Kung sa man ang buhi kaya mga egso ko, yung nagsangkiig po ka. Ah, mapayawa naman. Eh. Muna diha mga kaigso na ang ato diha nga pag hatag ninyo kasayuran ato in

0: ayaw kalimtan ninyo ang pagtumar gyud sa produkto nga astasan, mga higala. Karon taw-tawon mga higala, itong isay-isay ninyo kung unsaon na ito paglikay nga dita may tumpawak nining sakit nga ulcer mga igsoon, o kung unsay ikatabang nining astasan, nining maong balatian mga kaigsoonan, human laman nining pipila ka mga pahinomdom. Standby!
1: Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon

0: na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangustin. Naiiwasan ito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!

0: Kadlaw niya mga higalan, gidong limbuyak si Burikdat kay murag lalong kay problema. Sa kay problema ni mo niyang naitabo. Day Burikdat, kung sa may naitabo ni mo day nga masulupon makanay mong ibati day. Ay galagot, chukos kong bana, buyaks galagot, chukos kong sa imo asa ko ang bana, buyaks, oy. Oy, kaya ano mga galagot, mga sa imo ang bana? Ay sus, di gyud, butuo, bisagunsaon, di gyud, magbago. Ang sayo na na, basta di gyud mo tuo, day Burikdat. Unsa man buyaks, aw, ingnay mong bana, kung di ka magbago, sa imo ang kinaya, ako nalay magbago, bana, ay, ay, ay. Ay. Anay, katikbasan, tahan na mo yung soy. Ay, ay, ay. Kung di magbago, di. Kung magbago, di. Magbago, bana.
1: Yeah. Ay, ay, ay.
0: Nahala, sige. Kung di magbago ng bana, o di. Magbago sa yahang kinabuhi daw. Magbago ng magbala. Balik ta mga igsoon sa ito pag nag-uban, o. Oh. Kagaliha inyo ang nasairan unsay mga hinungdan sa ulcer mga kaigsoonan. Doon ako yung bakterya na hinungdan sa ulcer. Good. Uban sa tungod sa bisyo, bako, inong. Uban pa mga kaigsoonan. Diba? So, nagdait tayo mga inana mga kaigsoonan, no? Unsawa ba na ito ang malikay tanihining ulcer mga kaigsoonan? Doon ay gipangbahin ni siya. Sa nagkalilain ng mga preventive measures mga igala. Una, kinin-

Una deha. Ana, una, kaya mga yun na, no? Ikaduha, avoid spicy and acidic foods. Parang dito magka-develop niya ng ulcer, mga igsoon. Kaya nato ng mga halang mga pagkaon o ka ng mga acidic ang mga pagkaon, mga kaigsoonan, na maka-irritate. Maka-irritate na sa stomach lining nato, mga kaigsoonan. Kung di magimali ka yan, kinahanglan nga, ato lang i-mugamit lang ta or mukulit.

The more nga daghan imong kaonon, the more sad ng acid na mutungha diya sa imong tiyan, mga kaigsoon. Hindi po kayo magpalapit ang kaon, mga kaigsoon. No, sa ito nang likayan, ha? Aron nga dita may tumpawak niya nang itawag na ito, og ulcer. Ikaduha, kining lifestyle changes. Quit smoking. O, kisa man ang mga manabakuhay diya, isang tiil. Ito na lang ilay-inaya, no? Smoking.

na stomach lining diha once nga dunay mga sores. Unya manage stress. Manage atong yung kontrolo na mga stress mga igsoon. Unya katulo, maintain a healthy weight. Imbang na to mga kaigsoon ano? Excess weight can increase pressure diha sa tuwang tiyan, causing acid reflux. O muna diha mga kaigsoonan. Arita sa hygiene practices. Wash hands frequently. Kana manghugas na sa kamot gyud mas maayo gyud ba to na

gitabang ang astaxanthin nga nasa astaxan mga igsoon. Una, gitawag og antioxidant properties. No, antioxidant properties, astaxanthin strong antioxidant properties. Makaiban or maibanan ang oxidative stress media sa stomach lining. Aron nga malikaya nato ang ulcer og dali putang maayo sa ulcer mga kaigsoonan. Oxidative stress can damage the stomach lining and exacerbate ulcer formation mga igsoon. Okay, ang astaxanthin antioxidant properties man niya. Kaya nga tabangan natong lawas nga malikaya nato. Kunya kung nanata ng ulcer, paspaso niya og ayo mga kaigsoonan.

pilori, mga kaigsoonan. Onya ang astaxanthin, adunay gastroprotective effects. Makaprotektar siya, mga kaigsoonan, diha sa tuwang tinae, nga dili mataptan. Mataptan niya ng sakit nga ulcer, mga kaigsoonan. Onya ang astaxanthin, maka-improve sa blood flow. Aron maayo ang pagdaloy sa dugo, mga kaigsoonan, diha sa atoang stomach lining. Og dali sad nga maayo ang ulcer nato, mga kaigsoonan. Onya makahatag sa siyag stress reduction.

pagtuon nga makaiwas siya sa stress kung mutumar ka mga kaigsoonan o astasan. Sa ito nang ibalik-balik mga kaigsoonan ang astasan. If they approve ni, walay kuyaw. No, walay kuyaw ni siya. O niya halal certified sa ni siya. Alang sa ito mga kaigsoonan Muslim. So, ayaw po ni mo ang habit nga usap pa ka magsakit mga igsoon, usap pa po ka mo tumaro gastasan. Kaya kita na ba usahin na ito'y kinaiya nga. Usap ka tumar na ito mga igala, kinalang maayo dayon ta. Naunsa ka niha? Waka kiape. Ila ka tuig ni mong abusar sa imong lawas, unya ganahan ka sa usap ka tumar ni mo, maayo dayon ta. Unay gaingong, ay, ay, ay! O muna niya mga igsoon. Muna nga, yun ta mga kaigsoonan. Mintras basko pa ta, labi na niya na mga tao niya nga netong-tong nag-40 mga kaigsoon. Ngayon na ba siya nga life begins at 40? Kaya na ako nung manungha ng mga balatian. Pero di na tinoon mga kaigsoon kung nakaastasan ka.

Usap sa panyong ipaabot yung mga kaigsoon. Barator kayong astasan mga higala. Barator kayang stab mga kaigsoonan. Anana mapalit sa toang mga Amapula Broadcasting System ng mga radio stations. Anapot sa mga butika mga kaigsoonan. Usa ako mag-auha ganinyo. Atong yun nga palikuno ng itong lawas mga kaigsoonan. Ewan at ay laing lawas mga kaigsoonan. Maura gini usar na itong lawas. Unang ato ni siyang ampingan, mag ato ni siyang amumahan, pinaagi sa pagtumar sa astasan mga kaigsoonan. Wala ko yung oras. Hindi na lang buyaks labyo. Mingo na lang kaninyo. Lawas tampingan. Kay maura gini ang atong puhunan. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Yasin Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagsalit ko ng stuffy. O, dili lang ng stuffy. Apil pa ang cervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang cervicare o ng capsule. May na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Hilin Babur. Mm. 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumagi kita pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
2: Okay.
1: O de yun, lamay po ang katulog.
2: Karun?
1: Katung pagkatilaw
2: mo
1: sila. Kanang kapsul o
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand. Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
6: Ako si Larry Lamia, kapag-aipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabi lang midako. Sa una nga, wala pa kong sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdako. Pero pagsulay gina ko aming Wonder Animal Vital, dabi lang kinapagtupo. Tapos basko po kitayo. Maungkineng Animal Vita, ako gaming i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibo kita.
5: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Payong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
8: Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah! Let's get
11: it on. Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
12: Hard
11: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
12: Mag Hard Max. Extreme na.
13: Ako ay ni Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Tisi, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning may Tisi, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa may Tisi, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay may Tisi. Pitibo, jud kaayo.
10: May Tisi, ang alkaline. Ya vitamin C. Mapalit sa mga buti. May Tisi, TTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mapalit
15: sa mga buti. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka. Isang saktuan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
16: Ako si Lionel Lagordo. Mga akong edad.
17: This is Amapola Broadcasting System.
16: Kay Bocol sa

Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: ng alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Kaya assistant sa guban pa, kaya nag-open matag mga duha kasat at tulogan ito ka satellite office at na-open na ito last year, no, na usa sa Gihunyan, na usa sa Ayungon o sa Binoy. So, kaya siya ito ng gituyo, Mike, para at least ang mga katawan, dili na kailangan pa mo biyahe o kayo para dili sila libertad, pwede na sila mo at dito sa ilahang kanang pinakadool na satellite office na ito.
4: Be updated. Paminawa ang programa One Heart sa unang distrito. One Heart sa unang distrito, kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkay Chong.
5: I to thank the first district na no? gitagaan ko ninyo kayon for almost 2 decades, no, na makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo and it is one of the greatest privilege of my life.
4: One Heart sa unang distrito.
3: Malipay na punta nga nata yung programa nga ani para at least mapaabot ko na ito sa katawahan kung sa itong mga plano. Mike, salamat sa testa na naminaw sa itong mga listeners. Na.
4: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhila sa inyong kisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkay Chong. One Heart sa unang distrito. Ug-anyana.